0: dito po sa Presidential Broadcasting Service, Sports Radio Anytime Anywhere. Thank you so much, Susane. Sige, puntahan natin ang mga bumabanderang balita natin on a Friday morning. Today is May 22, 2026. Sa larangan ng tennis, ito Alex Iyala, makakaharap ang isa sa mga best friends niya sa sabihin natin WTA, at yan ay si Iva Jovic. Yes, Iva Jovic against Alex Iyala sa first round ng French Open. Ito po ay main draw na. Jovic is number 17 in the world. Alex Iyala is number 38. First time para sa dalawa na magharap dito sa WTA, anumang torneo, first time, pero sila'y naging magkapareha na sa doubles. So, interesting first round for Alex and Iva. Samantalang sa tennis pa rin, Philippine National Team member natin, Jed Olivares Jr., kumopo ng ATP points matapos na makaabante sa second round ng ITF World Tour M15 dyan sa Jinan, China. Samantala, ito, excited ako. Una to sa Sports Radio, Filipino top professional golfers, si Bianca Pagdanganan. Yes, okay. At ganun din si Rico Hoey. Yes, ang dalawa na ito ng mga professional Filipinos sa PGA at ganun din sa LPGA ay committed na para maglaro para sa Pilipinas sa darating na Asian Games. Yun po ay ayon kay Bones Floro, ang NGAP Secretary General, sa eksklusibong panayam ng Sports Radio. Samantala, ito pa isang magandang development sa larangan naman ng badminton. Micaela de Guzman, Clarence Villaflor at Julius Villabrile at Solomon Padres Jr., pasok sila para dito sa magaganap na World Badminton Championship sa India this August. Sa pamamagitan ng kanilang mga rankings, nakapasok itong piling-pili ng mga badminton players natin. Of course, they are the top badminton athletes ng Pilipinas, and we're so proud to see them competing at the world stage. Samantala, sa international scene, syempre, ang bumabandera pa rin ay ang tennis. Lumabas na ang draw para sa French Open. Ito nga pong ikalawang Grand Slam tournament for this year in tennis. At ito, si Yannick Sinner, ganun din si Novak Djokovic. They landed in opposite halves of the Roland Garros or French Open draw. Samantala, sa women's division, ang defending champion na si Coco Gauff ay nasa parehong seksyon kasama yung kanyang kababayan si Anisimova at ganun din si Pegula and Sabalenka, ang world number one. Diba? Magandang laban yan. Samantala, sa larangan ng cycling, ang isang Belgian rider na si Segart nanalo ng kauna-unahan niyang Grand Tour stage at yan ay sa Giro di Italia. Samantala, sa overall standings, nananatili na si Eulalio ang nasa unahan at 33 seconds ahead na ng paborito na si Jonas Vingegaard. Okay, ang lahat ng iyan pagkwentuhan natin dito lamang po sa Headline Sports. Today is a Friday, May 22, 2026. Mamaya abangan nyo, ikalawang bahagi, meron tayong chess talk with, of course, our national master, our coach in para chess and international arbiter na si James Infiesto. Very interesting ulit ang ating magiging topic para sa umaga na ito, kaya abangan nyo po ang ating programa. Okay, once a month at least ang special na feature ni Coach James. Ano, sino ba ang tampok na player niya for today, diba? So, ang isa po sa mga naging world champion, okay, ay ating itatampok mamaya. Isa na namang Russian, ano, si Vladimir Kramnik. Okay, siya yung magiging tampok na world chess champion. Tapos yung mga games niya, very interesting games. And sabihin natin, style of play nitong si world champion Kramnik. At syempre iba pa pong mga segment natin dyan sa programa na yan. Matututo talaga tayo maglaro ng chess. So abangan yan 9 to 10 in the morning, ikalawang bahagi ng ating Headline Sports on a Friday morning. Okay, so kami po ay magbabalik. Makaraan ang ilang paalala dito pa rin po sa ating Sports Radio at programang Headline Sports.
1: BSC Hour. Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan.
2: Idi-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services,
1: duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission
2: para sa mga aspiring atletang Pinoy.
3: BSC Hour.
1: PSC Hour. Iha-highlight pati ang mga exciting sporting preparations. Here straight from Philippine Sports Commission.
3: BSC Hour.
2: Shaping healthy and competitive environment
1: sa larangan ng esports. Kaya, gwardyahan na ang oras para hindi magbintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon.
2: With Judith Caringal.
1: Every Friday yan.
3: BSC Hour.
2: Sa Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas 2 918 AM.
4: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
5: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
4: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
5: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
4: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
6: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
7: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
8: Nagkalat sa internet ang fake news.
9: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
10: What they are doing is creating panic.
7: We say no.
11: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
12: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
7: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
13: Stop telling us fake news because you're wrong.
7: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
14: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

It's 8:11, balik po tayo dito lamang sa Headline Sports. Lumabas na, nai-anunsyo na ang draw ng second Grand Slam for the year. Ito yung French Open, ito yung sa clay court. At si Alex Iyala ay haharap sa, sabihin natin, matinding pagsubok dahil isang world number 17, kaibigan niya pa, no, si Iva Jovic, na the other week lang nagpost tong dalawa na to sa kanilang mga social media na pumasyal sila sa Paris, nagbonding pa yung dalawa. Di nila alam, sila pala ang magsasagupa sa unang round ng French Open. Itong Roland Garros competition. Ito yung kaunanahang singles match ng dalawa, singles match up ng dalawa sa WTA Pro Tour. Si Jovic ay may 2026 impressive campaign, 21 wins and 10 losses. Okay, siya ay dati nang naging number 16 last March, okay? Tapos ang pinaka-highlight ng karir niya, meron siyang singles title sa Guadalajara noong nakaraang taon, runner-up finish sa Hobart early this year, at siya rin ay nakapag WTA 125 tournament last year. Si Iyala naman, yun, bumaba nga yung ranking niya, she is now number 38, dati mas mataas pa dyan na yung kanyang ranking, but so far, so good pa rin naman at maganda na ang improvement ni Alex sa kanyang clay play in a way. So, let's see kung ano at kung makakalusot ba si Alex dito sa world number 17 sa first round. Wala pa akong schedule kung kailan talaga lalaroin. Alam nyo naman, kapag Grand Slam, napakalaki ng draw. Diba? Ilang araw nilalaro yung first round of the competition. Ano pa maganda dito nating tingnan? After, if and when makalusot si Alex Iyala kay Iva Jovic ng Amerika,

0: definitely matches dito po sa Roland Garros, the French Open, di ba? In France, and hindi ko sure pala kung ano, kung meron tayo pala sa doubles for Alex, ano, hindi ko natingnan, but definitely sa singles muna tayo, singles tayo naka ano, naka tutok dito, and aabangan natin muli ang kampanya ng ating pambato na si Alex Ayala. Okay, it's 8:19. Ito pa rin po ang ating headline sports dito lamang sa Sports Radio.
1: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Walang prenong sports balitaktakan. Mga in at out sa mundo ng palakasan. For the first time, Saints have won their first straightaway. Shawnee Davis. Kinig na at huwag magpahuli. Huwag magpahuli sa sipa ng sports balita. Mga pre,
2: bawal ang pikon.
1: Bawal ang pikon. Sports lang sa Sargona. Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Okay, so we go to tennis pa rin. Jed Olivares Jr., a member ng ating Philippine team, nagtala ng ilang mga panalo at nakapasok sa main draw ng ITF Men's World Satellite Tour M15 Luhan dyan sa Jinan, China. So siya ay nanalo laban kay Wang Xiaofei ng China doon sa round of 32 ng main draw dahil sa nagkaroon ng injury itong Chinese. Okay, trailing yung Chinese at 4-0 noong nagdesisyon na magretiro na doon sa kanyang match. Kaya lang, ito itong pinakahuli. Ano, ipakita natin yung score. Ang score, huling score ni Olivares, talo na siya sa isang Japanese. Okay. So, natalo siya doon sa round of 16 at hindi na nakasunod pa na kapag patuloy sa kampanya dito sa mataas na level na competition. 1-6 and 1-6 ang pagkatalo ni Jed Olivares sa kanyang nakalaban na Japanese. Okay. Bago yan, si Olivares ay nanalo sa qualifying tournament. Tatlo ang mga tinalo niya. Japanese Yuwa Taka, 7-6-7-5. Chinese Si Ru Han, 6-3-6-4. And Japan's Shu Muto at 6-2, 3-6, and 10-8. Bago nga nakapasok sa main draw. Tapos won over Wang and then lost to the Japanese in the round of 16. In 2 weeks' time, makikita natin ang ATP points na nakuha nitong si Jed Olivares. Magre-reflect yan sa rankings at majo-join niya o makakasama na siya ni AJ Lim na tanging mga Filipino na may ATP points or nandoon sa ATP rankings. Naku, mga 1,000 plus ang kanila pang mga rankings kasi halos mga 3 or 4 points lang in a competition like this one, M15. Pero ito ay magiging tuntungan ni Jed Olivares para makalahok dun sa mga men 125 or men 25. Then eventually, kapag nakakuha ka na doon ng points, pwede ka na doon sa mga challenger, ATP challenger, hindi na ITF World Tour events ang pwede mo nang salihan. Kumbaga, step by step din yan for every netter bago ka makarating doon sa talagang WTA or ATP. So, ganun din ang pinagdaanan ni Alex Ayala. No? Kaya yung iba na sinasabi, oy, puro talo siya, but hindi nyo alam ang tennis. Ano? Kung gaano kadami na mga baitang or steps ang dinaanan ng isang netter to be at that WTA. Okay, di ba? May mga ITF muna, ITF Tour, then ITF Satellite, ITF Challenger, sort of, before making it to the WTA. Diba? Ganun din sa men. Diba? May challenger pa yan. So, si Alex, imagine andunan at nasa top 50 pa in the world. Definitely, sino pa ang susunod na makakapantay ika nga sa nagawa at patuloy na ginagawa ni Alex Ayala in tennis. So, dapat ma-appreciate natin si Alex Ayala on her continuing journey dito nga po sa world tennis. Si Jed Olivares ay naghahanda para sa Davis Cup Asia Oceania Group 3 sa July pa naman yan. Pero nakita ko rin yung mga posts ng ibang mga teammates ni Jed, ano, sina AJ Lim, ganun din si Ruben Gonzalez. Sila ay nagte-training na rin bilang paghanda para nga dito sa July 15 to 18 Kuala Lumpur, Malaysia. Group 3 pa lang ito. Siyempre gusto natin na mapunta na sa Group 2 and eventually sa Group 1 dahil nakarating na ang Pilipinas dyan sa mataas na estado ng Davis Cup. So wait natin din kung ano ang sunod na event ni Jed Olivares Jr. Kung siya naka ATP points na, I'm sure mas marami pa siya mga sasalihan na mga katulad nito, ITF Satellite or ITF World Tour events para madagdagan pa yon. And of course nga, for the rankings and likewise, syempre, goal yan ng every netter to really make it to the top or at least make a name for himself, just like Alex Ayala in the women's side. Okay, from tennis we go to to golf. Okay, kahapon po sa ating sabihin natin interview with Bones Floro ng National Golf Association of the Philippines. By the way, we will be airing that interview later sa ating Philippine Sports Commission R. Usapang golf tayo mamaya sa ating PSCR dahilan sa kasunduan nga po ng PSC at ng NGAP na magkaroon ng isang totoong-totoo na grassroots golf development program through that fairway to pathway, di ba? So yan po yung mamaya naming ibabahagi sa inyo. Pero hindi lang patungkol sa grassroots development program ang aming na napag-usapan ni Secretary General Bones Floro, pati ang patungkol sa ating Asian Games team at kanyang nailahad na i-anunsyo niya at na-confirm niya na pwedeng maglaro ang mga professional golfers para sa kanikanilang mga bansa come the Asian Games this September, October in Aichi and Nagoya, Japan. At sina Bianca Pagdanganan, okay, ang ating top lady professional golfer. Ganun din si Rico Howie, ang ating top male Filipino golfer, ay nag-commit na, pumayag na, na maglaro para dito sa ating Asian Games team. Kaya papakinggan natin si Bones Floro. Okay, meron tayong cut ng ating panayam kay Bones about this exciting news for our team Philippines.
1: Headline sports interviews, fresh and straight from the source. Kinignod na dito sa Sports Radio 918.
3: Submit lang natin ang long list, di ba, to the POC and to POC to INAGOC, which is the Asia Nagoya Organizing Committee. So nag-submit na tayo ng long list. And you know, we're in the process of finalizing the teams, but so far mukhang it's looking good kasi we have the full field is 3 men and 3 women. So dati 4 and 3 yan, pero Aichi Nagoya reduced it to 3-3. And this is the second edition of the Asian Games that professionals are permitted to play. Well, surprisingly, you know, Judith, si Rico was the one that reached out to us. That's always been our wish, di ba? Sana naman Rico can play, sana ganito. But siyempre, he has a busy schedule in the PGA Tour, di ba? World ranking-wise, he's our number one Filipino. So when he reached out, sabi, di pa tapos yung sentence niya, tinatanong ko na yung size niya. Yeah, Bianca has confirmed. So we're waiting for the official confirmations of the other team members. Alam mo, si Bianca, anything to do with the country, game yan eh. He's one of the few players on the professional level that still carries our flag, always, proudly. If you look at her golf bag, her uni, her shirt, laging may flag siya. Diba, yeah. Very nationalistic si Bianca eh.
1: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
0: Ayun, confirm na. Okay, Rico Howie and Bianca Pagdanganan si Rico Howie pa daw ang talagang nag-reach out sa ating National Golf Association of the Philippines dahil gusto niya talaga to represent the country in the Asian Games. Ito din ay bahagi ng kanilang pathway din para sa 2028 Los Angeles Olympics. And with the way they're playing, Bianca qualified for the US Open, di ba? US Women's Open just a week ago nung nakuha ni Bianca yung qualification. Samantalang si Howie, di ba, only last week he played at the US PGA Championship, the second major for the year para kay Rico Howie. So silang dalawa ay aktibo sa mga major tournaments at tataas pa yung kanilang mga rankings. At yun na nga, special mention kung gaano ka-humble din si Rico na talagang ipinipresenta yung kanyang sarili. He once played for the Philippines sa Putra Cup mga 20 years ago. Samantalang syempre si Bianca, two-time Olympian na natin si Bianca. At ang isa pang maganda kay Bianca, talaga naman tunay yung sinabi ni Sec Jen Bones. Parating merong Philippine flag doon sa uniforme, doon sa kanyang golf bag na dala-dala sa tuwing ng naglalaro dito sa LPGA. So very proud and very nationalistic talaga itong si Bianca papagdanganan. Walang problema as regards sa her representation and participation for Team Philippines come the big games. Yes, that's the Asian Games na, di ba? Minsan na siya naging bronze medalist noong 2018 via playoff. At si Bianca din, kamiyembro ni Yuka Sasso at saka ni LK Go, nanalo din ng team gold medal in that 2018 Jakarta Asian Games. Samantalang si Howie naman, nag-change ng National Federation from US Golf, okay, US Amateur Golf, okay, USAG, okay, to NGAP, National Golf Association of the Philippines. Kaya meron talaga siyang napakalaking tsansa and siguro formality na lang for the 2028 Los Angeles Olympic Games. Okay, so it's 8:31. Babalik po ang Headline Sports matapos ang ilang paalala.
4: Congratulations to Sports Radio. 40 years na kayo. Grabe. 40 years, baka marami na kayong mga grandchildren and great-grandchildren. So, what I mean by that is you must have already left a lasting legacy of a lot of news that grew in from seed into trees. So, yung mensahe ko na thank you Sports Radio 918 for being the backbone of bringing news, bringing vision, bringing dreams of people from nobody to somebody, from ordinary to extraordinary, from a nothing athlete to an Olympian, bringing hope, bringing dreams, bringing inspiration to the country, all the way to the countryside and all to the smallest barangay and sitios of the Philippines. Thank you very much for that 40 years of service. Ibang-iba kayo. Salamat po.
5: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
6: Happy 40th anniversary, Sports Radio. Maraming salamat. Thank you so much for bringing the victorious moments of Filipino athletes closer to the public. Your program has become an important instrument in inspiring our nation throughout the years. Maraming salamat po sa inyo.
1: Sports Radio, 918 AM.
0: Okay, it's 8:34 at balik po tayo. Apat na mga badminton athletes ng Pilipinas will be seeing action in this World Badminton Championships. Okay, BWF, World Badminton Championships. Magaganap yan August 17 to 23. Sila sina Micaela Joy de Guzman in women's singles. Ganun din si Clarence Villaflor in men's singles. At sina Julius Villabrile and Solomon Padis Jr. sa men's doubles. Okay, paano sila nakarating dito sa World Championships? Ang sabi din ng PBAD ay for another time, so meaning hindi ito yung unang pagkakataon na nakarating tayo sa World Championships for this group of athletes. Because of the rankings, Micaela de Guzman, itong UAAP MVP sa badminton at taga-Ateneo, siya ay currently ranked 140 in the world. 140 ang ranking ni Micaela de Guzman, so mataas na yon. Actually, aktibo sila this 2026, may mga 3,000 points garnered in tournaments here and there. So, 140 in the world. Clarence Villaflor, yung isa pang player, mula naman to sa National University. Clarence Villaflor, ang ating men's singles, kaya nga very, very proud. Pakita natin ang post ng National University about Clarence Villaflor, na proud sila dito sa accomplishment ni Clarence because nakarating nga doon sa World Championship. Ang sabi nga ng Bianca Carlos, diba? Badminton Academy, okay, at ng National University Varsity Team ay very proud sila dito kay Villaflor, no, for successfully qualifying for the prestigious BMW World Championship. Diba matagal nating nababalita si Villaflor? Meron siyang exploits, I think, early this year. At pinilit natin na makontakt sana siya. Kaya lang busy at parating nasa labas ng bansa competing. So, ang mga coaches niya ay siyempre sina Coach Kevin Dalisay, Bianca Carlos Dalisay, pati na si Jaime Llanes. Okay. So, ano ang ranking niya? 132 in the world. Kakatuwa naman, ano, tatahi-tahimik itong badminton, but they are really making waves, ha? And they are in the World Badminton Ranking, yung 132 singles, sa dinami-dami na naglalaro, diba? Yung Pilipinas na hindi naman kilala masyado dito sa sport na ito is almost in the top 100 in the world. Okay, samantala, kamusta naman sina Solomon Padis Jr. at itong ang si Julius Villabrile? Si Solomon Padis, ang kanyang ranking sa doubles ay 107. Takin mo yan, ha? 107. How about kaya itong si ano? Si Villa, okay, Villabrile. Di natin masyado kilala itong mga badminton players natin. Ano, dapat talaga napupuntahan. So, si Julius Villabrile ay 107 din. So, kasi pareho sila ang magka-partner sa tuwing may laro. So, they are both 107 in the world. So, look at that, ha? Doubles, 107 in the world. So, nice to see them. And they'll be playing in the World Championship. Huling mga pinaglaruan nito, katulad nitong ating mga doubles specialist, ay sa Badminton Asia 2026. Okay. Ba, may mga panalo din sila doon, ha? Sa Yonex Finnish International, meaning sa Finland ito, Yonex International, naglaro din sila doon, ano? So, that's nice. Okay, and looking forward to a good tournament para dito. So, tingnan natin si Micaela, no? Nakita ko yung resulta ni Micaela de Guzman. Meron siyang 3,000 points in a tournament. Tingnan natin kung saan yun, ha? Micaela de Guzman of the Philippines. Pero Micaela Joy. Okay, may Micaela Joy de Guzman. Paano natin nakita na siya ay number, bakit overview? Okay, wait lang ha. Tingnan natin sa rankings o sa players. Okay, rankings natin. So, women's singles. Si Micaela de Guzman. Meron siyang mga tournaments sa Asia. And rumaranggo naman talaga si Micaela. Okay, so tingnan natin. Micaela Joy. Okay, Micaela Joy de Guzman is ranked 140 in the world. Ang kanyang huling kompetisyon ay sa Badminton Asia Championships. Okay, round of 32 siya. Natalo. Okay, but sa round of 64 definitely panalo siya. And then, ang sunod niyang event ay sa Austrian Open. Yung pa lang sa doubles natin, nasa Finland sila. Si Mika de Guzman, nasa Austrian Open. Yun ang magiging sunod niyang tournament. Before pa ha, yung August 17 to 23 na World Championship. At yan ay sa New Delhi, India. Kanina pa natin sila sa Abi pala. Di natin na nabanggit kung saan ang World Championship. Samantala, let's see kung asa naman ngayon si Clarence, okay, Villaflor, ano, yung ating men's, okay. Saan si Villaflor ng Pilipinas na world number 32, ba? Okay, galing naman ni Clarence, world number 32. Siya ay huli ding naglaro at nakarating sa Badminton Asia Championship 2026 sa Ningbo, China, round of 32 din. And ang sunod niya ay sa Bonn. Okay, Bonn International naman sa Germany to, no? So, galing nga, yung mga mga badminton players natin, merong nasa Finland, merong nasa Germany, merong nasa Austria, diba? Kasi po ang Philippine Badminton, PBAD, ang tawag sa kanilang NSAI, very much supported, of course, by the PSE and the Manny V. Pangilinan Group. Oo. Of companies. Kaya ang dami nilang competition abroad. And of course, we're looking forward to seeing them come the Asian Games. Diba? Sina Micaela Joy de Guzman, Clarence Villaflor, Julius Villabrille, and Solomon Padis Jr. Ano? Doubles and singles at the World Championship. Qualified po ang ating mga atleta.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
7: Araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. #panatag ang may alam.

0: Sports Radio 918 AM.
1: Okay, samantala, meron pala tayong update. Nakalimutan natin to the other day, ano? Si Jessica Agra pala, patuloy pala yung kanyang sabihin natin, ano? Pag-angat ha, when it comes to the, hindi na siya sa paddle ha. Okay, siya ay lumahok ulit dito sa isang competition, and this is with partner Macy Solon Ibanez. Ito yung PPA Asia 500 Panas Kuala Lumpur Open 2026 19 plus women's doubles. So siya po ay nakakuha ng silver medal. So patuloy yung pagtaas niya ha, sa ranking. Okay, so PPA Asia 500, okay, pickleball, okay, 19 plus women's doubles silver. Okay, so dati sa paddle, number 1 in Asia, but now ngayon sa pickleball ay patuloy din yung pag-angat ni Jessica Agra. So, congratulations. Okay, so si Sports Radio Magazine, madalas na nagkakaroon ng regular na panayam kay Attorney Jess Agra. Congratulations, okay, for another success in this new sport from tennis, paddle to pickleball. Okay, so ano pa ba ang latest ngayon? Of course, NBA today, game number 2. Ito yung sa Western ba? Okay, sa Western tingnan natin yung ongoing na mga score. Okay, sa ating NBA live today. Okay, so it's the Knicks against Cleveland at second quarter, 11 minutes. 29 for Cleveland and 26 para sa Knicks. Okay. So, this is game number 2. Okay, of the NBA conference finals. Okay, punta natin ang cycling. Yes, cycling. Giro d'Italia. Ito po yung pinakamalaki ngayon na ganap sa larangan ng cycling. Kung may Grand Slam ang tennis, may Grand Tour ang cycling. At yan ay stage number 12 na. Yes, stage number 12 ng Giro d'Italia. At isang bagong mukha ang nanalo. First time to win a stage in to win Grand Tour stage, ang ibig nating sabihin. Okay, so meaning ang mga Grand Tour ay Tour de France, Vuelta a España, and ito Giro d'Italia. Giro d'Italia is the first Grand Tour of the season. At yung stage 12 nga ay napanalo na ni Alex Segart ng Belgium for his very first stage win. 23 years old ito. Siya yung nanalo ng stage number 12, 175-kilometer race from Imperia to Novi Ligure. Okay, surprise late attack. Okay, denied the sprinters their chance for a bunch finish. So, halos solo siya to the finish line. Malayo-layo pa yung, ano, yung grupo para nga mag-mass sprint or bunch finish. Samantala, itong taga-Portugal naman na si Alfonso Eulalio, ba, matibay sa paghawak ng pink jersey. Kapag Giro d'Italia, Maria Rosa ang kanilang kulay, at yan, pink jersey ang kulay na sinusuot na jersey ng overall leader. So si Eulalio pa rin, 29 years old from Portugal, ang may hawak-hawak at suot-suot pala yung Maria Rosa. At kung kahapon 27 seconds lang alamang niya kay Vingegaard, ngayon naging 33 seconds. Bakit? Kasi meron siyang intermediate sprint na nakuha. So ito pala yung sprinter din. Ito eh, sabagay, yung mga climb eh, ibang nananalo, hindi si Eulalio. Kaya sabi niya nung nanalo sa isang climb at summit finish dun si Vingegaard, tapos na ang kanyang Giro d'Italia title bid. Pero matibay pa rin even after that time trial, di ba? Time trial nung stage number I think number 10. Okay. Napanatili niya yung leadership or general classification lead dito nga sa Giro d'Italia. Okay, so tingnan natin sino pa ba? Bakit laging sila lang yung matunog? Okay? So Kung meron kang Eulalio, Vingegaard, yung running third ay si Tryman Arensman, tahasan pa yung mga ibang paborito. Felix Gall, Ben O'Connor, yan, nababanggit natin yan, number 5. Jay Hindley, dati yung champion ha, from Austria. Tapos sino pa? Wala masyado eh. Chris Harper, number 10 dito. But yung mga ibang mga pangalan, they opted not to join sa Giro kasi talagang ang kanilang goal is to compete at the Tour de France. Okay, by July, August yung Tour de France. So halos walang isang buwan, mamamahinga to, no? Itong 21-day Giro di Italia. And after that ay Tour de France naman. Then after that, halos wala ding isang buwan na rest for the riders. Meron ka namang Vuelta a España. Sila yung mga Grand Tour para sa sport ng cycling.
2: Ready! Football Connection. Top stories from here and abroad. Complete updates sa mga matchups at team standings. Features and reports about your favorite ball clubs at idol players. Football Connection. Anything and everything football. Football Connection. Dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
3: Spiker's Net.
4: Spiker's Net.
3: Umatikabong paluan mula sa mga larong inaabangan.
4: Spiker's Net.
3: Tampok ang mga sikat na players na inyong sinusundan. Umanda sa siksik na volleyball action dito sa Spiker's Net.
4: Spiker's Net.
3: Kasama sina Timothy Tapales at Dennis Hilanga tuwing Miyerkules mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
4: Spiker's Net
3: sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
1: Okay, so last item natin para sa unang bahagi ng ating programa ay ang PBA, of course. Ang PBA, nasa semifinal playoffs na tayo at mamaya ang mga laro ay magaganap sa Mall of Asia Arena. Nandiyan ang reigning champion na TNT at muli silang haharap sa halos sister team nila, di ba? Sa pagpatuloy ng aksyon, Meralco ang kanilang kalaban, syempre, at yung isa naman na semis pairing is between Rain or Shine at ang koponan ng Barangay Ginebra. 1-0 para sa Rain or Shine, 1-0 din para sa koponan ng TNT. 5:15 ang Rain or Shine against Barangay Ginebra, tapos 7:30 naman yung laro ng koponan ng TNT, okay, at itong Meralco. Okay, so abangan, sino ang makakakuha? Mag-2-0 na ba para sa defending champion TNT? At ganun din para sa Rain or Shine. Maganda performance talaga ng Rain or Shine, ha? Nina Coach Coach Yang Yao. Or yung syempre Barangay Ginebra, very exciting yung last game, di ba? Last time, may drama pa. Okay, and halos may natira pang segundo, but no chance to for Barangay para pa makatabla or maka overtime pa ulit, di ba? Sa nasabing semis playoff game number 1, best of 7 po ito. Kaya mahaba-haba itong semifinal ng PBA Season 50, okay, Commissioner's Cup. Okay, so antabayanan nyo mamaya sa ating ikalawang bahagi. We'll be having Coach James Infiesto at syempre ang topic, muli ang ating chess talk. Tapos meron tayong special feature on world champion Kramnik. Tapos yung kanya mga games at iba pang mga sabihin natin chess puzzle na kailangang isolve. At syempre yung mga variety of moves kumbaga kung saan tumatak yung world champion natin na si Kramnik. Yan po yung ating aabangan sa pagbalik ng ating headline sports mamaya with Coach James Intriesto. For the meantime, please do stand by for the news and we'll have more of the program on a Friday morning, May 22, 2026.
5: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
6: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
5: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
6: from 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
5: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
7: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development, the benefits of all our people. It is a call for transformation, the transformation of our idea of being a Filipino, and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
7: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
7: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
7: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
10: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
10: from PBS
11: Presidential Broadcast Service
10: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
12: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines. Ngayon.
13: Philippine Standard Time, it's 8:54 AM. Good morning and here is the news. Malacanang says the government will act in accordance with existing laws in enforcing the warrant of arrest against Senator Ronald De La Rosa. Communications Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro made the statement. This after Justice Secretary Frederick Vida announced that the National Police and National Bureau of Investigation have been directed to arrest Mr. De La Rosa. She added that the government officials will do everything to provide justice for all. Earlier, the Supreme Court denied the Senator's request for a temporary restraining order and or status quo ante order in a connection with a possible arrest based on the warrant issued by the International Criminal Court. In news overseas, Air France and Airbus have been found guilty of manslaughter over a 2009 plane crash which killed 228 people. An appeals court in Paris found the airline and aircraft manufacturer entirely responsible for the incident. An Air France flight from Rio de Janeiro to Paris crashed into the Atlantic Ocean. The passenger's jet stalled during a storm and plunged into the water, killing all passengers on board. A court had previously cleared the company in April 2003, but they were found guilty after an 8-week trial. Both have repeatedly denied the charges and they will appeal. In sports news, the 2026 PBA 50th Season Commissioner's Cup playoffs continue today at the SM Mall of Asia Arena for the Game 2 of the semifinals. First at 5:15 p.m. will be Rain or Shine Elasto Painters against the Barangay Ginebra San Miguel. The Elasto Painters rallied from a double-digit deficit in the fourth quarter, anchored by import Jalen Johnson and Jonar Galito to beat Ginebra Gen Kings 115-111. The Game 2 nightcap will feature TNT Tropang 5G versus the Meralco Bolts. The TNT was able to squeak past Meralco 90-49 with Bol Bol proving to be the unstoppable inside threat during Game 1. After tonight's Game 2, Game 3 will still be played at MOA Arena this Sunday with the Bolts at the Tropang 5G slugging it out at 5:15 p.m. followed by the Gen Kings and Rain or Shine at 7:30 in the evening. Philippine Standard Time, it's 8:57 in the morning. Matiling nga Totok Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa Arana Sports. Muli ako, Steve Tapales. At isang magandang umaga sa inyong lahat.
5: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
6: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
5: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
6: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
5: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
14: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
15: Mahal ang gamot.
14: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
16: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
14: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
17: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
18: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
14: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
18: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
19: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo.
15: may kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.

0: Sports Radio 918 AM.
1: Pangkalusugan, pag sa bawat Pilipino pamilya,
2: sa PhilHealth ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
3: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
1: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
4: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
5: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uabot sa malubhang sakit.
1: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
5: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
6: Ang pagtataas ng minimum access volume sa imported na baboy sa susunod na 2 taon.
7: Headlines. Energy Secretary Sharon Garin handang magpaliwanag sa Senado kaugnay ng sunod-sunod na brownout sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Headlines.
6: Malacanang tiniyak na gagamitin ang lahat ng legal na paraan para ipatupad ang arrest order laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Due process sa pag-aresto, tiniyak ng pulisya.
0: Headlines.
7: At pag-angat ng pwesto ng Pilipinas sa Out of Shadows Index, patunay na nagbubunga ang mga hakbang ng gobyerno para protektahan ang mga bata sa bansa. 911 Emergency Hotline, plano na rin gamitin para sa mga batang biktima.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
6: 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Biyernes, May 22, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
7: At ako naman po si Ched Oliva.
6: Live tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 AM sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, makatutulong sa reputasyon ng Pilipinas at buong ASEAN ang ginawang mediation effort sa pagitan ng Thailand at Cambodia Sa programang Boses, sinabi ni DFA spokesperson, Office of Public Diplomacy Officer in Charge, Annalyn Ratonel, na maituturing itong diplomatic success dahil napatunayan ng Pilipinas na kasalukuyang ASEAN Chair ang kakayahan nitong isulong ang kapayapaan sa rehiyon. Magugunitang nagsilbing peacemaker si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginanap na trilateral meeting para ibsan ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa.
8: Itong mediation effort ay beneficial sa ating reputasyon both within ASEAN po and sa broader international community dahil naipakita po ang ating leadership bilang ASEAN chair at ang kakayahan po nating i-facilitate ang peace at dialogue sa rehiyon na ito.
6: Ang tinig ni DFA spokesperson, Office of Public Diplomacy Officer in Charge, Annalyn Ratonel.
9: Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Plano ng Japan at Pilipinas na itaas ang ugnay nito sa isang comprehensive strategic partnership. Ito ang pinakamataas antas ng diplomatic relations na hindi pagganap na alyansa. Isasama ang bagong partnership sa joint statement na ilalabas pagkatapos ng pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Kasado ang 4 na araw na state visit ni Pangulong Marcos sa Japan mula May 26 bilang pagunita sa 70th anniversary ng ugnayan ng dalawang bansa.
6: Inaasahan ng Pilipinas. Inaasahan ng Pilipinas ang suporta ng Japan para repasuhin ang Japan-Philippines Economic Partnership Agreement o JPEPA. Gayun din ang tangka nitong makasali sa Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership o CPTPP. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, posibleng maganap ang panukalang trade discussions sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan, subalit nakadepende pa rin ang final agenda sa Pangulo. Giit ng kalihim, ilang beses na nilang isinusulong ang pag-update sa JPEPA para matugunan ang natitirang trade barriers, kabilang ang ipinatupad na taripa sa Philippine bananas. Una na rin inilapit ng Pilipinas sa Japanese Ambassador to the Philippines ang tungkol sa endorsement ng Japan sa bid ng bansa na sumali sa CPTPP para mabigyan ng market access ang exports ng Pilipinas. Nananatili naman ang suporta ng Marcos administration sa free trade agreements bilang bahagi ng pagpapalawak ng market access at makahikayat ng mga mamumuhunan.
9: Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Inaasahan ni Trade Secretary Maria Cristina Roque na makakakuha ang Pilipinas ng investments sa renewable energy at electric vehicles mula sa kanyang pagbisita sa China. Kasalukuyang nasa China ang kalihim para daluhan ang 2 araw na APEC Ministers Responsible for Trade Meeting simula ngayong May 22. Ayon kay Roque, patuloy na hinihimok ng gobyerno ang mga bagong EV manufacturer na pumasok sa Philippine market, partikular ang pagsuporta sa maliliit na EV operators sa pamamagitan ng financing programs. Samantala, tatalakayan sa APEC event ang pagtulungan ng mga bansa para harapin ang mga hamon sa kalakalan, lalo na sa digital economy, green supply chains at multilateral trading systems.
9: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na madagdagan ang Local Government Support Fund o LGSF sa panukalang 2027 National Budget. Ito ay para matiyak ang tuloy-tuloy at agarang pagpapaabot ng tulong sa mga lokal na pamahalaan. Sa ilalim ng programa, direktang ibinababa sa local level ang bigas, educational assistance at tulong pinansyal para suportahan ang mga proyekto sa barangay.
10: Kapag magandang ugnayan sa national at saka local government, mas marami, mas mabilis ang serbisyo maibaba natin sa mga tao. Kaya't yan po ang aming naging strategya, yan po ang aming naging plano. Palagay ko naman, magiging mas maganda yan. At lagi kong sinasabi sa ating mga local official, kung maganda ang maging resulta nitong sinusubukan natin ngayon na sa LGSF at saka sa SCDP, Social Civic Development Program para naman sa barangay, kapag maganda ang patakbo natin at nakita natin na maganda yung plano, yung programa, at maganda ang pagka-implement ng ating mga local official, ay titiyakin ko sa susunod na taon, palakihin pa natin yung budget para mas marami pa tayong matulungan.
6: Junior.
9: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nilagdaan ang executive order na nagtataas sa minimum access volume ng ini-import na karneng baboy sa susunod na 2 taon. Si Alvin Baltazar sa ulat.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Inilabas ngayon ng palasyo ang Executive Order 116 na nagtatakda sa pagtataas ng pork meat na inaangkat sa labas ng bansa. Sa iyo na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay itinatakda dito na mula sa dating 54,210 metriko toneladang karne ng baboy na ini-import ay itataas na ito ngayon sa 204,210 metric tons. Ang hakbang ay base na din sa rekomendasyon ng Minimum Access Volume Committee na taasan ang pork importation ng 150,000 metric tons na inaangkat na food item sa susunod na dalawang taon. Ito yung pangmatiyak na tuloy-tuloy ang supply at abot kayang presyo ng nabanggit na commodity kasama na ang mga ginagawang processed meat food products. Kaugnay nito ay inaatasan naman ang MAV Committee na tiyaking may sapat na alokasyon ng Food Terminal Incorporated at ang kadiwa ng Pangulo Program. Ang iyo ay nilagda ni Pangulong Marcos na may petsang May 19, 2026. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Department of Agriculture o DA patuloy na makikipag-ugnayan sa traders para matulungan ang mga rice retailer na makasunod sa 50 pesos na price cap sa imported na bigas. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Paitingin din ng Department of Agriculture ang pakikipag-ugnayan nito sa mga rice wholesaler at traders para matulungan ng mga retailer na makasunod sa ipinatutupad na 50 pesos kada kilo na price cap pagdating sa imported rice. Ayon kay DA ASEC Genevieve Guevara, plano nilang puntahan din ang mga wholesaler at traders para silipin ang itinatakda nilang presyo. Kasunod na rin ito ng hinaing ng ilang rice retailer na hirap silang sumunod sa price cap dahil mataas pa rin umano ang kuha nila sa kanilang suppliers. Ayon kay Guevara, nauna nang nakipagpulo ang DA sa mga stakeholder na nagpahayag ng suporta sa price cap policy ng pamahalaan. Iginip din ito na kailangan magbaba ng presyo ang mga supplier dahil kung hindi ay sila rin ay malulugi dahil wala nang bibili sa kanilang retailers na hindi maaaring magbenta ng lampas sa 50 pesos kada kilo. Ipinatutupad ang price cap sa bisa ng EO 118 na inilabas ng Malacanang at epektibo ito hanggang June 12, 2026 sa buong bansa. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Hinikayat ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA ang pribadong sektor na mamuhunan sa pagproseso ng iba't ibang produkto mula sa abaka. Batid ni PhilFIDA Executive Director Ali Achenza na sa sistema ng gobyerno ay maaring mabago ang mga proyekto kapag iba na ang nakaupo sa pwesto, kaya mainam-anya ang tuloy-tuloy na suporta ng pribadong sektor sa industriya. Tiniyak naman nito na nakaalalay pa rin ang pamahalaan sa mga magasaka at mamumuhunan. Samantalang isa sa mga ibinida na Achenza na maaaring mag-produce gamit ang abaka ay ang bulletproof vest na maaaring gamitin ng law enforcement agencies.
14: It has been tested already. No? Ang ginamit po dito Magnum 44. Hindi tumagos. Right. So which means our military, our police, our navy can use this. Mm-hmm. And we can create a local industry. Kasi ang gusto ko po talagang dapat ang industry nandito. Mm-hmm. Para pag linabas natin, finished product. Mm-hmm. And at the same time, pwede natin gawa ng paraan na yung mga farmers na nag-aabaka, kumita na mas maganda.
6: Samantala, makikipag-ugnayan ang PhilFIDA sa mga lokal na pamahalaan para palakasin pa ang pagsasanay sa paggawa ng mga produkto mula sa abaka. Bahagi ito ng kanilang pagsisikap na maipakilala at mapalago pa ang industriya at maiangat ang kabuhayan ng mga magsasaka. Ayon kay Atienza, isasagawa ang mga pagsasanay para sa posibleng pagbuo ng marketplace sa mga produkto nito.
14: Nakita lang natin na immediate kaya natin turo in 2 days. So we are going massive already. In fact, directed all the regional directors na sa lahat ng region magturo, gumawa ng bag at medyo sabihan lang yung mga mayor sila tagabili.
6: Yan po ang mga pahayag ni PhilFIDA Executive Director Ali Atienza.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Dapat magkaroon ng agarang paglipat mula sa traditional na flood control project patungo sa mas malawak na flood management strategy. Ito ang inihayag ni Nationwide Operational Assessment of Hazards o Project NOAA Executive Director Mahar Lagmay. Ginawa niya ang pahayag kasunod ng matinding ulan at pagbaha sa maraming lugar sa Metro Manila noong isang linggo bunsod ng localized thunderstorms. Iginit ni Lagmay na patuloy ang pagbaha dahil sa mabilis na urbanisasyon, kakulangan sa drainage systems, baradong waterways at tumitinding ulan dahil sa climate change. Anya, kailangan ng hybrid solutions kung saan pinagsama ang infrastructure at nature-based interventions para ibsan ang pagbaha. Pinahiyo naman ito ang publiko na manatiling naka-alerto at sundin ang advisories ng local at national government sa harap ng nalalapit na tag-ulan.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Malabong maging tropical cyclone sa susunod na 24 oras ang low pressure area o LPA na na-monitor sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling

0: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber.
1: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Alas 11:17 oras natin Pilipinas sa iba nating balita. Patuloy na dumaranas ng kakulangan sa kuryente ang Visayas Grid sa araw na ito. Muling itinaas ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa yellow alert ang Visayas ngayong Biyernes mula alas 3 mamayang hapon hanggang alas 4 ng hapon at alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Sinabi ng NGCP na itinaas ang yellow alert dahil offline pa rin ang tatlong malalaking coal plants sa rehiyon. Ito anila ang dahilan kung bakit bigo itong makapagbigay ng kailangang supply sa gitna ng tumitinding demand o pangangailangan sa kuryente. Ito na ang ikalimang magkakasunod na araw na isinailalim sa yellow alert ang rehiyon sa loob lamang ng isang linggo.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Energy Secretary Sharon Garin handa magpaliwanag sa Senado kaugnay ng sunod-sunod na brownout sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa report mula kay AJ Ignacio.
5: Radyo Pilipinas Report.
8: Nakaanda magpaliwanag si Energy Secretary Sharon Garin sa Senado kung kinakailangan upang maipaliwanag ang nangyaring kakapusan ng supply ng kuryente sa iba't ibang panig ng bansa. Aniya, patuloy ang kanilang mga ginagawang paraan upang mas maging epesyente ang supply ng kuryente, partikular sa Visayas Grid na isa sa lubang na apektuhan ng pagnipis ng supply ng kuryente. Dagdag pa ng kalihim na dahil sa init ng panahon ay tumataas ang demand ng kuryente dahilan ng pagnipis ng supply na ito at isa na rin ang ilang pagbigay ng ilang mga power plants dahil sa mainit na panahon. Pakinggan natin ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
9: Trying to work out na para madagdagan yung supply ayos sa sistema sa Visayas. Pero eto po talaga, we've been planning for this. Ang problema lang po kasi para ma-implement yung mga proyekto, it takes time to build new power plants. So it will take about 2-5 years para talaga mag-stabilize yung Visayas.
8: Patuloy naman aniya ang pagkikipag-coordinate ng kanilang kagawaran sa ERC, NGCP at NEA upang ma-resolve pa ang problema sa supply ng kuryente sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Hinihikayat ng Department of Energy ang publiko na gawing habit ang pagtitipid sa enerhiya. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, buong bansa ang makikinabang kapag nakagawian ng publiko ang energy conservation. Ginawa niya ang pahayag sa paglulunsad ng Energy Conservation Program na Oras Natin Efficiency o One Campaign sa Pasay City kagabi. Sinabi ng kalihim, ang programang ito ang hihikayat sa mga Pilipino na simula na ang pagtitipid sa kuryente. Kabilang sa mga tampok ng One Campaign ang paghikayat ng pamahalaan na patayin ang ilaw at alisin sa saksakan ang appliances na hindi ginagamit.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Naniniwala ang Council for the Welfare of Children o CWC na ang pagiging 15 ng Pilipinas sa buong mundo sa 2026 Out of Shadows Index ay patunay na nagbubunga ang mga ginagawa ng gobyerno para protektahan ang mga kabataan sa bansa. Sa programang Boses, sinabi ni CWC Undersecretary Angelo Tapales na malaki ang itinalon sa ranking dahil noong 2022 ay nasa 25th umano ang Pilipinas. Malaki naman ang ambag dito ng pagpapanagot ng mga sangkot lalo sa online sexual abuse and exploitation at ang pagsama sa grooming sa mga kabataan sa Republic Act 11930 o Anti-OSAEC CSAM Law. Patuloy naman ang makikipagtulungan ng CWC sa iba pang ahensya ng gobyerno para mas marami pang kabataan ang matulungan ng pamahalaan at mapataas pa ang rango ng Pilipinas sa Global Index.
10: Puro ito nga, sumasalamin na ito dun sa talagang tulong-tulong na effort ng government. Ano, may conscious effort lahat para talagang medyo i-implement ang mga batas natin, magpasa ng additional batas para mas protected ang bata.
7: Ang tinig ni CWC Undersecretary Angelo Tapales.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Isinusulong ng Department of Social Welfare o Development o DSWD na maamyendahan

0: Ang online sexual abuse or exploitation of children o OSAIC at anti-child sexual abuse or exploitation materials o yung tinatawag na CSIM Act dahil sa paglaganap ng artificial intelligence o AI. Ayon kay DSWD Undersecretary at Council for the Welfare of Children Executive Director Angelo Tapales, tumaas ang bilang ng mga napoproduce na malalaswang larawan at video sa buong mundo gamit ang AI. Bukod sa pangamyenda, dapat din aniyang dagdagan ang manpower at pondo ng law enforcement ng Pilipinas para matukoy at mapigilan ang online sexual abuse. Tinukoy din ni Tapales ang mga nakabinbing panukalang batas hinggil sa regulasyon sa paggamit ng social media para sa mga minor de edad at pagpapabuti ng kaligtasan ng mga bata sa gaming platforms.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Planong pumirma ng kasunduan ng Council for the Welfare of Children o CWC sa Department of Interior and Local Government o DILG para magamit na rin ang 911 emergency hotline ng mga kabataan na nakakaranas ng pang-aabuso at pananamantala. Sa programang Boses, sinabi ni CWC Undersecretary Angelo Tapales na sa pamamagitan nito ay maililipat sa Children's Hotline ang mga tatawag na bata sa 911. Sa ngayon kasi, ang Makabata Helpline o 1383 at 1343 Action Portline ang matatawagan para sa mga kaso ng sexual abuse and exploitation of children. Sa ngayon, isinasapinal pa ito pero kasabay din ito ang pagsulong ng CWC sa pag-amyenda naman ng anti-OSAIC CSIM law para sa AI na posibleng ginagamit din sa exploitation sa mga kabataan.
3: Soon, we will be signing an MOU with the DILG Emergency 911 para yung pang-adult natin na hotline, i-coconnect naman doon sa pang-batang hotline po, no? Para talagang nakatutok tayo lahat.
2: Si CWC Undersecretary Angelo Tapales.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Bureau of Customs mas lalong pinatindi ang digitalization. Ang ulat mula kay Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Lawrence? Babalikan natin ang ulat niyan ni Lawrence Tanhoco.
2: Sa iba pang balita, muling nagpatupad ng balasahan sa hanay ng ilang general at matataas na opisyal ng Philippine National Police o PNP. Batay ito sa National Headquarters Special Court Order Number URA-2026-4698. Inilipat si Police Brigadier Arnold Argente mula Police Regional Office 12 patungo sa Directorate for Intelligence o DI. Na-reassign naman si Brigadier General Edwin Valles mula DI sa Anti-Kidnapping Group. Si Brigadier General Josefino Ligan mula Regional Office 6 sa Directorate for Operations o DO. Nalipat naman si Brigadier General Alan Manibog mula DO patungo sa PRO 12. Si Police Spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo mula Office of the PNP Chief patungo sa PRO 6. Si Colonel Alan Rayco ay nailipat naman mula sa PRO 2 patungo sa OC PNP at si Colonel Reynaldo Pasiwen mula Civil Security Group patungo sa Directorate for Intelligence.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Take to tayo kay Lawrence Tanhoco, Bureau of Customs mas lalong pinatindi ang digitalization.
1: Radyo Pilipinas. Report.
4: Diyan, pinalalakas ng Bureau of Customs sa BOC at International Trade Center ang digitalization ng cross-border e-commerce clearance process sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ito ay matapos idaos ang ikalawang pagpupulong ng BOC Project Implementation Team para sa DG Pinas Output 3.2 Initiative na nakatuon sa modernisasyon ng customs operations at pagpapabilis ng e-commerce transactions sa bansa. Kinatawan ni Deputy Collector Wilnora Kawile, si Assistant Commissioner at Project Implementation Chief Chairperson, Attorney Vincent Maronilla, sa naturang pulong. Pinalaki sa pagpupulong ang mga hamon sa interoperability system, integration at automation sa e-commerce processing environment ng BOC na IA. Ibinahagi rin ni Deputy Collector for Assistant Dan Equias na nangasangalan ni District Collector na IA Attorney Yasmin Mapa ang pangailangan para mapalakas ang koordinasyon sa logistics, providers, online platforms at ibang ahensya ng gobyerno at field post upang mapabilis naman ang custom clearance process. Kasunod dito, kinilala rin ng ITC Geneva ang ambag ng BOC na IA at ng Project Implementation Team sa pagsulong ng Digital Customization Modernization Program ng ahensya. Ayon sa BOC, bahagi ito ng pagsulong ng agenda ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno ng Integrity, Accountability, and Modernization o yung IM program para mabawasan ang manual at discretionary procedures sa customs processing. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: OPAPRU Secretary Mel Sarmiento tiniyak ang mas praktikal at results-based na peace process sa BARM. Si EJ Lazaro sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Iginiit ni Peace Advisor Mel Sarmiento na dapat nakatuon sa tunay na pagbabago sa buhay ng mamamayan ang pagpapatuloy ng peace process sa Bangsamoro Autonomous Region in Masi, Mindanao o BARM. Ayon kay Secretary Sarmiento, pinakamahalagang sundin ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB na naging pundasyon ng Bangsamoro Organic Law. Pero bukod sa pagtupad sa mga nakasaad na deliverables, naisanya ng OPAPRU na masigurong nararamdaman ng mga tao ang benepisyo ng mga programa. Binigyang diin niya na hindi sapat ang mga proyektong pang photo opportunity lamang. Ano ya? Kailangang masukat kung tunay bang gumaganda ang kabuhay ng mga benepisyaryo kabilang ang dating combatants at ordinaryong mamamayan. Kabilang din sa prioridad ng OPAPRU ang pagpapalakas sa regional government, pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at pagpapabuti ng serbisyong pangkalusugan at agrikultura sa BARM. Iminungkahi rin ni Sarmiento ang paggamit ng telemedicine at shared service systems upang mas papalapit ang serbisyong medikal sa mga komunidad, lalo na sa mga liblib na lugar. Nanumpa bilang bagong Presidential Peace Advisor si Mel Sarmiento noong Abril 22 kung saan kanyang pinalitan si dating Retired General Carlito Galvez. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Tiniyak ng pamahalaan na gagamitin ito ang lahat ng legal na paraan para ipatupad ang arrest order na inilabas ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Pahayag ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro matapos atasan ng DOJ ang PNP at NBI na arestuhin na ang senador. Makarang ibasura ng Korte Suprema ang petisyon nitong harangin ang pagpapatupad ng ICC warrant. Sinabi aniya ng DOJ na pwedeng ipatupad ang arrest warrant laban kay De La Rosa at aasahang kikilos ang gobyerno sangayon sa batas. Dagdag pa dito, gagawin ng mga opisyal ang lahat para maibigay ang katarungan para sa lahat. Pinangalanan ng ICI si De La Rosa o ICC si De La Rosa bilang indirect co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na naharap sa mga kasong crimes against humanity kaugnay sa war on drugs.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Itinanggi ng Department of Justice na galing kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang utos para ipatupad ang ICC arrest warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, ipinatutupad lang ang warrant dahil kinilala o kinikilala itong valid at wala ding inilabas na temporary restraining order mula Korte Suprema. Una nang inatasan ng DOJ ang PNP at NBI na arestuhin si De La Rosa para harapin ang kaso nito sa ICC. Wala namang tiyak na kasagutan kung saan agarang dadalhin ng senador oras na maaresto ng mga otoridad.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kaugnay niyan, tiniyak ng Philippine National Police o PNP ang due process sa pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa na may arrest warrant mula sa ICC. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., iginagalang ng PNP ang batas at susunod ito sa mga legal na utos ng mga kaukulang ahensya ng gobyerno. Aniya, gagampanan ng pambansang pulisya ang tungkulin nito sangayon sa batas, tamang proseso at operational procedure. Tiniyak pa ni Nartates na ang kanilang pagkilos ay magiging patas at propesyonal habang iginagalang ang constitutional rights ng mga sangkot na partido.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Tracker teams natutugis kay dating PNP chief at ngayon Senador Bato de la Rosa, pinakikilos na ng PNP si Jemark Dagala sa report.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Kinimpirma ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na kumikilos na kanilang mga tracker team. Ito'y para tugisin ang dating hepe ng pambansang pulisya na si Senador Ronald Bato de la Rosa para isilbi ang mandamiento de arrest ng inilabas ng International Criminal Court sa kasong crimes against humanity dahil sa war on drugs. Ayon kay Nartates, magkatuwang ang PNP, Department of Justice at National Bureau of Investigation para tuntunin si de la Rosa at may isilbi ng ganap sa kanya ang warrant. Tiniyak naman ng PNP Chief na iihahain ni nila sa senador ang mandamiento de aresto nang may paggalang sa karapatang pagtawat na ayon sa mahigpit na operational procedures. Inatasan na rin niya ang mga kasalukuyang unit ng pulisya at pairali ng maximum tolerance at professionalismo sa bawat yugto ng kanilang gagawing operasyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Oras natin, alas 11:31 ng umaga. House Leader Mariing Pinabulaanan ang umano'y charter change at term extension. Magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Mariing ikinanggi ni Deputy Speaker Janet Garin ang usap-usapan tungkol sa umano'y planong charter change at pagpapalawig ng termino ng mga opisyal ng gobyerno sakaling mabigo ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Garin, pure chismis lamang ang aligasyong ito at walang katotohanan. Inihayag din ni Garin ang pahayag matapos banggitin ni Senator Aimee Marcos sa isang panayam sa radyo ang posibilidad ng pag-amyenda sa konstitusyon kung hindi makakakuha ng sapat na boto sa Senado ang impeachment proceedings laban sa pangalawang pangulo. Binanggit din umano ng senador ang panukalang palawigin ng 3 taon ang termino ng mga kasalukuyang kongresista at ng pangulo. Ngunit sinabi ni Garin na maling interpretasyon at may bahid politika ang naturang mga pahayag. Iginit din ni Garin na walang ganitong panukala na tinalakay sa House of Representatives at nagbabala laban sa pagpapakalat ng mga haka-haka upang impluwensyahan ang opinyon ng publiko. Ayon pa sa kanya, malinaw na nakasaad sa konstitusyon ang proseso ng impeachment kaya't hindi dapat umano nilalason ang pampublikong diskursko ng mga imaginary scenarios at conspiracy theories na nagdudulot lamang ng takot at pagkakahati-hati. Nanawagan din si Garin sa mga political leaders na hayaang manaigang katotohanan, pananagutan at responsableng pagtalakay sa halip ng mga walang basihang aligasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Senador Erwin Tulfo, hindi pabor na pag-usapan ang tsa-tsa. Mula Senado, si Niva Asuncion may report.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Mariing tinutulan ni Senador Erwin Tulfo ang lumang usapin kaugnay ng charter change o tsa-tsa. Ayon kay Tulfo, wala siyang naririnig na konkretong plano tungkol dito pero tiniyak niyang tututulan niya ito sakaling may magtangkang isulong nato ng hakbang. Sinabi ng senador na hindi dapat unahin ng Senado ang tsa-tsa dahil marami pang mas mahalagang problema at panukalang batasang dapat pagtuunan ng pansin. Binanggit din ni Senator Erwin na naaantala na ang pagtalakay sa mga pending bills at resolutions dahil sa mga isyung kinakaharap ngayon ng Senado. Dagdag pa niya, maging sa minority bloc ay inaasahan niyang tututol sa anumang hakbang para buhayin muli ang usapin ng tsa-tsa. Aminado si Tulfo na mahihirapan ang pamahalaan na kumbinsihin ang publiko na para lang sa economic change ang tsa-tsa dahil posibleng pagdudahan ng publiko na may kaugnayan na ito sa term extension. Git pa ni Tulfo, kung kinakailangan talagang pag-usapan ang charter change, mas mainamaan niyang gawin na lang ito sa ilalim ng susunod na administrasyon para maiwasan ang pagdududa at kontrobersiya. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
0: Sa ating balitang sports, Alex Ayala sasalang sa kanyang ikalawang sunod na paglalaro sa French Open. Filipina tennis sensation, makakatapat si American star Iva Jovic sa first round. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
9: Muling maglalaro si Alex Ayala sa main draw ng French Open ngayong Linggo, May 24, laban kay American star Iva Jovic. Ito ang ikalawang sunod na taon na tatapak si Ayala sa prestigyosong clay court ng Roland Garros matapos ang kanyang makasaysayang debut noong isang taon kung saan umabot lang siya sa first round nang matalo kay Colombian player Emiliana Arango. Pakay ngayon ang Filipina tennis sensation na makaabot sa susunod na yugto sa pagharap sa hamon ni Jovic sa first round. Ito ang unang beses na maghaharap ang dalawa sa WTA Pro Tour. Kasalukuyang world number 17 at 17th seed sa tournament si Jovic habang pang number 38 naman si Ayala. Bago ang kanilang tapatan sa French Open, nagtambal sila sa Indian Wells Women's Doubles pero agad na natalo sa magpartner na Hailey Baptiste at Yelena Ostapenko. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Alas 11:36 ang atin pong oras. Abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na ma-aksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
11: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
12: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
11: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
13: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
11: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
14: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
11: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
13: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
11: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
13: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
11: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
15: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng 2 tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
1: Halagang balita at impormasyon.
16: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:41 na po ng umaga. Mga balita mula sa Luzon, ikadalawampung Justice Zone ng Pilipinas, inilunsad sa San Fernando City sa La Union. Mula Radyo Pilipinas Agoo, narito ang ulat ni Glenda Bakungan Sarak.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Formal na kinilala ng Justice Sector Coordinating Council o GSCC ang City of San Fernando, La Union bilang ikadalawampo na Justice Zone ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng isang seremonya na ginanap nitong Mayo 21, dumalo dito ang mga opisyal ng Supreme Court, Department of Justice at Department of the Interior and Local Government na siyang bumubuo sa GSCC na nakatutok sa mga Justice Zone sa bansa. Sa mensahe ni Chief Justice Alexander Gasmundo, binigyang din ito na malaki ang magagawa ng Justice Zone upang mas mapigting ang koordinasyon, komunikasyon at kooperasyon sa limang haligi ng hustisya sa bansa, ang law enforcement, prosecution, courts, corrections at ang komunidad. Ayon naman kay City Mayor Hermine Hildo Gualberto, sa pamamagitan ng Justice Zone ay makakamit ang tama at mabilis na hustisya para sa lahat, kabilang ang mga ordinaryong mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Punta naman tayo sa ating mga kasamahan sa Bicol. DSWD Region 5 kaagad na tumugon sa kaso ng chickenpox sa mga Mayon evacuees. Sa detalye, wala kay Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Kaagad na nakipag-ugnayan ang Department of Social Welfare and Development Field Office 5 Bicol Region sa lokal na pamahalaan ng Kamalig, Albay, kaugnay ng naitalang kaso ng chickenpox sa mga evacuees na inilikas sa evacuation center dahil sa banta ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sinabi ng ahensya na handa silang magbigay ng asistensya sakaling mga ilangan ng karagdagang tulong ang lokal na pamahalaan. Ayon sa Kamalig Municipal Health Office, mayroong apat na evacuee ang tinamaan ng naturang sakit, kung saan dalawa rito ang gumaling na, habang dalawa naman ang nananatiling naka-isolate at patuloy na nagpapagaling. Nabigyan na din ng gamot ang mga naturang evacuee na tinamaan ng chickenpox, habang patuloy na inoobserbahan ng Kamalig MHO ang nasa 50 close contact sa mga itinalagang isolation room. Samantala, sinabi ng Kamalig Municipal Health Office na kontrolado na nila ang sitwasyon, habang patuloy rin ang pagpapaabot ng tulong mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga apektadong residente sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, dating rebelde sa Rojas, Palawan, voluntaryong nagbalik loob sa pamahalaan. Magbabalita si Jillian Faye Ibanez ng Radyo Pilipinas, Palawan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Nais sa katuparan ng Palawan PNP ang mapayapang pagsuko ng isang 22 taong gulang na dating miyembro ng Communist Terrorist Grupo CTG sa bayan ng Rojas, Palawan. Tinalikuran ng rebelding residente ng Barangay Hulo ang banta na ekstremismo upang magbalik loob sa pamahalaan kamakalwa. Nakisa ang iba't ibang sangay ng kapulisan at lokal na pamahalaan upang gabayan ng dating rebelde sa pamamagitan ng programang Revitalized Police sa barangay. Nanumpa ng buong katapatan sa bandila ng Pilipinas ang sumukong kabataan bilang patunay ng kanyang tuluyang pagising mula sa maling ideolohiya. Tumanggap rin ang nagbalik loob ng paunang tulong, pangkabuhayan at mga ayuda mula sa gobyerno para sa kanyang panibagong simula. Inilagay sa pansamantalang kusuriya ng 2nd Palawan PMFC ang dating CTG member para sa kaukulang debriefing at dokumentasyon. Nangako ang Palawan Police Provincial Office na lalo pang paiigtingin ang kanilang mga operasyon upang tuluyang wakasan ang insurhensiya sa buong lalawigan ng Palawan. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa ating pagbabalik, kuha naman tayo ng mga karagdagang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa Visayas at Mindanao. Mga paalala muna.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: Ikaw ba ay naharana na?
24: Tumawin mo sana.
23: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
24: uso pa ba ang harana?
22: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
21: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
16: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
21: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 13 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, dumako na tayo sa Visayas. Hybrid coconut seedlings ipinamahagi sa mga magninyog sa Southern Leyte. Ang balita mula kay Jevic Epis ng Radyo Pilipinas Sogod.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
25: Nakatanggap ng hybrid coconut seedlings ang mga rehistradong magninyog mula sa bahay ng Sugod, Lalawigan, Southern Leyte sa isinagawang distribution activity. Ang naturang programa ay bahagi ng pagtutulungan ng provincial government ng Southern Leyte, Philippine Coconut Authority, local government unit ng Sugod at Municipal Agricultural Services Office upang higit pang mapalakas ang sektor ng agrikultura, partikular ang industriya ng niyog sa bayan. Dumalo sa programa sina Municipal Mayor Shepherd Tan ng Sugod, Provincial Governor Damian Mercado, Vice Governor Rosa Emilia Mercado at mga opisyal mula sa PCA. Ayon sa lokal na pamalaan, ang patuloy na pamamahagi ng hybrid coconut seedlings ay bahagi ng kanilang pagsisikap na masuportahan ang mga magniniyog sa pamamagitan ng pagbibigay ng dekalidad na pananim at iba pang agricultural support services. Inaasahan ding makatutulong ang programang ito upang mapataas ang produksyon ng niyog at higit na mapatatag ang kabuhayan ng mga magsasaka sa bayan sa harap ng iba't ibang hamon sa agrikultura at ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
21: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
21: News Nationwide.
2: Sa ibang bahagi ng Visayas, kuha tayo ng report mula sa Radyo Pilipinas Kalbayog. Mga programa para sa senior citizens sa Northern Samar, lalong palalakasin. Sa balitang yan, ihatid sa atin ni Charmaine Perito Balves.
21: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Report.
26: Mas palalakasin pa ang mga community-based support program para sa mga senior citizens sa Northern Samar matapos makipagpulong ang provincial government sa Coalition of Services of the Elderly Incorporated at iba pang partner organizations. Kabilang sa mga programang tinalakay ang pagtatayo ng Senior Citizens Daycare Center kung saan maaaring magsagawa ng mga aktibidad at social interaction ang mga seniors. Meron ding Senior Citizens Daycare Center para sa mga senior na may maagang senyales ng dementia o cognitive impairment. Kasama rin sa plano ang mobile care services na magdadala ng home-to-home care services para sa mga senior citizens na nangangailangan ng tulong sa kanilang mga komunidad. Layunin ng mga programang ito na mapalawak ang serbisyong pangkalusugan, suporta at pangangalaga sa elderly sector habang pinananatiling aktibo at kabilang sila sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayo.
21: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
21: News Nationwide.
0: Samantala, sa Mindanao Bayanihan Job Fair ng Cagayan de Oro City Hall, nakakuha ng mahigit 1,000 aplikante at 38 employers. Mula Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro City, narito ang ulat ni Ryan Carbon.
21: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Report.
27: Mahigit 1,000 job seekers ang sumali sa job fair na joint event ng Public Employment Service Office ng Cagayan de Oro City Hall at ng Department of Migrant Migrant Workers Regional Office 10. May 21 local companies at 17 overseas employment agencies ang lumahok din sa bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa National Reintegration Network Fair. Ang bayanihan program ay nagpatibay ng interagency, multi-sectoral at whole-of-government approach para magbigay ng trabaho at suporta sa kabuhayan para sa mga OFW, kanilang mga pamilya, mga umuwi na OFW at iba pang naghahanap ng trabaho. Sina DMW Region 10 Regional Director Emmanuel Toledo at DMW Undersecretary Attorney Bernard Ulalia kasama ang mga kinatawan ng iba pang regional offices ng national agencies ang dumalo sa kaganapan. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Papasukin naman natin ang report ni Angelo Bosa ng Radyo Pilipinas Tandag. DSWD Caraga, nagkatid ng livelihood assistance sa benepisaryo ng pag-abot program sa Alegria.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Nagbigay ng livelihood assistance ang Department of Social Welfare and Development Field Office Caraga sa ilalim ng pag-abot program sa isang benepisaryo sa Alegria noong May 20, 2026. Ginamit ang nasabing tulong bilang puhunan sa bagong tayong sari-sari store ng benepisaryo upang magkaroon ito ng tuloy-tuloy na pagkakakitaan at matatag na kabuhayan. Ayon sa DSWD, layunin ng assistance na matulungan ang mga dating nasa lansangan na maging self-sufficient at mamawasan ang pagdepende sa social assistance. Ang benepisyaryo ay na-reintegrate sa Alegria mula sa Quezon City matapos umano nitong maranasan ang pamumuhay sa lansangan. Bahagi ang livelihood assistance sa mga hakbang ng pag-abot program upang masuportahan ang muling pagbangon ng mga benepisyaryo at maiwasan ang kanilang pagbabalik sa lansangan. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, May 22, 2026. Sa ating pong oras, 11:53 ng umaga. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're www.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot.
8: Mahal ang gamot.
7: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
9: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
7: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
10: Ang yakap by the mere word
8: yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
10: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
7: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribel para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
10: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi kapanatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.

0: para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Lani Gador, live dito lang sa PTV.
1: PTV Consumer Watch. Bantay presyo sa gasolina.

0: is where your health journey begins.
1: Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya.
0: Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya.
1: Health at Home. Dito lang sa inyong People's Television.
2: Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid ng gasolina. Alam nyo ba na ang reg sakyan ay makakatipid ng 2,000 hanggang 5,000 piso ng inyong gasoline budget kada buwan? Kaya para todo tipid, laging i-check ang air filter, spark plug, at fuel injector ng sasakyan. Siguruhing tama ang engine oil na ginagamit at panatilihin ang tamang pressure ng mga gulong. Practice good driving habits din. Gamitin ang GPS navigation apps para makaiwas sa traffic. Mag-carpooling. Pagsamahin sa iisang trip ang mga lakad at delivery. At lumabas kapag off-peak hours tuwing mas kaunti ang sasakyan sa daan. Bawasan ang karga o load ang inyong sasakyan. Iwasan ang agresibong pagmamaneho at bigla ang pagpreno at ang labis na pag-aarangkada. At gamitin ang cruise control feature tuwing magbabiyahe ng mahaba sa highway. Sa panahong kailangan magtipid, maging bahagi ng solusyon. At sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, pagpapalakas ng palay procurement at update sa 20 pesos na bigas meron na programa. Ating pag-uusapan kasama si National Food Authority Administrator Larry Lacson. Admin Larry, magandang tanghali po. Welcome back sa bagong Pilipinas ngayon. Admin Larry? Sir, naririnig niyo po ba kami? Sir Larry, can you hear us?
1: The number you've dialed.
0: Alright. Bagyang problema sa linya ng telepono. Pabalikan natin mamaya si NFA Admin Larry Lacson. Samantala, nakatakda ng sumalang sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang batas tungkol sa anti-political dynasty. Habang lusot na sa third and final reading ng Kamara, ang panukalang magpapahaba ng Professional Regulation Commission o PRCID validity. Ang detalye sa report ni Vel Custodio.
2: Suportado ng mahigit 170 mambabatas ang Anti-Political Dynasty Bill na layong itaguyod ang pantay na pagkakataon sa serbisyo publiko. Aprobado na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang House Bill 8389 na ipinagbabawal ang mga magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity na sabay-sabay tumakbo o humawak ng posisyon sa isang lokalidad. Layunin ng panukala na ipatupad ang utos ng 1987 Constitution na ipagbawal ang political dynasties. Sakaling maisabatas, magkakaroon ng malinaw na kahulugan at limitasyon sa paghawak ng kapangyarihan ng magkakamag-anak sa politika na ipatutupad ng Commission on Elections. Target na itong ipatupad sa susunod na halalan. Lusot naman sa third and final reading ng Kamara ang panukalang pagpapahaba ng Professional Regulation Commission o PRCID

0: the validity hanggang 5 taon mula sa una nitong validity na 3 taon lamang. Sa botong 266 sa pabor at 1 abstention, ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, layunin itong bawasan ng abala, gastos at red tape sa renewal ng mga professional. Saklaw sa panukala ang mga guro, nurse, engineer at iba pang license officers. Target ang panukala na gawing mas madali, mabilis at higit na epektibo ang serbisyo ng pamahalaan para sa lisensyadong manggagawa. Aprobado na rin ng Kamara sa 2nd pagbasa ang House Bill 8305 o Kalinga Act. Layunin naman itong pabilisin ang responde ng pamahalaan sa krisis sa langis at pagtaas ang presyo ng mga bilihin. Ayon sa isa sa mahigit 150 authors ang panukala na si House Majority Leader Sandro Marcos, magiging gabay ang Kalinga program para sa mas mabilis at mas maayos sa aksyon ng gobyerno kapag may bigla ang pagtaas ang presyo ng langis at mga pangunahing bilihin o kakulangan sa supply. Sa ilalim ng Kalinga program, maaabutan ng tulong ang mga low-income household, manggagawa, drivers, riders, magsasaka, mangingisda, MSMEs at iba pang sektor. Kabilang sa mga benepisyo ang cash aid, food assistance, transport support at diskwento sa kuryente. Pinapayagan din ang grace period sa pagbabayad ng mga utilities, suporta sa negosyo at pagpapabilis sa renewable energy projects. Pinapayagan din ang pansamantalang suspensyon ng VAT at excise tax sa langis na hindi lalampas sa 60 araw at pagpapataw ng 15% windfall profit tax sa mga kumpanya ng langis sa panahon ng emergency. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Samantala, magtatapos na ngayong araw ang service contracting program para sa mga public utility vehicles. Ngayon pa man, magpapatupad naman ng Localized Service Contracting Program ang mga local government unit. Si J.M. Thompson sa detalye.
2: Tiniyak ng Department of Transportation na palalawakin pa ang 10 pisong diskwento kada litro sa mga gasolinahan. Yan ang isa kabila ng pagtatapos ng Land-Based Service Contracting Program ngayong araw ng Biyernes. Ayon kay Transportation Secretary Bonnie Lopez, batay sa kanilang computation ng budget para sa programa, ngayong araw na lamang ito aabutin. Matatanda ang nagsimulang ipatupad ang service contracting program noong 15 ng Abril. Ang programa ay nakatulong sa ating mga kababayan, lalo na sa mga araw-araw na nagko-commute, ganun din sa mga driver na bahagi ng programa. Inihahanda naman ang pagpapatupad ng mga localized service contracting program kung saan ang lokal na pamahalaan ng mga lungsod na ang mag-iimplementa ng programa.
3: Ano, we started coordinating with them as early as March. Or earlier March. So inaayos lang yung proseso. No? So katatapusin nila and then we download the money so that they can implement their own service contracting program.
2: Bagamat matatapos na ang programa, mas pinaiiting naman ang pamahalaan ng pagpapalawig ng mga gasolinahan na nagbibigay ng diskwento. Sa pangunguna ng Department of Energy at Department of Transportation, mahigit 900 gasolinahan na ang bahagi ng programang nagbibigay ng 10 pisong diskwento sa mga public utility vehicles. Samantala, magsisimula naman ngayong darating na Lunes ang Marina Service Contracting Program kung saan may 12 ruta ang madadaanan. May inaasahan namang mahigit 1,000,000 pasahero ang makikinabang sa loob ng 2 linggong pagpapatupad ng programa.
3: So that's the reason why we issued the supplemental guidelines. Kasi first time gagawin ito ng marina. And we have to take care also of our kababayan na talaga namang ginagamit itong maritime sector natin as their main means of transportation.
2: J.M. Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
4: Tara na sa masayang mundo ng paglikha.
5: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
6: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
7: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
8: Artsy Craftsy!
7: Artsy Craftsy! Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa PTV.
9: Ito ang mga buhay na pamana na bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Ngayong buwan ng Pambansang Pamana, sama-sama nating pahalagahan ang ating pinagmulan at pagyamanin ang ating bukas.
10: GadWatch. Safe Spaces Act.
11: Safe Spaces Act is actually a more comprehensive harassment law.
12: Ine-expand lang nito yung Republic Act 7877 kung saan isinasama na yung ibang yung sa public spaces, and then of course yung sexual harassment or gender-based sexual harassment naman on online.
11: Anti-Sexual Harassment Act, it involves sexual harassment committed by the superior. But with the Safe Spaces Act, it actually penalizes sexual harassment, even peer-to-peer. Public spaces, streets, public utility vehicles, even yung mga restaurants and malls.
12: Sa Safe Spaces Act, meron tayong 793 such cases. Sinasama na yung online forms of sexual harassment dahil yun nga yung trend ngayon.
11: Minamandate ang ating mga employers, whether in the public or in the private sector, na magkaroon ng CODI, Committee on Decorum and Investigation, para merong mechanism na pwedeng mareportan. Ang mga MMDAs and local traffic enforcers are trained to assist victims of the Safe Spaces Act.
12: We have our 24/7 Aling Pulis Helpline sa Facebook page namin, or they can already go directly po sa pinakamalapit or yung sa my area of jurisdiction sa kanila sa police station.
10: GadWatch.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, pagtaas ng net income ng Pag-ibig Fund ngayong unang quarter ng taon. Ating tatalakayin kasama si Sir Jack Jacinto, Vice President ng Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund. Sir Jack, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali, Sir Joshua, at magandang tanghali po sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa atin ngayon.
0: Sir Jack, ano po ang pangunahing dahilan bakit tumaas ng 11% ang net income ng Pag-ibig Fund ngayong unang quarter ng 2026? Pakipaliwanag po.
1: Opo, una sa lahat ay natutuwa po kaming ibalita sa ating mga miyembro, sa ating mga kapwa Pilipino na patuloy pong matatag at mahusay po ang estado ng inyong Pag-ibig Fund. Sa katunayan, at nabanggit po ni Sir Joshua, tumaas po ng mahigit 11% yung pong net income ng Pag-ibig Fund mula noong January hanggang March sa unang tatlong buwan ng taon. Ito po ay dahilan po nito ay dahil po patuloy po tayong nakapaghatid at patuloy po nating napapataas po ang ating nahatiran sa ilalim po ng ating Pag-ibig Housing Loan. Kasama na rin po diyan yung patuloy po na pagdami ng humihiram sa ating Pag-ibig Short-Term Loans. At pangatlo, yung pong patuloy pong pagtaas ng kita natin mula po sa mga investments po ng Pag-ibig Fund. So tatlong bagay po iyan, Sir Joshua. Yung pong mahusay po nating housing loan na patuloy po na dumagaming kababayan at miyembro natin na nakapag-housing loan. Yung pong short-term loans po natin na patuloy rin pong dumarami ang kababayan nating nakakuha at nag-avail nito at yung pong ating kita mula sa ating investment income, mula po sa ating mga investments.
0: At sa inyo pong perspective, Sir Jack, paano po nakakatulong ang pagtaas ng kita ng Pag-ibig Fund pagdating po sa pagpapalawak pa ng pagbibigay ng abot-kayang housing loans gaya po na nabanggit nyo para po sa inyong mga miyembro?
1: Opo, Sir Joshua, mahalaga po yan. Sa Pag-ibig Fund po kasi dalawa po ang ating mandato. At ito po ay alinsunod sa direktiba po ng ating Pangulong Marcos. Itong dalawang responsibilidad o mandato na ito ng Pag-ibig Fund. Una po ay dapat po ay yung ipon ng ating miyembro, yung kanilang hulog sa Pag-ibig Fund. Kailangan po napapalaguhin natin yan. Sapagkat yung ipon ho, yung hinuhulog

0: total assets ng Pag-ibig Fund sa higit 1.2 trillion pesos para sa long-term sustainability naman ng ahensya.
1: Salamat po. Alam ho ninyo, ang Pag-ibig Fund po ay pag-aari po ng manggagawang Pilipino po. Lahat po ng ipon ninyo sa Pag-ibig Fund, yan po ang bumubuo. Yan po ang bumubuo sa Pag-ibig. Kaya nga po ay we are owned by our members. At habang lumalaki po ang Pag-ibig Fund na sa katunayan ay mayroon ng mahigit 1.27 trillion in total assets. Ang ibig sabihin ho niyan ay lalo po tayong lumalago, lalo po tayong lumalaki, at ang pinakamahalaga po riyan, dahil po lalo po tayong lumalago, ay mas may kapasidad ho tayo na lalong maiparating ang ating mga benepisyo sa ating mga miyembro sa bawat manggagawang Pilipino.
0: At dahil 70% ng annual net income nga po ay binabalik sa mga miyembro bilang dibidendo, ano naman po maaaring asahan ng mga miyembro pagdating sa kanilang savings at dividend earnings ngayong taon?
1: Alam ho ninyo, Sir Joshua, lagi po yung nababanggit ng aming CEO yan. Nababanggit po ng aming Pag-ibig Fund CEO na si Manang Malin Acosta, na talagang napakalaking responsibilidad yung pangalagaan, yung ipon ng ating mga miyembro. At ang kagandahan po nito sa mga nakaraang taon ay lalo ho nating napapalago yung kanilang ipon, sapagkat ang dinideklara ho nating dividendo at balik sa kanilang ipon, dun po sa kanilang regular savings at doon sa kanilang MP2 savings, yan po yung mga ipon nila sa Pag-ibig Fund, ay lagi pong tumataas at napapanatili ho nating mataas. Kaya po, yan po ay lagi nating yan po ang lagi nating isinasaisip. Yan po ay responsibilidad na aming kalagang at pinagtutuunan ng pansin na lalong palaguin ang kanilang ipon sa Pag-ibig Fund. Dahil last year, ang regular savings ng ating mga miyembro, ang dividend rate nito ay 6.62%, samantalang ang MP2 savings ay 7.12%. Pinipilit po natin na hindi lamang po ay tapatan nito,
0: ngunit naaasahan ang ating mga miyembro na inyong ilulunsad ng Pag-ibig Fund kasunod po ng patuloy nga po nitong paglago at matatag na financial performance.
1: Tama po, Sir Diyosa, sa mga susunod na araw ay mayroon po kaming mga iaanunsyo, mga programa, particular na po sa patuloy na paghatid natin ng mga mura at abot kayang pabahay sa ating mga miyembro. Ang isa pong pinakamahalaga rito, Sir Joshua, ay mapapanatili po ng Pag-ibig Fund ito pong mababang interest ho natin sa ating mga pautang sa pabahay. Una po sa lahat, mapapanatili ho natin yung 3% subsidized rate sa ilalim ng expanded 4PH program. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin ho niyan, maaari pong makabili ng socialized housing unit ang ating mga miyembro sa mababang interest, ibig sabihin monthly payments. So, maging doon sa ating Pag-ibig regular, mapapanatili ho natin ang mababang interest rito. Ang interest rate ho ng ating per house, 5% para doon sa 1-year fixing period at 6.25% para doon sa man sa 3-year fixing period. Ito po'y mababa kumpara sa ibang mga pautang para sa pabahay sa nagkado. Ito po yung responsibilidad sa ating mga kapatid ng ihati ng sariling bahay ang ating mga kababayan, at ito po'y ginagawa natin sa pagpapanatili po ng mababang interest, mababang monthly payment sa ilalim po ng Pag-ibig housing loans.
0: Okay. Sir Jack, sa ngayon, marami tayong mga Gen Z na nagtatrabaho na, at maliban nga po sa isa sa requirements sa trabaho ay number, paano po ang mas maraming Pilipin para makinabang nga po sa mga benepisyo gaya ng housing at saving programs ng ahensya? At mensahin nyo na rin po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon.
1: Opo, ang pag-ibig

Big Fan po ay marami pong inubasyon na sinasagawa nito mga nakaraang taon. Maging iOS. So, maaari po nila itong i-download at pag meron po sila itong virtual pag-ibig, yung po ang miyembro, yung pag-aplang hakbang

0: upang makabili ng isang expanded 4PH housing unit sa ilalim ng Pag-ibig Housing Loan. At of course, maaari na rin po kayong magbayad at maghulog sa tulong po ng ating online services. Muli po ito yung ating virtual Pag-ibig. At sa ating mga kababayan, mga nanonood at dahil po rito ay ang inyong ipon sa Pag-ibig Fund ay nasa mabuting kalagayan, patuloy na lumalago para po ito ay pag oras na inyo'y na-withdraw, pera niyo po ito. Pag ito po ay inyong maaari ng i-withdraw, ay matatanggap po ninyo ay malaki-laking halaga sapagkat napapalaguho natin ito. At habang kayo ay miyembro sa Pag-ibig Fund, mga ating mga cash loans at of course, yung ating Pag-ibig Housing Loan sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program upang magkaroon po kayo ng pagkakataon na magkaroon at makabili ng sariling tahanan sa abot kaya ng month.
1: Ang pagpapalakas ng palay procurement at update sa 20 pesos na bigas meron na program. Admin Larry, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
2: Ay, magandang tanghali at magandang tanghali sa mga taga-subaybay.
1: Sir, sa gitna po ng pagbaba ng buying price ng mga pribadong traders, paano po palakas ngayon pala ng first stock?
2: Yeah, tama, no? Nung napansin na natin na pagbaba na yung presyo ng mga traders, I think it's in the middle of April, may April 6. Kita natin pababa na sa Resid na authority kung saan tinaas natin ang presyo ng buying price from 25 to 30, no? Para sa gayon ay makabili tayo ng maraming buffer stock. And at the same time, matulungan natin yung ating mga magsasaka na nung kasagsagan ng energy crisis, talagang tumaas ang lahat ng, pati ang inputs at ang krudo tumaas. Kaya tayo naman, sinalo natin yung presyo para hindi rin malugi ang ating mga kababayan. At patuloy namin ginagawa ito hanggang sa ngayon at hanggat meron pang inaani, no? Kasalukuyan ay nasa kalahating milyon bags na ang aming nabili so far.
1: Okay. At kaugnay nga po niyan, ayon sa ulat, admin, nakapagtala ng NFA ng mahigit 11,301 metric tons ng nabiling palay mula Abril hanggang unang linggo nitong Mayo. Ano po ang naging estratehiya ng ahensya para mapabilis ang procurement na ito?
2: Well, ang numero unong estratehiya nga ay yung maging responsive tayo sa price sa mga localities. Tinaas natin talaga, no? Minimum 2 pesos higher than the prevailing traders price. So yun talaga yon. Hindi lang 11,000 metric tons, nasa 25,000 metric tons na tayo as we speak na nabibili, no? Na mga palay sa ating mga magsasaka.
1: At kaugnay nga po niyan, admin, pakipaliwanag po, paano po ba nakatulong itong responsive o yung agresibong pagbili ng palay ng NFA para po maprotektahan naman ang kita at kapakanan ng ating mga maliliit na magsasaka?
2: Yung ating magsasaka, no, kung nagbenta sila sa mga traders, ang fresh palay ay umabot ng 16-17, no? Kami, binili namin yung pagtinuyo yan, usually plus 4 yan. So kung 16 or 17, 20 to 21 yan. Kami naman namili 25 hanggang 30, no? So kaya meron silang extra 4 na piso hanggang 9 na piso sa ibang lugar kung saan na pag nagbenta sila sa National Food Authority ng tuyo at malinis na palay, nakukuha nila yung premium price.
1: Okay. At sa kasalukuyan po, ano pong mga hakbang naman ng NFA bago dumating ang lean months para po madagdagan pa ang buffer stock?
2: Sa ngayon, patuloy tayong namimili, dinadagdagan natin ang ating stocks pa. Pero at the same time, gusto nating maubos yung mga nauna pang stocks. At nang sa gayon, lumuwag-luwag pa ang bodega natin na pagdating ng susunod na anihan para yung ating mga magsasaka ay meron talagang tatakbuhan. Dahil na pagtagulan na ganyan, no? Medyo mahirap. Mahirap ang buhay. Mahirap magbenta. Basta-basta. So, dapat nandiyan kami sa NFA.
1: Okay. Kumpara po ng mga nakaraang buwan, ano po ang inaasahang epekto sa presyo ng bigas sa merkado ngayong mas aktibo nga po ng bumibili ng palay ang NFA?
2: Sa presyo sa merkado, hindi ganoong kalaki ang epekto ng ginagawa ng NFA, no? Pagdating sa pagbili ng palay. Pero doon sa pagbebenta ng 20 bigas, meron na, yon mayroong epekto. Sa 47, so, ang ating mga kababayan pupunta sa mga Kadiwa at 20 bigas meron na outlets para makabili ng murang bigas. At sa ganung aspeto, nagkakaroon ng kompetisyon doon sa mga local na napipili sa tamang presyo.
1: Okay. Kumusta din namin, Admin, yung inyong pakikipag-ugnayan ng NFA sa Department of Agriculture para po masiguro ang sapat na supply ng bigas at maiwasan nga po ang posible o inaasahang kakulangan sa mga susunod na buwan?
2: Well, lagi naman tayong nakikipagpulong sa Department of Agriculture. Sa Secretary Kiko, lagi nagpapameeting yan. Almost weekly yan. Merong rice convergence, merong sa Kadiwa. So, meron pang Stratcom. So, pinag-uusapan natin yan. Lahat ng coordination, lahat yan nakasynchronize ang aming mga action para mas matugunan ng maigi ang pangailangan, hindi lamang ng mga magsasaka, kundi pati ng ating mga consumers.
1: Okay. Admin, napahapyawan mo kanina yung 20 bigas, meron na program. Hingi na rin po kami ng update dito. Kamusta na po ito? Yung pagpapalawig po natin ito nationwide?
2: Nationwide, mahigit 1,000 na po yan. Pero ang eksaktong datos nasa Department of Agriculture mo. Parami ng parami. In fact, ang utos ng Pangulo, triplehin ang out ng 20 bigas. At ngayon, kami ay puspusang gumagawa ng mga emergency procurement ng milling services para mas mapabilis natin ang paghiling ng mga palay. At ito ay may out as 20 bigas meron na. In fact, kanya nga ako nasa Aurora, no? Hanggang Kasigura nagpunta tayo. Tinignan natin ang facilities at yung mga 20 bigas outlets para maglalagay tayo ng karagdagang rice milling facilities dito sa Aurora para makatulong tayo doon sa walang putol na supply ng 20 bigas sa probinsya ng Aurora.
1: Alright, panghuli na lamang po, Admin, mensahe niyo po sa ating mga kababayan.
2: Sa ating po mga kababayan at mga kamagsasaka, patuloy po kayong magbenta sa atin sa National Food Authority. At kayo po ang ating inaasahan para mas tumaas pa ang ating buffer stock. At ganun din na para mas meron po tayong maibigay or mailabas na bigas para sa 20 bigas meron na program.
1: Maraming salamat po sa inyong panahon at sa impormasyon, National Food Authority Administrator Larry Lacson. Thank you, sir. Samantala, itideklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na regular holiday ang May 27 bilang paggunita sa Idil Adha. Nilagdaan mismo ni Acting Executive Secretary Ralph Recto ang Proclamation No. 1264 na nagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo upang ideklarang holiday ang May 27. Layo nitong maipagdiwang ng mga kapatid nating Muslim ang Idil Adha o Feast of Sacrifice. Sa panahong ito ay inaalala nila ang pagpayag ni Abraham na ialay ang kanyang anak na si Isaac sa Diyos. Uno nang inirekomendaan ng National Commission on Muslim Filipinos na ideklarang holiday ang May 27 bilang paggunita sa Idil Adha. At dahil holiday ang May 27, karapatan ng mga manggagawa ang holiday pay sa ilalim ng labor laws. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia. Para sa Pambansang TV, sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
5: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagalit sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
8: What they are doing is creating panic.
5: We say no.
9: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
10: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
5: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
11: Stop telling us fake news because you're wrong.
5: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
12: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
13: Mahal ang gamot.
12: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
14: Mr. President, pwede pa yakap.
12: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
15: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
16: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
12: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
16: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Athletic type ka man o fan ng mga palaro, ready your ears. Dahil PSC Hour is back. Ipapasa at ibibigay sa inyo ang mga latest sporting events sa buong bansa. PSC Hour. Kabising ang Philippine Sports Commission. Iisa-isahin ang mga tournament, sports activities at development programs sa mundo ng palakasan. PSC Hour. Sports for all ang goal natin dito. Pro, amateur at kahit mga enthusiasts. Para sa atin itong lahat. PSC Hour. Sa Sports Radio 918.
13: Magandang araw po sa ating lahat at nagbabalik muli ang ating Philippine Sports Commission R dito lamang sa Sports Radio 918. Sana magkakasama tayo sa mga pages ng ating stasyon at ganun din ang Philippine Sports Commission. Ganun din po sa pamagitan ng PBS e-radio portal o yung PBS receiver natin. Pwedeng yung audio mapakinggan nyo dyan para marami tayong nagkakabalitaan, lalo na po na napakaraming programa ang ating National Sports Agency na PSC. Kakolab ang pribadong sektor o kaya naman kakolab ang mga National Sports Association ay tunay naman po na sunod-sunod ang programa na pinapasinayaan ng ating Philippine Sports Commission sa pumuno ni Chairman na Patrick Pato Gregorio, kasama na ang kanyang mga commissioners, Olivia Bongku, ganun din Walter Wawit Torres, Matthew Fritz Gaston at si Sir Edward Haiko. Kaya naman po punong-puno din kami ng mga balita na parating ibinibigay sa inyo at sa ating lahat, hindi ba? So sa araw na ito, atin pong iha-highlight yung kasunduan ng ating PSC at ng ating National Sports Agent ng ating National Sports Association. Mamaya, okay, na si Bones Floro ng NGAP. Pero anytime, okay, anytime ready si Chairman Patrick Gregorio. Siyempre, once in a while ay live natin nakakaugnay sa pamagitan ng Chairman's Report dito po sa PSCR.
17: Ito, kaya everybody, sali na kayo! PSC Hour sa Sports Radio 918.
13: Muli, magandang araw. Welcome back sa ating programa, PSCR Chairman Pato. Magandang hapon po.
18: Ay, magandang hapon po, Ma'am Judith, at sa lahat ng nakikinig, nanonood ng Sports Radio.
13: Yes, Chairman, busy tayo. Alam ko may pulong ka any minute from now. Ano po ba itong mahalagang meeting nyo with the PSC board ba ito, Chairman?
18: Yes, it is our regular PSC board meeting para pag-aralan lahat ng mga proyekto ng PSC, para pag-usapan lahat ng mga request ng mga NSAs, at para ma-push natin yung mga programa natin na inilunsad, no, the past couple of days. Fine-tune lang natin just to make sure na lahat ito ay magawa ng tama at sa lalong mabilis na panahon.
13: Yes, ano nga ba ang pinaka sa mga huling araw? Ano, araw-araw may isa, dalawa o even tatlo na mga proyekto na pinapasinayaan o kaya naman pina-finalize. Napansin ko yung muli mong pagpulong o pakikipag-usap sa City Mayor ng Manila, si Mayor Isko. Ano ba ito? Tuloy na tuloy na? Kailan na mag-uumpisa ang proyekto para sa Rizal Memorial Sports Plaza, Chairman?
18: Yes, simula pa lang nung tayo ina-appoint last July 2025, sinulong na natin ito, no? Kasama si Mayor Isko, diniscuss ko na ito with the PSC, diniscuss ko na ito with the potential partners like SM. Ito yung tuloy-tuloy lang na transformation ng Rizal, kasi alam naman natin na matagal luma na itong Rizal. Kailangan na talaga ng improvement, ng renovation, ng transformation. And itong pag-present ko kay Mayor Isko, ito yung pag-present ko ng bagong mga plano, kasi rinirenovate natin ngayon yung Rizal Baseball Field in the next few months, kasama ang PFF at FIFA. Tulungan rin nila tayo sa football field. Alam naman natin noong January, tinapos natin yung tennis. So ang importante, kung titingnan po natin at alam nyo po itong lahat, nire-respeto natin yung Rizal as a historical landmark. Pero pagdating sa periphery, sa labas ng Rizal, ay masyadong magulo. Ang daming kotseng naka-parking, ang daming aktibidades, madaming basura. Alam po namin ni Mayor Isko yan na kailangan pagandahin na natin, lagyan natin ng tamang plaza. Pansinin nyo po, alam nyo po to, baka matawa kayong lahat. May nakikita ba ho kayong statwa ni Jose Rizal sa Rizal Memorial? Wala rin po. So, lahat po yan, kasama po yan sa pagpapaganda ng ating historic stadium. Nararapat lang po yan na ibalik natin sa dating sigla at gagawin po natin yan sa pakikipagtulungan sa mga pribadong sektor para po walang gastos ang gobyerno at ang PSC para lang mapaganda. Kasi excited po ako, sabihin sa inyo, pag dumaan ho kayo ngayon rito sa SM, sa Horizon, nandiyan na ho yung napakaganda nilang SM Horizon, eh, that will be a world-class store. Eh, kung hindi naman po makakasabay si Rizal, eh, hindi naman po babagay. So, kami po ni Mayor Isko, kami po ni Chairman Hansi, kami po ng PSC Board, kami po ng MMDA, DPWH, lahat po kami nag-uusap para lang ma-solve natin ang number one, ang basura, flooding, at yung talagang mabigyan natin ng magandang showcase itong Rizal. Kaya very, very excited po ako.
13: Kasama na dyan, Chairman, yung ilang pang mga eyesores doon sa paligid. Alam natin na nagkakaroon pa rin ng puwang para magkaroon tayo ng mga standby, di ba? Hindi lang mga kababayan natin, kundi yung mga iba-ibang mga iba, tricycle o sidecar, whatsoever. Alam natin na matutulungan tayo ni Mayor, di ba, para talagang merong sigurong ilagay na bagong sabihin natin na paradahan man lang o lokasyon para sa mga nasabing, well, in a way po, medyo eyesores doon sa paligid.
18: Totoo po yan. Kasi alam mo, pag sa background ko rin man po yan para sa ating mga nakikinig, yung tourism tsaka urban planning ay familiar po tayo dyan. Pag pinagsama mo po talaga ang kotse tsaka tao sa kalye, magulo po talaga. May tricycle pa, may tricycle pa. Eh, kailangan po ma-zone natin mabuti. So, kasama po sa plano, na hindi ko yata nabanggit kanina, ay yung pinag-aaralan natin sa isang master plan, yung pagdikit, para maidikit na natin ang LRT sa patungo sa isang complex katulad ng Rizal, patungo sa SM Horizon, para po wala na sa kalye yung mga tao, para po nasa parang elevated walkway na sila katulad ng sa Makati, katulad po sa ibang bansa, para po hindi na nangangamba na pag tumatawid eh baka masagasaan pa. Lahat po yan kasama sa trabaho natin sa pagpapaganda ng Rizal, kasi po importante na talagang wala rin namang distraction yung mga atleta natin. Alam natin po yan, nakita ko yan mismo nung tag-ulan, ang una hong inaalis yung mga atleta dahil binabahan, hindi sila makapasok, hindi makalabas. Pero kung may mga elevated walkway po tayo sa kasama ang suporta ng SM tsaka ng City of Manila, gaganda po yan, pangako ko po yan. At ito po ay sigurado ko na ito ang mga corporate social responsibility ng mga pribadong sektor na kaya ko naman pong hikayatin, kasi dyan naman po tayo nang galing, yan naman po ang background natin. So I am sure I can convince them to help the Philippine Sports Commission.
13: Yes, basta na nga ako si Chairman Pato, hindi yan napapako. Nakita na natin yan sa mga nakaraan niyang proyekto in just a matter of months. Inandyan ang resulta. Chairman, anong porsyento ng proyekto na ito ang magagawa kaagad natin before the 2027, yung ating Southeast Asian Youth Plus Games na iho-host?
18: Ayan, maraming salamat. Buti nabanggit mo yan, Ma'am Judith. Iyan po talaga ang pinaka-main reason why we are pursuing the transformation and the improvement of Rizal Complex. Kasi ang gusto po natin na yung Southeast Asian Games Youth Plus ay gawin muli sa isang lugar katulad ng Rizal, katulad po ng improvements natin sa field sports. No? Kung magagawa po natin yan, masyo-showcase po natin yan, di maganda po na parang nung 1950s nung nag-host tayo ng Asian Games, magawa uli naman natin yung Southeast Asian Games Youth Plus dito po sa Rizal. So, alam niyo po, ang sabi sa akin ng mga kaibigan natin sa SM, they're planning to open the SM Horizon by December 2027. We are hosting Southeast Asian Games Youth Plus by 2027. So, kung meron po tayong 18 months na gawin lahat ito, gagawin po natin para lang po ma-showcase natin yan. Siyempre, kung ako po tatanungin niyo, gusto ko rin naman po na may magawa ako na talagang pwede na nating sabihing legacy bago naman po rin matapos yung termino ko ng 2028. So, yan naman po yung mga excitement namin sa buhay na para naman makita ng tao na meron tayong nagawa na talagang karapat-dapat at maganda at pwede nila pagmalaki.
13: Legacy ang iiwanan mo, chairman pa to. How about other meetings? Napansin ko rin pati yung grupo ng mga Filipino overseas. Mukhang nakipag-ugnayan ka na rin para din sila ay mas maging aktibo ang role o kaya yung, yes, pwedeng contribution sa ating national team or sa ating Philippine team.
18: Yes po, alam naman natin yan pagdating sa paligsahan. Pag ikaw ay may Filipino blood sa basketball, sa football, talaga naman pong isusuot mo rin yung jacket at yung uniforme ng Pilipinas na may bandera. Maganda po yung meeting namin ni Secretary Clink Ang, no? Siya po ang Secretary ng Overseas Filipino Commission on Filipino Overseas. Iba po ito sa OFW, iba po ito sa DNW. Ang Commission on Filipino Overseas, ito po yung mga nag-migrate na, tumira na po roon, nagkaroon na po ng anak, nagkaroon na po ng pamilya. Ito po yung tinatawag nating mga balikbayan. So, yan po yung commission na pinangungunahan ni Secretary Ang. So, nakipag-meeting po siya at sinabi niya, sana makapag-tie up tayo with PSC and Commission on Filipino Overseas para magawa natin ang programa. Kaya pag bumabalik dito, yung mga bata, yung mga pamilya, ay makasali rin sa ating mga sports programs. And nangyayari na po yan actually, hindi lang po na-formalize. Yung every year po, yung Field Nation, tsaka yung kay Eric Altamirano, na National Basketball Summer Camp, daan-daan na po ng mga Filipino foreigner players ang nagbabasketball dito. Noong Marso, daan-daan sila dyan. 50 teams from Field Nation po ay libo-libo po sila, and napakaganda inclusivity, and that is what we're trying to pursue para naman po maka-identify din tayo ng mas malaking pool para sa ating national team. And it is how it should be. Hindi naman po nila kasalanan na nag-ibang bayan yung kanilang parents ng unang panahon dahil sa trabaho at dahil sa pangangailangan. So, the mere fact they want to play for the Philippines, bukas po ang ating ang loob at ang PSC para suportahan ito. And hindi naman po kailangan sa elite lang, hindi kailangan sa elite programs lang, pati po sa pinag-aaralan na po natin, bakit ba hindi natin sila imbitahin, pati sa batang Pinoy, hindi ba, para talagang batang Pinoy goes global, kasi napakaraming Pilipino na gustong umuwi at talaga namang matutunan nila at may experience nila yung kanilang kung saan sila nang galing na probinsya.
13: Parami ng parami, Chairman, ngayon ha, yung mga nag-i-inquire naman nakabase sa ibang bayan, especially sa Europe, gusto nilang malaman kung paano maging miyembro ng national team. Pero syempre, kailangan sumali muna sila sa ating mga nationals. Pero with the programs na parati mong inia-anunsyo at parati ding syempre ginagawa sa pagkipagtulungan din ng POC NSAs, definitely mas lalago yung farm para sa ating mga Pilipinong atleta. Speaking of uniform, maganda yung suot mong jacket. Parang kakaiba. Mula ba sa anong team yan, Chairman Pato?
18: Ano po to? Philippine football. Philippine football po ito. Ito yung jacket nila nung huling futsal, yung women's football. Ito po ay sponsor ng Philippine football. Hindi po ako nagkakamali, Puma to eh. Recognize naman natin. So, nasuot ko lang kasi alam ko i-interviewin mo ako, Ma'am Judith eh.
13: Makulay, maganda, kitang-kita pati yung Philippine flag natin. Anyway, umikot ka rin sa napakadaming probinsya at nakakatuwa na patuloy ang pagiging involved ng mga local government units sa mga programa po natin. Napakarami na regional training centers. Ewan ko kung ilan pang idadagdag natin. Any updates sa mga centers natin sa iba't ibang panig ng Pilipinas?
18: Yeah, totoo po yan, di ba? Kasi sa the last 36 years ng PSC, pag may na-identify po tayong atleta, dinadala natin sa Baguio, dinadala natin sa Rizal, dinadala nila natin sa field sports. Pero ako po, sa tagal ko sa sports, sa tagal ko na NSA president and SecGen, alam ko po there's a better way of doing it. Kailangan po ang PSC ang lumapit sa kanila. through regional training centers. So, kailangan po na nakikipagtulungan tayo with the local government unit, probinsya, syudad, para magtayo ng regional training centers all over the country. Alam niyo po yung kando natin, sinabi ko na po yan, archery, Bukidnon, sinabi na po natin yan, boxing. Kung kaya po na bawat isang sport, merong isang Luzon, Visayas, Mindanao, that is the best. Kaya last week po, galing tayo sa Dagupan. Sa Dagupan po, binuksan natin first ever complete gymnastics regional training center for Region 1 in Dagupan. Napakaganda pong coliseum, air conditioned, all they do is gymnastics. So nasa Dagupan na po yan. Binuksan na rin po natin yung track and field sa Baguio. Ngayon po, parang 1,200 na ang nagja-jogging doon ng mga taga-Baguio. Araw-araw kasi wala naman silang spasyo sa Baguio. Fast track rin po natin yung football pitch sa Baguio kasi isa sa sport nila yan. Nakikipanayan po tayo sa Kawayan Isabela for rowing. Nandun na po yung mga boats na, yung mga initial boats na pinadala ng rowing sa Cagayan River na napakaganda. Magkakaroon rin po ng archery sa Kawayan Isabela. Fina-fast-track na rin po natin yung sa Ilocos. Fina-fast-track na rin po natin yung archery sa Bacolod. The other day, I had a meeting with a congressman from Barotac Nuevo, Congressman Deputy Speaker Biron. Wala naman hong football kung walang Barotac Nuevo. Nandiyan na rin yan. Lahat po ito, project ng PSE sa pakikipag-ugnayan with the National Sports Associations. Lahat po ito, kailangan may suporta ng LGU. So, yan po yung programa natin. Yung golf po, pinuksan na natin yung 18 and under. Free golf to kids 18 and under. All government courses and some participating private courses. Padating na po yung mga dinonate ng ISP na 100 golf sets, brand new. Kailangan po mag-register lang lahat sa NGAP, kay Sec. Jen Bones. Kaka-meeting lang namin, kakaalis lang niya ng opisina ko. Ginagawa na natin yung registration platform. Hopefully in the next 6 months, maganda na po ang palakad dito. So all of that, Ma'am Judith, walang hinto, walang humpay, because I know na-excite naman po lahat at nakikita naman nila yung proyektong ginagawa ng Philippine Sports Commission. Hindi lang po para sa elite athletes, pero para sa mga kabataan natin. Kasi kailangan na po talaga healthy citizenry.
13: Chairman, speaking of golf, mismo pa lang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. po ang nakausap nyo para mapayagan na yung mga government-owned courses ay magamit dito sa ating programa?
18: Opo, totoo po yan. 6-7 months po yan na pinush natin. So, ang naglabas po ng direktiba ang Pangulong Marcos through Executive Secretary Ralph Recto na itaguyod itong National Grassroots Golf Program na ayon sa NGAP ay kinauna-unahang National Grassroots Program sa golf sa buong mundo na mismong gobyerno ang nagsasabing let the kids play golf for free. So tuwing hapon, 18 and under, lahat po yan tinataguyod natin, niro-roll out na po natin, hindi naman po madali. Pero rino-roll out na po natin yung kasamang NGAP.
13: Congratulations. Tayo palang kaunanahan sa buong mundo at we are commended pa by the International Golf Federation for this project. Congratulations, Chairman. Okay, huli na lang, baka may dagdag kayong announcement. National elite athletes natin, palapit ng palapit ang malakihang Asian Games. Kumusta po ang mga ugnayan sa inyo ng NSA, siguro din ng POC, nagpupulong na for the Asian Games and even the Asian Para Games?
18: Kaya dyan po, sa ganyan po mga international games, hindi po ako nababahala dyan, hindi po ako ninenervyos dyan. Kasi kuhang-kuha at magaling po ang pagplano ng Philippine Olympic Committee dyan. Basta kami po, suporta kami sa NSAs, minomonitor namin kung paano sila nagtitraining. Pero kaya po ako may oras para gawin itong mga grassroots program, kaya po ako may oras para itaguyod itong regional training centers. Because alam ko po na very clear naman ang strategy ng Philippine Olympic Committee, si President Bumble Tolentino, pagdating sa ganyan, SEA Games, Asian Games, and Olympics. Napatunayan niya na po yan maraming beses na sa Olympics sa Tokyo, sa Olympics sa Paris, ito sa Olympics ng Los Angeles. So PSC is here to support all of the athletes who will campaign and join the Asian Games in Nagoya this September.
13: May dagdag pa ba dun sa National Sports Tourism Interagency Task Force natin? May bago ba tayong hosting na pinaplano o nandiyan, nakalatad?
18: Kaya tuloy-tuloy po yan. Kakatapos lang natin ng karate. Successful po. Napakaraming bansa, napakaraming bayan ang lumaho. May dalawang ginto ang Pilipinas. At ito po dahil sa mga atletang, kung wala po yung hosting, hindi po sila makakasali niyan abroad. Meron yung mga kwento na nakalahok sila rito sa One Karate because it is in the Philippines. Yun naman po ang objective natin. Daming napakaraming dumating mula sa iba-ibang bayan. Ngayon po, mini-meeting na tayo ng Sambo. Si Sambo naman po ngayong June. Siya naman po ang may Asia Pacific. Tapos sa June rin po, yung Shaba sa Bacolod ng SBP. Meron na rin po. Tuloy-tuloy rin naman po yan hanggang Sepak Takraw. And then, Maya, before you know it, WTA na naman, ma'am. WTA na naman sa January. So marami rin plano ang WTA, maraming plano ang FILTA. I had a meeting with Sec. John Ray Tianco last night. Dami nilang programa, talagang very good for tennis and we will support that as well.
13: So mabuhay, Chairman Pato, at sa lahat ng bumubuo sa ating Philippine Sports Commission. More power po sa napakarami niyong ginagawa at trabaho nga, pero salamat ng marami. Message sa mga atleta at sa ating mga kababayan, Chairman.
18: Ay, maraming salamat po at Sports Radio, tinataguyod yung mga programa ng Philippine Sports Commission, ng Philippine Olympic Committee. Yan naman po yan, lagi ko sinasabi, sports is good news. Maraming problema ang mundo, may gera kung saan-saan, pero tayo, we cannot sacrifice, no? And isolate. We just have to isolate and insulate the dreams of our youth. Yung hangarin ng mga bata na maging atleta, hangarin ng mga bata na pumasok sa sports, huwag na ho natin silang isama dyan sa kung saan gera at saan kaguluhan ng mundo. Kaya kami po rito sa Philippine Sports Commission, sa utos rin naman po ni Pangulo, focus kami sa sports development, sports competitions, taking care of our athletes, taking care of our grassroots, and making sure that yung healthy citizenry. Yan po, alam namin ang dapat namin gawin, di po kami nawawala sa focus dyan. And alam nga natin yan, last week lang ma'am, nasaan ba tayo? Tour of Luzon, 203 million views, very happy, very excited yung mga mamamayang Pilipino. Pinag-uusapan na yung 2027. So, basta buwan-buwan may magandang sports event, basta buwan-buwan excited ng Pilipino, local, international events, then happy na po kami dyan sa PSC, nagawa na namin ang trabaho namin.
13: At po, and until next time, mabuhay, Chairman Patrick Pato Gregorio. Okay, so yun po ang ating Chairman's Report, pangunahing segment in today's Philippine Sports Commission R, dito pa rin sa Sports Radio.
19: Free zone to, kaya everybody, sali na kayo! BSC Hour sa Sports Radio 918.
20: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili,
22: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na ating laging isipin,
22: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: This is a public service announcement.
25: A public service announcement
24: from PBS,
25: Presidential Broadcast Service
24: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha. Hashtag panatag ang may alam.
0: Maging panatag Pilipinas.
1: Sports Radio 918 AM.
13: Nagbabalik ang ating Philippine Sports Commission R. Sa pagkakataon na ito, dadako tayo sa ating Integrated Communications and Events ng PSC with IC Almasan para sa ating PSC This Week.
2: Magandang hapon po sa ating lahat, sa ating Sports Radio, and of course, lahat po ng ating mga listeners and viewers ng ating Philippine Sports Commission Hour. Muli po ako si IC Almasan mula sa ating PSC, maghatid ng mga latest updates, mapa agency updates man yan or from our team Philippines. At ito na nga po no, ating PSC updates for this afternoon. From Saturday po, no, the city government of Dagupan is now officially the regional training center for gymnastics and swimming. PSC Chairman Gregorio, together with Commissioners Walter Francis Torres and Matthew Fritz Gaston, and as well as Mayor Belen Fernandez and Division School Superintendent Marciano Soriano Jr., officially inked a memorandum of agreement inside the Dagupan City People's Astrodome. The city is currently conducting a summer sports camp, taking advantage of the students' school break to expose them to sports, help them pursue their dreams, and promote healthy lifestyles. As the region's new sports hub, this center will create a huge impact on aspiring grassroots athletes, providing opportunities, inspiring dreams, and boosting the program's objective of shaping future champions. And for another update po, no, last Saturday, that day marked another terrific transformation for the National Sporting Agency as the PSC happily announced that our athletes, coaches, and the community can now use the newly renovated PSC Baguio Track Oval. PSC Chairman Gregorio and Honorable Mayor Benji Magalong led the ceremonial ribbon cutting at the track oval in Teachers Camp Baguio City. PSC Commissioners Matthew Gaston and Walter Torres, as well as the agency's workforce who worked tirelessly to finish the renovation, were also in attendance. Also present in the ceremony were Philippine Athletics Incorporated President Terry Capistrano and Secretary General Jasper Tenueco, Philippine Football Federation Secretary General Jelix Mercader, DepEd Director for Administrative Services Director Joseph Conrad De Rama, and the National Boxing, Kickboxing, Muay Thai, and Obstacle Course Racing Teams. And itong Sunday nga po, no, nearly 800 karatekas from 58 countries turned the SM Mall of Asia Arena into a battleground of champions during the intense Karate One Youth League Manila. Following the spectacular turnout, PSC Chairman Gregorio and POC President Tolentino congratulated the Karate Pilipinas Sports Federation Incorporated, led by President Richard Lim, for a highly successful hosting. The Philippines didn't just host. Filipino athletes truly rose to the occasion, securing an impressive haul of 2 golds, 2 silvers, and 2 bronze medals. And adding to the prestige of the event, Saudi Karate Federation President Dr. Mushif Al-Shahiri, Saudi Ambassador to the Philippines Faisal Ibrahim Al-Ghamdi, and Mr. Don Caringal were also in attendance. Both foreign dignitaries expressed high enthusiasm for the country's flawless execution of the world's most prestigious international youth karate series. And kinagabihan nga po nun, our very own Chairman Patrick Gregorio witnessed the crowning of champions at the newest nationwide domestic futsal league hosted by the Philippine Football Federation at the home of local futsal, that's the PhilSports Arena in Pasig City. Welcomed by PFF General Secretary Jelix Mercader, Chairman Gregorio lauded the successful staging of the Futsal Liga, a deliberate push to widen the grassroots futsal pipeline and elevate the domestic competition standards nationwide. Crowning the best of the pitch, the champions across the tournament's 4 divisions were the Lady Tamaraws of the Women's Open, the Ascos Development Club for the Men's Open, and for the Under-17 Boys, that's the Star Football Club, and for the Under-17 Girls Division, that's the Beach Hot Football Club. Again, congratulations po sa ating mga teams. And for our Monday update, we have here the Philippine Sports Commission and the National Golf Association of the Philippines, or NGAP, proudly launching the National Golf Grassroots Development Program at Club Intramuros in Manila. It is a more accessible and inclusive program that aims to break the barriers of the sport for the grassroots sector, including students in public schools, out-of-school youth, and the children of golf course caddies and maintenance workers. With the full support of the DOT, TIEZA, and the BCDA, as well as the AFP, this campaign will continue to expand the program's reach to more kids, discovering potential talent and empowering the grassroots community. TIEZA Chief Operating Officer Mark Lapid manifested the importance of creating these opportunities for young kids. Meanwhile, NGAP Secretary General Valeriano Bonsfloro discussed the master plan, which will serve as a guide for the athletes, their coaches, and their families. The NSA will also provide high-caliber coaches to navigate and enhance the skills of our young athletes. And for the last update for this week, PSC Chairman Gregorio welcomed the Commission on Filipinos Overseas, headed by Secretary Dante Clink Ang, along with Project Management Division Chief Marita Apatad and staff. The agencies discussed plans to institutionalize linkages through political, cultural, and heritage engagements. Filipino athletes' excellence continued to expand through key programs like PhilNation, Laro ng Lahi, and coordination with the National Federation of Filipino-American Associations. The PSC and CFO eyed a stronger partnership to help Filipinos residing abroad preserve the culture and heritage by engaging in sports and recreational activities and actively participating in national activities, especially at the grassroots level. At yun na nga po nung ating updates for this afternoon. Muli po, on behalf of our PSC Executive Board, led of course by Chairman Gregorio, and our Commissioners, Commissioner Edward Haiko, Commissioner Matthew Fritz Gaston, Commissioner Olivia Bongku, and Commissioner Walter Torres, ay nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa and events. At para nga po patuloy tayong nakasubaybay sa mga kaganapan ng ating ahensya, ay you can follow us on our official social media pages. For Facebook, that's Philippine Sports Commission with a blue check. For Instagram, that's @phil.sportscommission. For our Twitter, that's @PSC_gov. For our YouTube, we have their channel as well, that's Philippine Sports Commission. And for the official updates and announcements po, no, from our agency, I posted po yan sa ating official website, that's psc.gov.ph. Muli po, maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat.
4: Free zone to, kaya everybody, sali na kayo! PSC Hour sa Sports Radio 918.
6: Nandito po tayo ngayon sa Baguio, Philippine Sports Commission. Ito po yung bagong track and field oval. Nabalitaan ko lang po, 40 years of sports radio. Chairman Patol, greets all of you. Congratulations. Sana po magtuloy-tuloy ang ating partnership. Wala pong sports kung walang sports radio. Wala pong partnership with PSC kung walang sports radio. So sana po subaybayan nyo lahat ng ginagawa namin. Everything we do is for the youth, for the grassroots development, from grassroots to gold, from gold to greatness. Pag happy ang atleta, happy ang PSC. Pag happy ang PSC, happy ang sports radio. Mabuhay po kayo.
7: Congratulations to Sports Radio. 40 years na kayo. Grabe. 40 years. Baka marami na kayong mga grandchildren and great-grandchildren. So, what I mean by that is you must have already left a lasting legacy of a lot of news that grew in from seed into trees. So, yung mensahe ko na thank you Sports Radio 918 for being the backbone of bringing news, bringing vision, bringing dreams of people from nobody to somebody, from ordinary to extraordinary, from a nothing athlete to an Olympian, bringing hope, bringing dreams, bringing inspiration to the country, all the way to the countryside and all to the smallest barangay and sitios of the Philippines. Thank you very much for that 40 years of service. Ibang-iba kayo. Salamat po.
5: Free zone to. Kaya everybody, sali na kayo. BSC Hour sa Sports Radio 918.
8: Okay, muli po. Ito ang ating Sports Radio at ang Philippine Sports Commission R. Dito nga lang po sa 918 kHz sa AM band. Nice to have here with us ang NGAP, National Golf Association of the Philippines Secretary General Bones Floro. Hello sir, welcome back to our program. Nice to have you.
9: Thank you. Maraming salamat, Judith. Hello sa atin lahat po dito na nanonood or nakikinig. Magandang araw po sa inyo lahat.
8: Congratulations. Bah, talagang yung collab ng ating NSA, ng GOP, NGAP at ang ating national sports body, ang PSC, ito nagsimula na launching of this Fairway to the Future, isa talagang grassroots GOP development program. Congrats, sir. So, ano ba talaga to? Gaano ba talaga kalaki itong programa na ito?
9: Well, first of all, gusto namin talagang magpasalamat sa Philippine Sports Commission, kay Chairman Pato Gregorio, kasi matagal na namin panaginip to, pero syempre, mahirap ma-attain. Kasi alam mo naman, ang mga golf courses, catering to all the golfers, lahat ho yan, nagbabayad, since the pandemic, nag-golf boom, so punong-puno ang ating mga golf courses, kaya laking pasalamat namin sa PSC at kay Chairman na nakausap na si President Marcos at napapayag na to give access to all our juniors, no? Yes. To these courses.
8: So yun pala talaga ang kwento. Kailangan talaga na kinausap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para dito sa programa na ito, Sir Bones.
9: Yes, tama. Kasi ang unang sumali dito sa mga golf courses na to are the 15 golf courses either owned or operated by the government. Eh. So, syempre, doon tayo sa boss, di ba? Boss lang makakapagsabi niyan.
8: Yes, so, pag sinabi ng Pangulo, syempre, talagang ibubukas yan, di ba? Yung mga golf courses na yan.
9: So, talagang kudos to President Marcos. Maraming salamat po, Mr. President.
8: Yes. So, when do you expect yung totohanan ng simula ng program na ito, Fairway to the Future?
9: Well, as we launched, we explained to everybody, ang first step namin is to bring the trainers for the coaches, di ba? Kasi ang world governing body natin, si RNA, the Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, napakiusapan natin sila na pumunta dito sa atin at i-train yung mga coaches na i-assign natin dun sa lahat ng golf courses na yan nakasama sa programa. So they will be coming mid-June to train the coaches. So right now, ang ginagawa ho natin is that ina-identify na natin yung mga possible coaches to be trained. Kasi sabi ni Chair Pato, kailangan in each facility, each golf course, meron isang instructor para sa mga bata. Kasi it's one thing to open up the golf course, pero syempre, hindi naman pwedeng walang magturo sa kanila. Alam mo, napaka-komplikadong itong golf eh. So kailangan talaga may magturo and may magturo ng tama. Diba?
8: Una pa lang, tama na ang matututunan correct ng mga young golfers natin. Correct. Kaya namang R&A pa ha, ng mga coaches pala o mga trainers ang pupunta dito.
9: Yes. Okay. So we're flying them in from Scotland sila magti-train at magsi-certify nitong mga coaches natin.
8: Yes.
9: And then from there, syempre, while we're doing that, nagki-create na tayo ng database. So we're starting a registration process para sa mga kids, no? So everybody 18 and below, kukuha na tayo ng database diyan para systematic naman tayo, 'di ba? Hindi magulo.
8: Mm-hmm. How many coaches ang pinaplano natin na umattend nitong coaching seminar, clinic under RNA?
9: Well, minimum na required natin is 20 kasi 20 yung golf facilities na paglalagyan natin. So, one each yan. And at the same time, syempre kailangan din natin

0: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
1: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
1: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
1: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
1: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa.

0: News para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
1: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
0: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
1: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
0: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Kapag may nag-aalburutong bulkan, meron akong reminder sa mga dapat nating gawin. Tandaan lang ang MMG. M, makinig sa payo ng mga otoridad. Huwag na magpapaniwala sa sabi-sabi, lalo na sa fake news. M, mahinahon na lumikas. Bago umalis, isara muna natin ang mga pinto at bintana para hindi pasukin ng abo ang inyong bahay. G, go bag. Make sure na may nakahandang emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig, pera at face mask. Madali lang tandaan, hindi ba? Mag-MMG ka lang kapag may nagbabadyang pagputok ng bulkan. Hashtag panatag ang may alam.

0: Hindi lang ito benepisyo kung hindi kapanatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
2: Alright, isang magandang hapon sa inyong lahat mga kaibigan ngayong araw ng Biyernes. Ngayon po ay ikalabing or 22 ng Mayo, May 22, 2026. At ito po ang programang Sports Radio Magazine. Live po tayong napakinggan sa line 18 kHz sa inyong mga radio at napapanood. At napakinggan din po tayo sa ating Facebook page at DCSR Sports Radio mga kaibigan. So it's been a while, no? Matagal-tagal po tayong nawala dito sa ating programa and I really miss hosting this show. At after nga noong presa accommodation natin the past week, ay nagbabalik po tayo ngayong hapong ito para ihatid sa inyo ang mga pinakabagong balita sa larangan ng palakasan. Hanggang mamayang alas 5 lang ho, hapon po tayo magsasama-sama para ihatid nga sa inyo ang lahat ng newest updates natin po sa inyo. No, beginning with the palarong pambansa, 2 days to go na lang po at magsisimula na ang pinakamalaking sporting events, no, para sa ating mga student athletes in the elementary and high school level. Ano? So this is the biggest dahil dito masusubok, no, mapapublic school man, private school, no, buong Pilipinas po ay maglalaban-laban. No, 18 region po yan. Dati 17 regions lang. Ngayon may nahiwalay na po kasi yung Negros Island region na dating kasama sa Western Visayas. So yung kumbaga yung pwersa ng Western Visayas dati na napakalaking delegasyon yan ay nabawasan po noong Negros Island region na binubuo ng Negros Occidental at Negros Oriental. Kaya we expect mas magiging matindi ang action dito po sa 66th edition ng Palarong Pambansa. At ito po ay gagawin sa Agusan del Sur, no? Agusan del Sur Sports Complex will be the main hub, no? Ito po nga magiging

0: competition natin. So this will be on May 24 to 31 at ang ating kasamang si Jess Laid ang mag-aatid po sa atin ng mga live updates mula dyan po sa Agusan del Sur. At ito nga, nailabas na, no? Ibinigay na po ng pamuluan ng palaro Tuag Sur. No? Yan po yung official name nito pong hosting ng Agusan del Sur, no? With the help ng Philippine Sports Commission syempre, at syempre ang Department of Education na siya ang nagiging lead for palarong competition. So dito sa inilabas nilang opening ceremony program flow, ay makikita po natin na dadaluhan po ito ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero bago po iyon, no, alauna pa lamang ng hapon, ay magsisimula na nga ang magiging opening ceremony sa pamamagitan po ng Assembly ng Regional Athletic Delegations, no, dyan po sa Sports Complex sa Agusan del Sur. And by 3 p.m., there will be a air exhibition mula po sa Philippine Air Force. 3:30 p.m., ipapalabas po ang isang audio-video presentation ng Palaro Tuag Sur 2026, that is the opening billboard. And at 3:35 p.m., dyan po magsisimula yung grand opening salvo and parade of colors. So, papasok po dyan yung entrance of flags ng ating bansa, no, ang watawat ng DepEd, DILG, PGC, Palaro, at ng Agusan del Sur province. No? And 4 p.m., ito na po yung pagpasok ng mga delegasyon at yung pagsaludo sa kanila. No? So, ito na po yung regional athletes with sports icons. No? So, tutugtugin din dyan yung official anthem ng 66th Palarong Pambansa. 4:45 p.m. naman, magsisimula ang national anthem at ang ecumenical prayer natin, so, with the guest singer Tri People, Umag, Muslim, and Christian naman. No? Sila po yung mangunguna for the ecumenical prayer. And at 5 p.m., Caraga and Agusan Marches. No? So meron pong presentasyon ang PNU Mindanao, ang Tud-Ok Choral Ensemble. And at 5:30 p.m., ito na po magsisimula naman yung sunod-sunod na magiging speech ng mga VIPs na attend dito po sa opening ceremony. So, ang mangunguna po dyan is si Governor Santiago B. Cane Jr. ng Agusan del Sur. And then, susundan po iyan ang ceremonial turnover of athletes kit. No? Ito po yung mga selected star athletes per region. And then, handing of banners at 5:50 p.m. mula po kay Governor Cane, Yusek Malcolm Garman ng DepEd at mga regional directors po ng Department of Education. 6:15 p.m., there will be another ABP presentation. No, ipapakita dyan yung ganda na ito pong Agusan del Sur sa kanila pong naging pag-aanda para po sa hosting na ito. Kasi ito po yung unang pagkakataon na mag-host ang Agusan del Sur ng palarong pambansa. After that, at 6:20 p.m., lighting of Friendship Cauldron. Mga piling atleta po mula po sa Agusan del Sur ang mangunguna po dyan. And at 6:35 p.m., Oath of Sportsmanship, si Pensak sila atlete, Precious Hope Sumile Maghuis na po yung mangunguna para po sa Oath of Sportsmanship ng libo-libong student athletes natin. And then, keynote speaker natin, DepEd Secretary Sunny Angara, to be followed by or before that, meron pong Oath of Officiating Officials na pangungunahan ng ating Olympian and gold medal Olympian po, no, and the first ever Filipino Olympic gold medalist na si Heidi Lynn Diaz. So attendan po yan ni Ate Heidi, no. And then 6:55, President Marcos will give his keynote address and official direction, or rather declaration, no. Yan po yung sinasabi na let the games open, no, yung mga ganyang scenarios, no. And then grand opening show at 7:30 p.m. So, cheerleaders, hip-hop dancers, drum queens, and guest performers. So, yan po yung magiging kabuuan noong programa natin sa opening ceremony niya. Ito pong palarong pambansa. So, ito po ay isang linggong aksyon, no? At asahan natin na mas maraming mga records ang mababasa, mga bagong kwento ang ating masasaksihan dito sa palarong pambansa. At yung Agusan del Sur, mga kaibigan, na kasi inanunsyo na nila before pa na yung mga atleta nila na magiging gold medalist, no, eh mabibigyan ng 1,000,000 piso. Napakalaki ng incentive na ibibigay ng LGU. Neto po nga, Agus and Dezo. So, good luck sa ating mga student athletes po na lalaho dito po sa Palarong Pambansa 2026 yan po sa Agus and Dezo. So, asahan natin yung mas maraming ulat at updates mula kay Jess once he landed. No? Medyo malayo na po yung biyake na tatakakin ng delegation natin papunta po dyan sa Agus and Dezo. So, sa pang good news mga kaibigan, no? In the sport of badminton naman, inanunsyo po ng Philippine Badminton Association or PBAD na ang qualification, no, ng ating apat na national team players para po sa nalalapit na ay BWF, no, or Badminton World Federation World Championship on August sa New Delhi, India. So, apat na players po natin yan. So, sino-sino pa sila? Sina Julius Villabrille and Solomon Padis Jr., no? Sila po ay parehong number 107 sa World Doubles, no? At sila po ay babalik sa doubles action after nung kanila pong round of 32 sa Paris edition nung isang taon. So, round of 32 yung pinakamataas na rating nila. And ngayon, Padis and Villabrille will aim for a better position. No? Siyempre, mahirap-hirap na laban po ito. Pagdating po naman sa racket sports kasi sa badminton, talagang mahuhusay dito yung mga Indians, diba? At yung mga Chinese, mga Singaporeans, and yung mga kapitbahay natin dyan sa Malaysia. No? Talagang yan po yung maituturing. Isa sa pinakamahuhusay sa mga nabanggit na bansang iyon. For the women's singles naman, we will be having three-time national champion Micaela Joy de Guzman from Ateneo ho ito. Napakaraming beses na nag-MVP nito sa UAAP. So makakasama niya sa women's singles event naman si Clarence Villaflor, no? Na siya naman po ay nasa men's singles event. So tig-isa pala, no? So sa women, there will be Mika de Guzman and sa men si Clarence Villaflor. Si Villaflor 2026 Azerbaijan International Challenge nakakuha po ng bronze, no, medal at 2025 Axel International Badminton Championship naman silver medal yung kanyang medalya that time, no. Ngayon siya po ay number 132 sa men's singles rankings. Medyo malayo pa, no? Wala pa po tayong Filipino player so far na nakaka-crack into the top 100 ng badminton kasi si Mika de Guzman sa women's number 140 siya. Pero malay natin, di ba, later on, gumaganda rin yung ating posisyon in the international badminton scene kasi nga unti-unti na rin naman tayong nagde-develop, no, pagdating sa mga sports. Huwag na natin ilayo pagdating sa racket sports, di ba, nandiyan si Alex Iala ng tennis na she made her way, no, para makarating kung nasaan man siya ngayon. And speaking of Alex, isa yan po sa ating mga tatalangayin sa ating pagbabalik, no? Dahil si Alex ngayong weekend, specifically on Sunday, sisimulan niya po yung kanyang pagtahak sa panibagong competition, no? And this is the second time na siya po ay lalaban sa main draw ng French Open. So back-to-back, no, for Alex Ayala. Kasama rin po sa ating mga pupuntahan, no, mamaya ang bilyar kung saan ang Filipino billiards legend na si Francisco Django Bustamante ay nanalo po sa isang competition dyan po sa Amerika. Also, we have a recap of what happened to our Alas Pilipinas beach volleyball teams dito po sa ginaganap na Volleyball World Beach Pro Tour Nuvali Open, no? Challenge po ito, medyo mataas-taas na level po ito ng beach volleyball events, no, kasi this is, I think, a stepping stone, no, going to the 2028 LA Olympics. So, kumbaga, as early as now, eh, nagsisimula na po yung mga beach volleyball players natin to make their way, no, at magiging exposed sa iba't ibang tournaments heading to that bigger agenda, which is to make it, no, to the LA Olympics in 2028. Also, ilang mga kaganapan sa Alas Pilipinas sa women with Alisa Valdez still there, no, para po sa ating bansa. At alamin natin sino ba yung mga posible niyang makakasama pa dito sa binubuong pool ng PNBF for the ABC Women's Nations Cup pagdating po sa susunod na buwan, malapit na rin yan. Ilang PBL updates tayo, Creamline, may bagong player, pakinggan natin ang interview mamaya with Erin Pangilinan. At for the very first time po, ang Japan B-League will be having an overseas game bilang parte ng kanilang ikasampung anibersaryo. At yan po ay gagawin dito mismo sa Maynila with the Gila Stars, Dwight Ramos and AJ Edo. Sila po ang mangunguna for their respective teams na dadayo dito sa Pilipinas. And lastly, sisilipin din natin ang magiging kaganapan para po sa Game 2 ng PBA Commissioner's Cup semifinals, Rain or Shine versus Ginebra at TNT versus Meralco. It's 4:17 in the afternoon. Magbabalik po tayo makalipas ng ilang palad.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Nagbabalik po ang Sports Radio Magazine. Dito lang po sa Sports Radio 918. Ito. No, kanina sinasabi natin, Francisco Django Bustamante won the 2026 Buffaloes Pro Classic 1 Ball 1 Pocket Division sa Louisiana, USA. Nakakatuwa kasi kahit na talagang napakatanda na nitong si Django sa larangan ng bilyar, he's still very active, no, sa pagre-represent sa ating bansa at pagdayo sa mga international tournaments, no, para ipakita pa rin yung kanya pong husay pagdating po sa paglalaro ng bilyar, no? Pinalo nga lamang netong 62-year-old pool legend ang Amerikanong si Evan Lunda, 4-0, hindi pinascore, no, sa kanyang bansa pa mismo doon sa final, no? Pero bago yan, una na rin tinalo ni Bustamante ang isa pang Amerikano na si Josh Roberts sa quarterfinals 4-2 and then defeated Alex Lely ng Netherlands 4-3 sa semi finals, no? So napaka husay pa rin ito pong si Django kasi nung mga nakaraang Philippine Open, 'di ba, pati nung Reyes Cup, nakita naman natin itong si Django na still very active at ginaguide yung mga younger players natin pagdating sa billiards. So congratulations sa iyo, Django Bustamante. Moving on, ito naman, this coming May 24 Sunday, makikita po natin si Alex Ayala, our very own tennis star, stepping po sa clay court ng prestigyosong French Open sa ikalawang sunod na taon. So, main draw po iyan, ha? Hindi po ito qualification, no? At wala lang ang kahirap-hirap nga si Alex na nakadirekto dyan dahil sa kanyang current WTA ranking bilang number 38, no? So, nung isang taon po kasi, you know, to just give you a brief background, no, kung bakit natin sinasabi ikalawang sunod na taon ni Alex na siya po ay nasa main draw kasi last year Alex get direct entry sa French Open or dito po sa tinatawag na Roland Garros, no, kasi nga after that Cinderella run dun sa Miami Open, naging top 100 players si Alex, no? Kasi pag nakapasok ka po sa top 100 before the French Open, automatic, automatic may ticket ka na doon sa French Open. So ngayon, ganyan din po yung nangyari kay Alex as the number 38. Noong last year, siya po ay number 72. No? So, yan po ay bunga na rin ng mga naging sunod-sunod na tagumpay ni Alex. No? Kahit na hindi siya nananalo ng isang WTA event in the singles category. No? Eh, tumatalo naman siya ng matataas na ranking sa kanya or nakakaabot siya hanggang sa quarterfinals, di ba? O nakaka-progress siya kung sa mga yun. So, matataas na ranking ng players din yung kanyang mga tinatalo. Kaya tumataas din yung kanyang pong nagiging rankings. No? So, ang maganda po dito, we wish po ni Alex na sana manalo siya sa Sunday, no? Makaalpas siya, no? Makarating siya sa second round. Kasi bukas, May 23, Alex Ayala will be celebrating her 21st birthday. So talagang nataon na sa pagbukas ng kanyang ikalawang paglalaro sa French Open na main draw, ay nataon naman na halos kasabay pa ng kanyang birthday. At yan yung kanya pong gugustuhin na mangyari, no, when she faces American star Iva Jovic. So, diyan po sa stayed Roland Garros sa Paris, France. So, diyan po gagawin. Ito po the French Open. So, kung matatalo ni Alex Jovic, no, eh, ito na po yung pinakamataas na magiging achievement niya in the French Open. Kasi nga, nakarating siya sa second round. O, makakarating sa second round if she will defeat Jovic, no. And second time na yan, kung makakarating na siya sa second round, second time din na nasa second round siya. Kasi sa US Open noong 2025, nakarating din si Alex sa second round. No? So, yan po yung tinatarget niya ngayon. No? Noong last year po kasi, hanggang first round lang ang inabot ni Alex Ayala after losing to Emiliana Arango ng Colombia noong una nilang pagtatagpo. No? So, ngayon, ang target ni Alex is to beat Jovic and move on to the next round. Pero malibay-timay din ho itong kalaban ni Ayala kasi first time nilang maghaharap pero mag-partner na sila before. In fact, noong Indian Wells Open, noong women's doubles event, eh, naging magkakampi po si Alex Ayala at si Jovic. No? Pero natalo sila dun kay Hayley Baptiste at Yelena Ostapenko sa first round. No, magkaibigan itong dalawa. Recently nga lang, nag-post pa ng picture itong si Iva Jovic sa social media kung saan ay pinakita niya si Alex Ayala na sila po yung magkasama at sa moment. No? Pero ngayon, medyo seryosong laman nung ito dahil French Open nga ho ito. No? At masusubok na naman si Alex kasi itong si Jovic po ngayon is ranked number 17 in the world sa WTA rankings po. At seeded number 17 dito po sa French Open. So, let's see if Alex will make it to the second round or ulit ba yung nangyari sa kanya noong isang taon na hanggang first round lamang siya. But, ayun, again, May 24, Sunday po. Tingnan nga natin kung may oras na nakalagay dito sa schedule. So, ayun, to be declared pa rin kung anong oras. But, for sure, Sunday po yung magiging first match ni Alex dito po sa French Open. So, good luck, Alex. Sana magtuloy-tuloy ang iyong magandang nilalaro dito kasi medyo struggling talaga si Alex pagdating po sa clay court. Unlike pag sa hard surface, no, mas gamay ni Alex sa Ayala yung field na yun. Unlike nga dito sa clay. So, yeah. Moving on, ang Alas Pilipinas Beach Volleyball team naman po natin. Eh, wala pong maiuwing medalya dito sa Volleyball World Beach Pro Tour na Valley Open. This is a challenge level event, no? Kasi Cici Rondina and Bernadette Pons, yung natatanging women's pair na nakapasok sa main draw, at si Ran Ran Adilla at si Roniel Rosales na nag-iisa rin na nakapasok sa main draw ng men's division, eh, parehas pong na-eliminate na, hindi po sila nag-progress doon sa second stage na ito pong torneo. So, yan po yung ginawa sa Nuvali Sands Court sa Santa Rosa, Laguna. So, ganito yung nangyari. No? Rondina and Pons, sila po ay nabigo sa kamay ng mag-partner na si Anika Niederhauser at si Minia Bentele ng Switzerland. Napakasakit po ng pagkatalo na to kasi extended eh. 20-22 and 22-24. No? So, parehong extended yan. No, actually, yung si Pons tandem natin, muntik pa silang mga pwersa ng third set. Kasi nung second set, sila po ay nakapag-poste ng 19-16 edge. So, 2 puntos na lang sana yung hinihintay. Ito pong si Pons tandem. But, mas nalaig po yung willingness. Ito pong Swiss pair. No? At 4 na sunod na puntos yung kanila pong itinila doon. So, from 16-19 deficit, nagawa po nilang kunin o agawin yung 20-19 lead that eventually yung po yung nagbigay ng momentum sa kanila para makanalo at makarating sa round of 24. So, ang tambalang rondina and points ay tinapos po yung pool H with a 0-2 record kasi yung first game nila against Denmark, they also lost 19-21 and 17-21. But despite this loss, no, sinabi po ni Rondina and Pons na ngayon nakita natin na kaya nating makipagsamayan sa mga mas malalakas na beach volleyball players in the world. At syempre, hindi naman naging tambakan yung laban nila. So, konti pa, no? Konting push pa and we will get there. Sa men's play naman, Abdelia and Rosales, hindi rin po sila nanalo sa loob ng 2 laro sa pool H. Kasi kanina, first set pa lang, tinapos agad ng, huminto na sa paglalaro. Ito pong Filipino players po natin, yung alaksmen natin, si Raran Abdila and si Ronald Rosales. Kasi ang dahilan niyan, medical reasons po mga kaibigan, no, masyadong mainit at pinatigil ng laban. 2-0 pa lamang, huminto na po si Abdila and Rosales. Kaya po sila ay naibigay yung panalo dito kay Frederick Bialokos and Isam Batrane ng England. Match o Batrain ng England, no? So, ang background po kasi niyan kung bakit huminto sila sa paglalaro kasi kahapon, they also stopped their match against USA's Hagel Smith and Ryan Earna dahil si Ronald Rosales po, biglang tumaas yung pressure ng dugo, no? Kumbaga, parang nagkaroon ng spike, sudden spike. At siyempre, medical concern po yun. Kailangan agad na malapatan ng unang lunas. Kaya hindi na nila ipinagpatuloy yung laro. Pero umabot pa yun ng second set. No? Yung first set, 10-21, talo sila. And then, trailing sila 2-3 sa second set. Doon na natapos yung match. So, talagang nasubok ito pong si Ronald Rosales and si Raran Abdila. Na medyo hindi sila pinalad do dahil hindi na kay ayon yung health condition ito pong si Ronald Rosales. But that is very, reasonable naman dahil nga sobrang init din ng panahon. Kaya mahirap na, no? Baka mauwi pa yan sa anumang hindi natin inaasahang pangyayari. Di ba? Mahirap na. At mainit yung panahon nga. So ito, pakinggan natin yung naging komento ni Ran Abdila dun sa kanilang naging performance after 2 matches. Though hindi nga sila nakapag-progress at sila po ay technically parang na-forfeit yung kanilang laban because huminto sila sa paglalaro. Ito at pakinggan natin.
5: Sobrang init ng araw ngayon, baka lumala pa yung galak.
6: Ngayon okay naman, naka-recover naman yung ano ko, but suddenly hindi na siya makakalaro ngayon kasi syempre yung katawan niya hindi pa totally naka-recovered, no? So kahapon nakita natin talaga nung second set bagsak na bagsak talaga pati yung mukha niya. So nag-decide kami na hindi na lang ituloy yung laro and nag-expect din kami na sana maka-recover siya ngayon pero hindi na talaga kaya, hindi na pwede natin ilaban kasi siyempre sobrang init ng araw ngayon, baka lumala pa yung kalagayan niya. Sa lahat po ng supporters namin, fans and family namin, tuloy-tuloy lang po yung suporta nyo sa amin, hindi dito nagtatapos ang lahat. Marami pa po kaming competition na sasalihan and ayun, hopefully makabangon po kami and makarecover kami lahat, especially yung health namin, no? Importante yun. So yun lang po.
0: Okay, at inyo pong napakinggan si Ran Abdila ng Alas Pilipinas Men's Beach Volleyball Team. So it is still a great trial for our Alas Pilipinas Beach Volleyball Team. So bawi tayo sa next Beach Pro Tour. It's 4:31 ng hapon. Magbabalik po ulit tayo after this quick break.
7: News. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo! Nasa TV na! ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Happy 40th anniversary Sports Radio. Maraming salamat po sa pag-cover ng games and sana po mas lalo pa po itong magaling yung station. God bless.
9: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
10: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: 4:33 ng hapon ng ating oras, Philippine Standard Time po yan, at nagpapalik ang Sports Radio Magazine dito lang po sa Sports Radio 918. And some volleyball updates po tayo. Kamakailan po naka-attend tayo sa isang Thanksgiving and media conference ng inorganized po ng Alliance, no? Ito po yung isa sa mga sponsors ng dalawang PBL teams at isang team from Spiker Turf, no? So yan po yung Prime 9 Cool Smashers, ang Chocomucho Flying Titans at Criss Cross King Rangers. And at the sidelines of that event, no, inabangan natin, no, nakausap po natin si Eliza Valdez kasi siya po yung ngayon is one of the players na pasama dito po sa pool ng Alas Pilipinas Women na nagpe-prepare para po doon sa ABC Women's Cup next month, no? So June 6 to 14 po yan sa Candon City. At sa ating paikipag-usap kay Eliza Valdez, no, eh natanong po natin dyan kung bakit ba siya bumalik muli dito po sa ating national team despite the many years na talagang nandiyan siya for the Philippine team. At isa lang, no, ang lagi niyang sagot, no, that she will never get tired of representing the Philippines pagdating sa mga international competition. So despite the backlashes, yung mga bash na inaabot ni Eliza dahil nga daw bakit siya bumalik, eh yung mga karamihan doon sa mga previous players na nakasama sa pool natin, eh nag-back out lahat. So makikita ho kasi natin, no, sa mga nababasa yung mga artikulo at mga postings sa social media, eh halos wala na po talaga yung mga pangalan, yung mga nasa listahan natin in the previous rosters or previous pool ng Alas Pilipinas Women, no. So mga panibago ho ito talaga. Kaya yun yung pinagmumulan kung bakit binabash si Eliza. But bakit natin kailangan i-bash siya? Isang player na nahandang diba, na handang i-representa ulit ang ating bansa, diba? Hindi naman 'yan ano eh, hindi naman 'yan bago na, diba? Na may mga nagba-back out. So kung walang tatanggap ng challenge to represent the Philippines, eh paano na lang tayo, diba? Buti nga at may mga ganyang klaseng player na talagang despite their stardom, na marami na silang napatunayan in their personal careers, no? Be it professional or in the college ranks or sa national team mismo. Eh, hindi pa rin na nagsasawa na i-represent tayo yung ating bansa. Di ba dapat eh, mas matuwa tayo na meron tayong mga ganyang klaseng player na inuuna pa rin, binibigyan panahon pa rin na i-represent yung ating national team pagdating sa mga torneo. Di ba? Alam naman natin, di ba, hindi naman natin na dinidiscredit o ini-invalidate yung sentimiento ng ibang mga players na meron sila mga personal reasons bakit hindi sila tumutuloy, no, or hindi na nila tinanggap na maging parte ulit na itong pool. But again, hindi natin kailangang i-bash, no, yung mga players na handang sagutin yung atawag, no, ng ating national team, di ba? So, ganoon lang yun, kasimple, makahiriya, di ba? Hindi naman, ano yan eh, hindi naman natin dapat pagawayan yan dahil at the end of the day, ang magiging representation pa rin natin dito is our flag, no? And our country, the Philippines, di ba? Pagdating dito po sa ABC Women's Cup. Kasi, lalo ngayon, ang hamon dito is tapatan, no? Makarating ulit sa finals, like what the previous Alas Pilipinas women team did noong 2025 na nasungkit natin yung historic silver medal dito po sa event na ito. So, medyo mabigat yung hamon and ilang araw na lang, wala pa rin po tayo nabubuong kupulan. So, sana, instead of the bashes, di ba? Instead of the criticism, hayaan natin yung mga players na sumama dito po sa panawagan ng federation na makabuo ng isang matibay na kupulan na mga kalaban natin dito. Ilalaban ho natin rather sa mga malulupit din na ating mga kalaban, no? Ating mga katunggali dito po sa Southeast Asia at maging sa Asian region. Ano? So, eto, pakinggan ho natin yung naging panayam with Alyssa Valdez kung saan nga kinamusta rin natin yung ilang kaganapan niya with her volleyball camp after that PBL championship at yung Spiker Surf as the president of it. So, eto si Alyssa Valdez ng Alas Pilipinas.
11: Ali, how are you after the PBL championship again?
12: We're good. Actually, kakabalik lang din ng creamline practice and everyone's recharged and recovered from siguro all the dramas and siguro sobrang hard din ng conference namin. So, napakasayang bumalik sa practice knowing na we've achieved something last conference.
13: Tapos, first day yesterday, the national team, how was it?
12: Ito lang po ang siguro statement ko for the national team. I hope you guys understand. I will never get tired of representing the country. And hopefully, makatulong po tayo in our own little ways. And yung mga details and every other things po, pasensya na po, wala rin po ako masyadong alam. But definitely, once we all have the answers, we will all let you know. And sana po maintindihan nyo din. So maraming
13: salamat. When was the last time you played for the national
12: team? The last time I played for the country? 2023 ata po si Cambodia. Cambodia. So, yeah.
11: Your reaction lang, Alyssa, ng mga puro college players, halos yung nandun sa unang batch?
12: Nako, napakasaya siguro. For me, napakasaya to be surrounded by young, talented girls. And hopefully, dumami pa rin. And sana talaga magtulong-tulongan din tayo para and support these girls. Kasi, sobra din yung pasasalamat natin. And they deserve to be here as well.
13: Maybe it'll serve as an inspiration for you.
12: Sana po maging inspiration to. Pero yun lang po muna masasabi ko sa national team. Pasensya na po. And sana maintindihan nyo din po. So next time ulit, pag nakita-kita ulit tayo, sana mas madami na din po akong alam para mas madami po akong masagot at masabi sa inyo.
14: Isa lang, yung sa youth volleyball camp niya pala, what's the latest niya pala? Ano yung mga abangan natin?
12: So hopefully, magkaroon po ako ng ABYBC camp later of this year para sa ating mga kabataan din. So, I'll update you guys on that.
13: So, a PBL question. Naging 10 na lang yung PBL. So, how does this affect yung line in your campaign?
12: Honestly, I think if there's one thing na nakakasad, ayaw din naman natin kumukonti din yung team sa PBL. Siguro, we want to welcome other teams pa rin talaga and other clubs na gustong sumali. Pero I think if there's the con naman and pros and cons, isa na din talaga yung mas tumitindi na din talaga yung laban, mas beef na lahat ng mga team. So talagang kailangan namin maghanda as a team para ma-defend din yung title.
11: Just na lang, sa draft na lang.
12: Sa draft?
11: Draft, anong position yung ano, mapag-iisipan nyo naman?
12: Sa draft, itatanong natin kay Coach Sherwin. Pero kung sino man mapupunta sa amin sa Creamline Pools Masters, very, very, very welcome siya sa team.
13: So Spiker's Turf naman. And are there any new developments on the Spiker's Turf? This forthcoming conference natin in September?
12: Wala pa pong other details, but once we have all the details, we will let you know then. Pero hopefully, katulad din tayo ng siguro magkaroon din tayo ng reinforced. Hopefully, yun din talaga yung wish natin. But hopefully po. But now, wala pa pong further na mga iba pang videos doon.
13: Okay. How would you grade your health po? Yung 100, pinakamataas 100, yung personal...
12: Thank you, Alliance, 101. Na 100 po.
15: About sa Alliance, would it give you, kasi yun nga, we know na ang daming nawawala.
12: Mm-mm-mm.

0: of the day, team should be, it's something to be, I'd say, teams right now with all the players. Iba na din yung market value ng mga club teams eh. So, I think it's something na eventually mag-open up din yung mga doors na to and opportunities to other club teams. So, sana po, support natin sa Creamline muna. sa lahat po ng teams. Sa PBL and sa lahat, Spikers Turf and sa national team and sa lahat po ng mga teams natin. So, thank you po. Thank you, kumain na kayo!
1: At inyo pong napakinggan si Alas sa Pilipinas national team, no, na veterano na, Alisa Valdez. At kasabay din po nung naging event na yan ng Alliance for its sponsored team sa PVL and Spikers Turf, nakausap din po natin ang pinakabagong miyembro ng Creamline Cool Smashers. Walang iba po kundi si former three-time UAAP champion Erin Pangilinan na dati pong naglaro ng Force Signal kasi alam naman natin nag leap of absence ang Signal sa PVL. So unexpectedly, no, mismo si Erin hindi niya po inasahan na tatawagan siya ng Creamline to offer a contract kasi nga punong-puno na ng middle blockers itong Cool Smashers, but still she is very grateful for this opportunity dahil nga makakasama niyang muli, magiging kakampi niya ang kanyang former NU teammates, Lina Torin, Jen Yerba, at ang kanilang dating coach, si Sherwin Meneses. So magsisimula pong maglaro si Erin for Creamline ngayon pong 2026 PBL on tour. Ito, painggan natin yung naging short na kwentuhan natin with her.
2: For you, kamusta yung first few days or weeks moving to Link kasama si Leng, si Natot, si Liza, and the
3: rest? Super po, okay naman po. Masaya. Sobrang, yun nga, kita naman po, di ba, na parang walang, parang close ko agad sila. Very welcoming talaga sila.
4: Yung inyo reunion with Sheena and si Jenny, kamusta naman sa reunion?
3: Happy po kami na, you know, parang onti-onti, nabubuo, and yung nagkakar na dumadami kami with sa Creamline. And hopefully, hindi lang kami tatlo mapunta sa Creamline.
2: Paano ka pala na-approach ng Creamline? Ikaw ba yung tumawag? Sila ba yung lumapit sa'yo? No?
3: Parang unexpected po kasi. Parang hindi ko din hindi ko po ina-expect. Kasi first of all, di ba, madami nga po sila. And alam mo po, yung parang, kasi buo na sila yun. Buo sila. So, I wasn't expecting na tatawag po sila. Tapos yun, parang sobrang grateful din po. Na, parang, ginusto pa rin nila ako, even though na, yun nga, ang dami pa nilang players na magagaling din.
5: Ano yung goal mo siguro dito sa Creamline na gusto mo?
3: Parang another good vibe and live vibe, you know. As a bata, syempre, gusto ko ipakita sa Creamline na others ko na kaya ko din makipagsabayan, na happy lang. And also yun, yung 100% talaga everyday. Kasi hindi din naman biro na mapunta sa team na to. Lalo na ang dami na nilang napakita and also ang dami na nilang napatunay. Talagang gabi na yun na buo nila as a team. Sobrang happy po talaga. Parang nung una kong sinabi sa kanila, talagang hindi ko kasi alam yung, alam mo po yung parang, early kasi talaga sinabi sa akin. So ako hindi talaga, sobrang unexpected siya for me. Talagang ganun. So sobrang happy ako na wala, hindi pa ako nag-training pero na-imagine ko pa na, you know, being with them talaga. Parang fulfilling din yun na alam yung parang makapa-throw back ka na yung days with end, yung days na sa'yo kasama.
6: One season ka with Coach Sherwin sa mundo ng time sa ngayon. How much are you looking forward na ituloy-tuloy pa yun ngayon as a
3: team? I think mas madami pa akong matututunan. Especially na pro ko. And also, knowing Coach Sherwin, madami pa siyang insights na pwede talaga ituro sa akin. Tsaka, yun lang, happy din ako na nakapag-reunite ako kay Coach Sherwin.
5: Ano yung mga veterans na nilook forward?

0: I think lahat naman po sila yung look forward ko. Kasi, yun nga, yun na yun, knowing them talaga, hindi biro na makasama sila. Kasi, grabe talaga yung napatunay nila. All those conferences from day one na nagkakasama sila. So, ako lahat talaga sila, nililook forward ko na makasama, makabonding, and makilala ko.
1: Thank you, Sheena.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach? Or C, may malakas na lindol sa ilalim ng dagat? Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
6: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
7: Nagbabalik po tayo dito sa Sports Radio, no, sa Sports Radio Magazine. And for the last part ng ating programa, ito naman kahapon nagkaroon po ng announcement ang Japan B-League dahil kasabay po ng kanilang ikasampung anibersaryo. Dadalhin po nila sa Pilipinas for the very first time, no, first overseas game ang ilang laban po dito sa Japan B-League featuring the Libanga Hokkaido, no, at ng Gunma Crane Thunders sa September 9 and 10 sa SM Mall of Asia Arena. So, ano ba ang mas naging exciting part dito po sa napipintong event na ito? Walang iba kundi, no, yung ating mga Gilas Pilipinas players na si Dwight Ramos and AJ naman mag-iwan ho ito. Si Ramos, syempre, kasama niya yung kanyang kupunan na Libanga at si Edu naman yung Gunma. No? So, masasabi talaga this is a historic event for Japan B-League. No? Kasabay din po kasi ng pagdadaos nito is yung commemoration or celebration ng 70 years of diplomatic relations sa pagitan po ng Pilipinas at ng Japan. At suporta rin po na nakuha ng Japan B-League ay mula po sa Samahang Basketball ng Pilipinas at sa Philippine Basketball Association. May mga nakita nga tayong video kung saan kinakausap ni Kong Willie Marcial. Ito pong si Dwight Ramos at saka si Ferdy Ravena. Siguro, ano kayo sinasabi ni Kong? No? Laro lang kayo sa PBA. Mga ganon. Yeah, marami na rin pong naghihintay talaga na fans dito kay Dwight, no, at sa iba pang mga nasa B-League na makapaglaro din sa PBA. Siguro kung si Dwight Ramos magpi-PBA, mukhang dudumugin, no, mas madadami po yung manonood sa mga live games ng PBA sa mga venues kasi nga naman matindi rin talaga yung paghahakot ng mga fans nitong si Dwight Ramos, no. Si ano nga si Ray Parks also parang hindi na rin siya magi-stay sa Japan. So si he is exploring other options, no. At isa siguro doon yung possible comeback niya sa PBA after playing for Blackwater and TLT before. So abangan natin kung saan nga ba hahantong ang mga tagpo dito sa mga players natin in the B-League kung mayroon bang babalik sa PBA. And speaking of PBA, no, mamaya po at 5:15 in the afternoon, magsisimula ang Game 2 ng PBA Commissioner's Cup semifinal. So, starting the doubleheader, ito po nga Ginebra, San Miguel at ang Rain or Shine. So target po dito ng Elasto Painters na makakuha ang 2-0 lead dito sa Best of 7 series after that very, paano ko ba i-describe itong naging laban? Napanood ko kasi natin yan lang, napanood ko natin yan yung game 1. Talagang napakatindi nung naging bakbakan. Ilang beses nakalamang ang Ginebra ng 10 points or more, pero hindi yung tumatagal dahil balik agad itong Rain or Shine. So, naitakas nila yung 115-111 victory dito po sa labang ito. So, makakatabla pa ang Jenkins o makaka 2-0 na ang Rain or Shine na nakabangan natin sa 5:15 PM game sa Mall of Asia Arena. And at 7:30 PM naman, ang banggaan ng magkapatid na kupunan TNT versus Meralco. So, TNT also looking for a 2-0 edge kanilang best of 7 series after that 94-89 game 1 win kung saan pumutok si Bol Bol ng 37 points at nakakuha din sila ng 21 puntos na suporta mula kay Pogoy na nagbabalik no after injury. So kumpleto na po ngayon ang roster ng TNT. So nakalagpas na po dun sa challenge na yon si Coach Chot Reyes. Marami na siyang maasahan with Calvin Aftana also at Paul, Ray Nambatak, Jordan Heading, lahat po yan healthy na ngayon at nakakatulong na kay Bol Bol. So medyo yan yung kailangang problema na lutasin naman ito pong Meralco Bulls para mga iwas sila sa 0-2 pool at maitabla ang kanilang serye mamaya pong 7:30 PM sa Mall of Asia Arena. So yan po ang mga naging laman ng ating programa ngayong hapong ito. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa Master Control, kaya Boss Mika, kaya Boss Winson, at kay Boss Daniel, at sa ating Malolos transmitter as well. And I just want to greet my wife, Jam, I love you, and hi sa aking nanay Estrella, at sa aking anak Jaden, tatay love you. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig, at abangan niyo po ang magiging coverage ng Sports Radio sa Palarong Pambansa starting this Sunday. Ako po si Dennis Hilanga, dito po ang Sports Radio Magazine. Magandang hapon po sa inyong lahat.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: This is a public service announcement.
3: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basain na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
4: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
11: I love it when you call me Senorita.
12: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
10: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
8: Pauso.
10: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning, anyare, and some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga, defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri o marites?
9: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
13: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
14: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
13: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
14: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
13: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
14: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
13: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
14: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
13: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
15: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
16: Mahal ang gamot.
15: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
17: Mr. President, pwede pa yakap.
15: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
18: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
19: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
15: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
19: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
20: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM.
8: Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Athletic type ka man o fan ng mga palaro, ready your ears. Dahil PSC Hour is back. Ipapasa at ibibigay sa inyo ang mga latest sporting events sa buong bansa. PSC Hour. Kabising ang Philippine Sports Commission, iisa-isahin ang mga tournament, sports activities at development programs sa mundo ng palakasan. PSC Hour. Sports for all ang goal natin dito. Pro, amateur at kahit mga enthusiasts, para sa atin itong lahat. PSC Hour sa Sports Radio 918.
16: Magandang araw po sa ating lahat at nagbabalik muli ang ating Philippine Sports Commission R dito lamang sa Sports Radio 918. Sana magkakasama tayo sa mga pages ng ating stasyon at ganun din ang Philippine Sports Commission. Ganun din po sa pamagitan ng PBS e-radio portal o yung PBS receiver natin. Pwedeng yung audio mapakinggan nyo dyan para marami tayong nagkakabalitaan, lalo na po na napakaraming programa ang ating National Sports Agency na PSC. Kakolab ang pribadong sektor o kaya naman kakolab ang mga National Sports Association, ay tunay naman po na sunod-sunod ang programa na pinapasinayaan ng ating Philippine Sports Commission sa pumuno ni Chairman na Patrick Pato Gregorio, kasama na ang kanyang mga commissioners, Olivia Bongku, ganun din Walter Wawit Torres, Matthew Fritz Gaston at si Sir Edward Haiko. Kaya naman po punong-puno din kami ng mga balita na parating ibinibigay sa inyo at sa ating lahat, hindi ba? So sa araw na ito, atin pong iha-highlight yung kasunduan ng ating PSC at ng ating National Sports Agent ng ating National Sports Association. Mamaya, okay, na si Bones Floro ng NGAP. Pero anytime, okay, anytime ready si Chairman Patrick Gregorio. Siyempre, once in a while ay live natin nakakaugnay sa pamagitan ng Chairman's Report dito po sa PSCR.
8: Ito. Kaya everybody, sali na kayo! PSC Hour sa Sports Radio 918.
16: Muli, magandang araw. Welcome back sa ating programa, PSCR Chairman Pato. Magandang hapon po.
21: Ay, magandang hapon po, Ma'am Judith, at sa lahat ng nakikinig, nanonood ng Sports Radio.
16: Yes, Chairman, busy tayo. Ang alam ko may pulong ka in a minute from now. Ano po ba itong mahalagang meeting nyo with the PSC board ba ito, Chairman?
21: It is our regular PSC board meeting para pag-aralan lahat ng mga proyekto ng PSC, para pag-usapan lahat ng mga request ng mga NSAs, at para ma-push natin yung mga programa natin na inilunsad, no, the past couple of days. Fine-tune lang natin just to make sure na lahat ito ay magawa ng tama at sa lalong mabilis na panahon.
16: Yes, ano nga ba ang pinaka sa mga huling araw? Ano, araw-araw may isa, dalawa o even tatlo na mga proyekto na pinapasinayaan o kaya naman pina-finalize. Napansin ko yung muli mong pagpulong o pakikipag-usap sa City Mayor ng Manila, si Mayor Isko. Ano ba ito? Tuloy na. Kailan na mag-uumpisa ang proyekto para sa Rizal Memorial Sports Plaza, Chairman?
21: Yes, simula pa lang nung tayo'y na-appoint last July 2025, sinulong na natin ito, no? Kasama si Mayor Isko, diniscuss ko na ito with the PSC, diniscuss ko na ito with the potential partners like SM. Ito yung tuloy-tuloy lang na transformation ng Rizal, kasi alam naman natin na matagal luma na tong Rizal, kailangan na talaga ng improvement, ng renovation, ng transformation. And itong pag-present ko kay Mayor Isko, ito yung pag-present ko ng bagong mga plano kasi rinirenovate natin ngayon yung Rizal Baseball Field in the next few months kasama ang PFF at FIFA. Tulungan rin nila tayo sa football field. Alam naman natin noong January, tinapos natin yung tennis. So ang importante, kung titingnan po natin at alam nyo po itong lahat, nire-respeto natin yung Rizal sa historical landmark. Pero pagdating sa periphery, sa labas ng Rizal, ay masyadong magulo. Ang daming kotseng nakaparking, ang daming aktibidades, madaming basura. Alam po namin ni Mayor Isko yan na kailangan pagandahin na natin, lagyan natin ng tamang plaza. Pansinin nyo po, alam nyo po to, baka matawa kayong lahat. May nakikita ba ho kayong statwa ni Jose Rizal sa Rizal Memorial? Wala rin po. So, lahat po yan, kasama po yan sa pagpapaganda ng ating historic stadium. Nararapat lang po yan na ibalik natin sa dating sigla. At gagawin po natin yan sa pakikipagtulungan sa mga pribadong sektor para po walang gastos ang gobyerno at ang PSC para lang mapaganda. Kasi excited po ako. Sabihin sa inyo, pag dumaan ho ka ngayon rito sa SM, sa Horizon, nandiyan na ho yung napakaganda nilang SM Horizon, that will be a world-class store. Kung hindi naman po makakasabay si Rizal, hindi naman po babagay. So, kami po ni Mayor Isko, kami po ni Chairman Hansi, kami po ng PSC Board, kami po ng MMDA, DPWH, lahat po kami nag-uusap para lang ma-solve natin ang number one, ang basura, flooding, at yung talagang mabigyan natin ng magandang showcase itong Rizal. Kaya very, very excited po ako.
16: Kasama na dyan, Chairman, yung ilang pang mga eyesores doon sa paligid. Alam natin na nagkakaroon pa rin ng puwang para magkaroon tayo ng mga standby, di ba? Di lang mga kababayan natin, kundi yung mga iba-ibang mga iba, tricycle o sidecar, whatsoever. Alam natin na matutulungan tayo ni Mayor, di ba? Para talagang merong sigurong ilagay na bagong sabihin natin na paradahan man lang o lokasyon para sa mga nasabing, well, in a way po, medyo eyesores doon sa paligid.
21: Totoo po yan. Kasi alam mo, pag sa background ko rin man po yan para sa ating mga nakikinig, yung tourism tsaka urban planning ay familiar po tayo dyan. Pag pinagsama mo po talaga ang kotse tsaka tao sa kalye, magulo po talaga. May tricycle pa. Kailangan po ma-zone natin mabuti. So, kasama po sa plano na hindi ko yata nabanggit kanina ay yung pinag-aaralan natin sa isang master plan yung pagdikit para maidikit na natin ang LRT sa patungo sa isang complex katulad ng Rizal, patungo sa SM Horizon, para po wala na sa kalye yung mga tao, para po na sa parang elevated walkway na sila katulad ng sa Makati, katulad po sa ibang bansa, para po hindi na nangangamba na pag tumatawid eh baka masagasaan pa. Lahat po yan kasama sa trabaho natin sa pagpapaganda ng Rizal, kasi po importante na talagang wala rin namang distraction yung mga atleta natin. Alam natin po yan, nakita ko yan mismo nung tag-ulan, ang una hong inaalis yung mga atleta dahil binabahan, hindi sila makapasok, hindi makalabas. Pero kung may mga elevated walkway po tayo sa kasama ang suporta ng SM tsaka ng City of Manila, gaganda po yan, pangako ko po yan. At ito po ay sigurado ko na ito ang mga corporate social responsibility ng mga pribadong sektor na kaya ko naman pong hikayatin kasi dyan naman po tayo nang galing, yan naman po ang background natin. So I am sure I can convince them to help the Philippine Sports Commission.
16: Yes, basta na nga ako si Chairman Pato, hindi yan napapako. Nakita na natin yan sa mga nakaraan niyang proyekto in just a matter of months. Inandya ng resulta. Chairman, anong porsyento ng proyekto na ito ang magagawa kaagad natin before the 2027 yung ating Southeast Asian Youth Plus Games na iho-host?
21: Ayan, yeah, maraming salamat. Buti nabanggit mo yan, Ma'am Judith. Yan po talaga ang pinaka-main reason why we are pursuing the transformation and the improvement of Rizal Complex. Kasi ang gusto po natin na yung Southeast Asian Games Youth Plus ay gawin muli sa isang lugar katulad ng Rizal, katulad po ng improvements natin sa field sports. No? Kung magagawa po natin yan, masyoshowcase po natin yan, di maganda po na parang nung 1950s nung nag-host tayo ng Asian Games, magawa uli naman natin yung Southeast Asian Games Youth Plus dito po sa Rizal. So, alam niyo po, ang sabi sa akin ng mga kaibigan natin sa SM, they're planning to open the SM Horizon by December 2027. We are hosting Southeast Asian Games Youth Plus by 2027. So, kung meron po tayong 18 months na gawin lahat ito, gagawin po natin para lang po ma-showcase natin yan. Siyempre, kung ako po tatanungin niyo, gusto ko rin naman po na may magawa ako na talagang pwede na nating sabihin legacy bago naman po rin matapos yung termino ko ng 2028. So, yan naman po yung mga excitement namin sa buhay na para naman makita ng tao na meron tayong nagawa na talagang karapat dapat at maganda at pwede nilang pagmalaki.
16: Legacy ang iiwanan mo, Chairman Pato. How about the other meetings? Napansin ko rin pati yung grupo ng mga Filipino overseas. Mukhang nakipag-ugnayan ka na rin para din sila ay mas maging aktibo ang role o kaya yung, yes, pwedeng contribution sa ating national team or sa ating Philippine team.
21: Yes po, alam nyo naman na, alam naman natin yan pagdating sa paligsahan. Pag ikaw ay may Filipino blood sa basketball, sa football, talaga naman pong isusuot mo rin yung jacket at yung uniforme ng Pilipinas na may bandera. Maganda po yung meeting namin ni Secretary Clink Ang, no? Siya po ang Secretary ng Overseas Filipino Commission on Filipino Overseas. Iba po ito sa OFW, iba po ito sa DNW. Ang Commission on Filipino Overseas, ito po yung mga nag-migrate na, tumira na po roon, nagkaroon na po ng anak, nagkaroon na po ng pamilya. Ito po yung tinatawag nating mga balikbayan. So, yan po yung commission na pinangungunahan ni Secretary Ang. So, nakipag-meeting po siya at sinabi niya, sana makapag-tie up tayo with PSC and Commissioner Filipino Overseas para maggawa natin ang programa. Kaya pag bumabalik dito, yung mga bata, yung mga pamilya, makasali rin sa ating mga sports programs. And nangyayari na po yan, actually, hindi lang po na-formalize. Yung every year po, yung Field Nation, tsaka yung kay Eric Altamirano, na National Basketball Summer Camp, daan-daan na po ng mga Filipino foreigner players ang nagbabasketball dito. Nung Marso, daan-daan sila dyan. 50 teams from Field Nation po ay libo-libo po sila and napakaganda inclusivity, and that is what we're trying to pursue para naman po maka-identify din tayo ng mas malaking pool para sa ating national team. And it is how it should be. Hindi naman po nila kasalanan na nag-ibang bayan yung kanilang parents noong unang panahon dahil sa trabaho at dahil sa pangangailangan. So the mere fact they want to play for the Philippines, bukas po ang ating ang loob at ang PSC para suportahan ito. And hindi naman po kailangan sa elite lang, hindi kailangan sa elite programs lang, pati po sa pinag-aaralan na po natin, bakit ba hindi natin sila imbitahin pati sa Batang Pinoy, hindi ba, para talagang Batang Pinoy goes global, kasi napakaraming Pilipino na gustong umuwi at talaga namang matutunan nila at may experience nila yung kanilang kung saan sila nang galing na probinsya.
16: Parami ng parami, Chairman, ngayon ha, yung mga nag-i-inquire naman nakabase sa ibang bayan, especially sa Europe, gusto nilang malaman kung paano maging miyembro ng national team. Pero syempre, kailangan sumali muna sila sa ating mga nationals. Pero with the programs na parati mong inia-anunsyo at parati ding syempre ginagawa sa pagpagtulungan din ng POC-NSAs, definitely mas lalago yung farm para sa ating mga Pilipinong atleta. Speaking of uniform, maganda yung suot mong jacket. Parang kakaiba. Mula ba sa anong team yan, Chairman Pato?
21: Ano po to? Philippine football. Philippine football po ito. Ito yung jacket nila nung huling futsal, yung women's football. Ito po ay sponsor ng Philippine football. Hindi po ako nagkakamali, Puma to eh. Recognize naman natin. So, yeah. Nasuot ko lang kasi alam ko i-interviewin mo ako, Ma'am Judith eh.
16: Makulay, maganda, kitang-kita pati yung Philippine flag natin. Anyway, umikot ka rin sa napakadaming probinsya at nakakatuwa na patuloy ang pagiging involved ng mga local government units sa mga programa po natin. Napakarami na regional training centers. Ewan ko kung ilan pang idadagdag natin. Any updates sa mga centers natin sa iba't ibang panig ng Pilipinas?
21: Yeah, totoo po yan, di ba? Kasi sa the last 36 years ng PSC, pag may na-identify po tayong atleta, dinadala natin sa Baguio, dinadala natin sa Rizal, dinadala nila sa, natin sa field sports. Pero ako po, sa tagal ko sa sports, sa tagal ko na NSA president and SecGen, alam ko po there's a better way of doing it. Kailangan po ang PSC ang lumapit sa kanila through regional training centers. So, kailangan po na nakikipagtulungan tayo with the local government unit, probinsya, syudad, para magtayo ng regional training centers all over the country. Alam niyo po yung kando natin, sinabi ko na po yan, archery, Bukidnon, sinabi na po natin yan, boxing. Kung kaya po na bawat isang sport, merong isang Luzon, Visayas, Mindanao, that is the best. Kaya last week po, galing tayo sa Dagupan. Sa Dagupan po, binuksan natin first ever complete gymnastics regional training center for Region 1 in Dagupan. Napakaganda pong coliseum, air conditioned, all they do is gymnastics. So nasa Dagupan na po yan. Binuksan na rin po natin yung track and field sa Baguio. Ngayon po, parang 1,200 na ang nagja-jogging doon ng mga taga-Baguio. Araw-araw kasi wala naman silang spasyo sa Baguio. Fast track rin po natin yung football pitch sa Baguio kasi isa sa sport nila yan. Nakikipanayan po tayo sa Kawayan Isabela for rowing. Nandun na po yung mga boats na, yung mga initial boats na pinadala ng rowing sa Cagayan River na napakaganda. Magkakaroon rin po ng archery sa Kawayan Isabela. Fina-fast track na rin po natin yung sa Ilocos, fina-fast track na rin po natin yung archery sa Bacolod. The other day, I had a meeting with a congressman from Barotac Nuevo, congressman Deputy Speaker Biron. Wala naman hong football kung walang Barotac Nuevo. Nandiyan na rin yan. Lahat po ito, project ng PSC sa pakikipag-ugnayan with the National Sports Associations. Lahat po ito, kailangan may suporta ng LGU. So, yan po yung programa natin. Yung golf po, pinuksan na natin yung 18 and under. Free golf to kids 18 and under, all government courses and some participating private courses. Padating na po yung mga dinonate ng ISP na 100 golf sets, brand new. Kailangan po mag-register lang lahat sa NGAP, kay SecGen Bones. Kaka-meeting lang namin, kakaalis lang niya ng opisina ko. Ginagawa na natin yung registration platform. Hopefully in the next 6 months, maganda na po ang palakad dito. So all of that, Ma'am Judith, walang hinto, walang humpay, because I know na-excite naman po lahat at nakikita naman nila yung proyektong ginagawa ng Philippine Sports Commission. Hindi lang po para sa elite athletes, pero para sa mga kabataan natin. Kasi kailangan na po talaga healthy citizenry.
16: Chairman, speaking of golf, mismo pa lang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. po ang nakausap nyo para mapayagan na yung mga government-owned courses ay magamit dito sa ating programa?
21: Opo, totoo po yan. 6-7 months po yan na pinush natin. So, ang naglabas po ng direktiba ang Pangulong Marcos through Executive Secretary Ralph Recto na itaguyod itong National Grassroots Golf Program na ayon sa NGAP ay kinauna-unahang National Grassroots Program sa golf sa buong mundo na mismo gobyerno ang nagsasabing let the kids play golf for free. So tuwing hapon, 18 and under, lahat po yan tinataguyod natin, niro-roll out na po natin, hindi naman po madali, pero rino-roll out na po natin yung kasama ang NGAP.
16: Congratulations. Tayo palang kaunanahan sa buong mundo at we are commended pa by the International Golf Federation for this project. Congratulations, Chairman. Okay, huli na lang, baka may dagdag kayong announcement. National Elite Athletes natin, palapit ng palapit ang malakihang Asian Games. Kumusta po ang mga ugnayan sa inyo ng NSA, siguro din ng POC, nagpupulong na for the Asian Games and even the Asian Para Games?
21: Eh, dyan, sa ganyan po mga international games, hindi po ako nababahala dyan, hindi po ako ninenervyos dyan. Kasi kuhang-kuha at magaling po ang pagplano ng Philippine Olympic Committee dyan. Basta kami po, suporta kami sa NSAs, minomonitor namin kung paano sila nagtitraining. Pero kaya po ako may oras para gawin itong mga grassroots program, kaya po ako may oras para itaguyod itong regional training centers. Because alam ko po na very clear naman ang strategy ng Philippine Olympic Committee, si President Bumble Tolentino, pagdating sa ganyan, SEA Games, Asian Games, and Olympics. Napatunayan niya na po yan maraming beses na sa Olympics sa Tokyo, sa Olympics sa Paris, ito sa Olympics ng Los Angeles. So PSC is here to support all of the athletes who will campaign and join the Asian Games in Nagoya this September.
16: May dagdag pa ba doon sa National Sports Tourism Interagency Task Force natin? May bago ba tayong hosting na pinaplano o nandiyan, nakalatad?
21: Eh, tuloy-tuloy po yan. Kakatapos lang natin ng karate. Successful po. Napakaraming bansa, napakaraming bayan ang lumaho. May dalawang ginto ang Pilipinas. At ito po dahil sa mga atletang, kung wala po yung hosting, hindi po sila makakasali niyan abroad. Meron yung mga kwento na nakalahog sila rito sa One Karate because it is in the Philippines. Yun naman po ang objective natin. Daming napakaraming dumating mula sa iba-ibang bayan. Ngayon po, mini-meeting na tayo ng Sambo. Si Sambo naman po ngayong June. Siya naman po ang may Asia Pacific. Tapos sa June rin po, yung Shaba sa Bacolod ng SBP. Meron na rin po. Tuloy-tuloy rin naman po yan hanggang Sepak Takraw. And then, Maya, before you know it, WTA na naman, ma'am. WTA na naman sa January. So marami rin plano ang WTA, maraming plano ang FILTA. I had a meeting with SecGen John Ray Tianco last night. Dami nilang programa, talagang very good for tennis, and we will support that as well.
16: So mabuhay, Chairman Pato, at sa lahat ng bumubuo sa ating Philippine Sports Commission. More power po sa napakarami niyong ginagawa at trabaho nga, pero salamat ng marami. Message sa mga atleta at sa ating mga kababayan, Chairman.
21: Ay, maraming salamat po. At Sports Radio, tinataguyod yung mga programa ng Philippine Sports Commission, ng Philippine Olympic Committee. Yan naman po yan. Lagi ko sinasabi, sports is good news. Maraming problema ang mundo. May gera kung saan-saan, pero tayo, we cannot sacrifice, no? And isolate, we just have to isolate and insulate the dreams of our youth. Yung hangarin ng mga bata na maging atleta, hangarin ng mga bata na pumasok sa sports, huwag na ho natin silang isama dyan sa kung saan-saan gera at saan kaguluhan ng mundo. Kaya kami po rito sa Philippine Sports Commission, sa utos rin naman po ni Pangulo, focus kami sa sports development, sports competitions, taking care of our athletes, taking care of our grassroots, and making sure that yung healthy citizenry. Yan po, alam namin ang dapat namin gawin, di po kami nawawala sa focus dyan. And alam nga natin yan, last week lang ma'am, nasaan ba tayo? Tour of Luzon, 203 Great. Million views, very happy, very excited yung mga mamamayang Pilipino. Pinag-uusapan na yung 2027. So, basta buwan-buwan may magandang sports event, basta buwan-buwan excited ng Pilipino local, international events, then happy na po kami dyan sa PSE. Nagawa na namin ang trabaho namin.
16: At po, and until next time, mabuhay, Chairman Patrick Patog Gregorio. Okay, so yun po ang ating Chairman's Report, pangunahing segment in today's Philippine Sports Commission R, dito pa rin sa Sports Radio.
0: Free zone to. Kaya everybody, sali na kayo! BSC Hour sa Sports Radio 918.
1: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili.
23: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin na ating laging isipin.
23: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: This is a public service announcement.
26: Public service announcement
25: from PBS,
26: Presidential Broadcast Service
25: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
27: Maging panatag Pilipinas.
28: Sports Radio 918 AM.
16: Nagbabalik ang ating Philippine Sports Commission R. Sa pagkakataon na ito, dadako tayo sa ating Integrated Communications and Events ng PSC with IC Almasan para sa ating PSC this week.
29: Magandang hapon po sa ating lahat, sa ating Sports Radio, and of course, lahat po ng ating mga listeners and viewers ng ating Philippine Sports Commission Hour. Muli po ako si IC Almasan mula sa ating PSC, maghahatid ng mga latest updates, mapa agency updates man yan or from our team Philippines. At ito na nga po no, ating PSC updates for this afternoon. From Saturday po, no, the city government of Dagupan is now officially the regional training center for gymnastics and swimming. PSC Chairman Gregorio, together with Commissioners Walter Francis Torres and Matthew Fritz Gaston, and as well as Mayor Belen Fernandez and Division School Superintendent Marciano Soriano Jr., officially inked a memorandum of agreement inside the Dagupan City People's Astrodome. The city is currently conducting a summer sports camp, taking advantage of the students' school break to expose them to sports, help them pursue their dreams, and promote healthy lifestyles. As the region's new sports hub, this center will create a huge impact on aspiring grassroots athletes, providing opportunities, inspiring dreams, and boosting the program's objective of shaping future champions. And for another update po, no, last Saturday, that day marked another terrific transformation for the National Sporting Agency as the PSC happily announced that our athletes, coaches, and the community can now use the newly renovated PSC Baguio Track Oval. PSC Chairman Gregorio and Honorable Mayor Benji Magalong led the ceremonial ribbon cutting at the track oval in Teachers Camp Baguio City. PSC Commissioners Matthew Gaston and Walter Torres, as well as the agency's workforce who worked tirelessly to finish the renovation, were also in attendance. Also present in the ceremony were Philippine Athletics Incorporated President Terry Capistrano and Secretary General Jasper Tenueco, Philippine Football Federation Secretary General Jelix Mercader, DepEd Director for Administrative Services Director Joseph Conrad De Rama, and the National Boxing, Kickboxing, Muay Thai, and Obstacle Course Racing Teams. And itong Sunday nga po, no, nearly 800 karatekas from 58 countries turned the SM Mall of Asia Arena into a battleground of champions during the intense Karate One Youth League Manila. Following the spectacular turnout, PSC Chairman Gregorio and POC President Tolentino congratulated the Karate Pilipinas Sports Federation Incorporated, led by President Richard Lim, for a highly successful hosting. The Philippines didn't just host. Filipino athletes truly rose to the occasion, securing an impressive haul of 2 golds, 2 silvers, and 2 bronze medals. And adding to the prestige of the event, Saudi Karate Federation President Dr. Mushif Al-Shahiri, Saudi Ambassador to the Philippines Faisal Ibrahim Al-Ghamdi, and Mr. Don Caringal were also in attendance. Both foreign dignitaries expressed high enthusiasm for the country's flawless execution of the world's most prestigious international youth karate series. And kinagabihan nga po nun, our very own Chairman Patrick Gregorio witnessed the crowning of champions at the newest nationwide domestic futsal league hosted by the Philippine Football Federation at the home of local futsal, that's the PhilSports Arena in Pasig City. Welcomed by PFF General Secretary Jelix Mercader, Chairman Gregorio lauded the successful staging of the Futsal Liga, a deliberate push to widen the grassroots futsal pipeline and elevate the domestic competition standards nationwide. Crowning the best of the pitch, the champions across the tournament's 4 divisions were the Lady Tamaraws of the Women's Open, the Ascos Development Club for the Men's Open, and for the Under-17 Boys, that's the Star Football Club, and for the Under-17 Girls Division, that's the Beach Hot Football Club. Again, congratulations po sa ating mga teams. And for our Monday update, we have here the Philippine Sports Commission and the National Golf Association of the Philippines, or NGAP, proudly launching the National Golf Grassroots Development Program at Club Intramuros in Manila. It is a more accessible and inclusive program that aims to break the barriers of the sport for the grassroots sector, including students in public schools, out-of-school youth, and the children of golf course caddies and maintenance workers. With the full support of the DOT, TIEZA, and the BCDA, as well as the AFP, this campaign will continue to expand the program's reach to more kids, discovering potential talent and empowering the grassroots community. TIEZA Chief Operating Officer Mark Lapid manifested the importance of creating these opportunities for young kids. Meanwhile, NGAP Secretary General Valeriano Bonsfloro discussed the master plan, which will serve as a guide for the athletes, their coaches, and their families. The NSA will also provide high-caliber coaches to navigate and enhance the skills of our young athletes. And for the last update for this week, PSC Chairman Gregorio welcomed the Commission on Filipinos Overseas, headed by Secretary Dante Clink Ang, along with Project Management Division Chief Marita Apatad and staff. The agencies discussed plans to institutionalize linkages through political, cultural, and heritage engagements. Filipino athletes' excellence continued to expand through key programs like PhilNation, Laro ng Lahi, and coordination with the National Federation of Filipino-American Associations. The PSC and CFO eyed a stronger partnership to help Filipinos residing abroad preserve the culture and heritage by engaging in sports and recreational activities and actively participating in national activities, especially at the grassroots level. At yun na nga po nung ating updates for this afternoon. Muli po on behalf of our PSC Executive Board, led of course by Chairman Gregorio, and our Commissioners, Commissioner Edward Haiko, Commissioner Matthew Fritz Gaston, Commissioner Olivia Bongku, and Commissioner Walter Torres, ay nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa and events. At para nga po patuloy tayong nakasubaybay sa mga kaganapan ng ating ahensya, ay you can follow us on our official social media pages. For Facebook, that's Philippine Sports Commission with a blue check. For Instagram, that's @phil.sportscommission. For our Twitter, that's @PSC_gov. For our YouTube, we have their channel as well, that's Philippine Sports Commission. And for the official updates and announcements po, no, from our agency, I posted po yan sa ating official website, that's psc.gov.ph. Muli po, maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat.
2: Free zone to, kaya everybody, sali na kayo! BSC Hour sa Sports Radio 918.
3: Nandito po tayo ngayon sa Baguio, Philippine Sports Commission. Ito po yung bagong track and field oval. Nabalitaan ko lang po, 40 years of sports radio. Chairman Patol, greets all of you. Congratulations. Sana po magtuloy-tuloy ang ating partnership. Wala pong sports kung walang sports radio. Wala pong partnership with PSC kung walang sports radio. So sana po subaybayan nyo lahat ng ginagawa namin. Everything we do is for the youth, for the grassroots development, from grassroots to gold, from gold to greatness. Pag happy ang atleta, happy ang PSC. Pag happy ang PSC, happy ang sports radio. Mabuhay po kayo.
4: Congratulations to Sports Radio. 40 years na kayo. Grabe. 40 years. Baka marami na kayong mga grandchildren and great-grandchildren. So, what I mean by that is you must have already left a lasting legacy of a lot of news that grew in from seed into trees. So, yung mensahe ko na thank you Sports Radio 918 for being the backbone of bringing news, bringing vision, bringing dreams of people from nobody to somebody, from ordinary to extraordinary, from a nothing athlete to an Olympian, bringing hope, bringing dreams, bringing inspiration to the country, all the way to the countryside and all to the smallest barangay and sitios of the Philippines. Thank you very much for that 40 years of service. Ibang-iba kayo. Salamat po.
2: Kaya everybody, sali na kayo. BSC Hour sa Sports Radio 918.
6: Okay, muli po. Ito ang ating Sports Radio at ang Philippine Sports Commission R. Dito nga lang po sa 918 kHz sa AM band. Nice to have here with us ang NGAP, National Golf Association of the Philippines Secretary General Bones Floro. Hello sir, welcome back to our program. Nice to have you.
7: Thank you. Maraming salamat, Judith. Hello sa atin lahat po dito na nanonood or nakikinig. Magandang araw po sa inyo lahat.
6: Congratulations. Bah, talagang yung collab ng ating NSA, ng GOP, NGAP, at ang ating national sports body, ang PSC, ito, nagsimula na launching of this Fairway to the Future sa talagang grassroots GOP development program. Congrats, sir. So, ano ba talaga to? Gaano ba talaga kalaki itong programa na ito?
7: Well, first of all, gusto namin talaga magpasalamat sa Philippine Sports Commission, kay Chairman Pato Gregorio, kasi matagal na namin panaginip to, pero syempre mahirap ma-attain eh. Kasi alam mo naman, ang mga golf courses very catering to all the golfers, lahat ho yan nagbabayad since the pandemic, ng golf boom, so punong-puno ang mga ating mga golf courses, kaya laking pasalamat namin sa PSC at kay Chairman na nakausap na si President Marcos at napapayag na to give access to all our juniors, no? Yes. To these courses.
6: So yun pala talaga ang kwento. Kailangan talaga na kinausap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para dito sa programa na ito, Sir Bones.
7: Yes, tama, kasi ang unang sumali dito sa mga golf courses na to are the 15 golf courses either owned or operated by the government. Eh. So, syempre, doon tayo sa boss, di ba? Boss lang makakapagsabi niyan.
6: Yes, so, pag sinabi ng Pangulo, syempre, talagang ibubukas yan, di ba? Yung mga golf courses na yan.
7: So, talagang kudos to President Marcos. Maraming salamat po, Mr. President.
6: Yes. So, when do you expect yung totohanan ng simula ng program na ito, Fairway to the Future?
7: Well, as we launched, we explained to everybody, ang first step namin is to bring the trainers for the coaches, di ba? Kasi ang world governing body natin, si RNA, the Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, napakiusapan natin sila na pumunta dito sa atin at i-train yung mga coaches na i-assign natin dun sa lahat ng golf courses na yan, nakasama sa programa. So they will be coming mid-June to train the coaches. So right now, ang ginagawa ho natin is that ina-identify na natin yung mga possible coaches to be trained. Kasi sabi ni Chair Pato, kailangan in each facility, each golf course, meron isang instructor para sa mga bata. Kasi it's one thing to open up the golf course, pero syempre, hindi naman pwedeng walang magturo sa kanila. Alam mo, napaka-komplikado itong golf eh. So kailangan talaga may magturo. And may magturo ng tama. Diba?
16: Una pa lang, tama na ang matututunan correct. Ng mga young golfers natin. Correct. Kaya namang R&A pa ha, ng mga coaches pala o mga trainers ang pupunta dito.
7: Yes. Okay. So we're flying them in from Scotland. Na Scotland. Sila magti-train at magsi-certify nitong mga coaches natin.
16: Yes.
7: And then from there, syempre, while we're doing that, nagki-create na tayo ng database. So we're starting a registration process para sa mga kids, no? So everybody 18 and below, kukuha na tayo ng database diyan para systematic naman tayo, 'di ba? Hindi magulo.
16: Mm-hmm. How many coaches ang pinaplano natin na umattend nitong

0: ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine sports broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Director Gonzalez ang titulong Sports Radio at call sign na DZSR, na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio, na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas Dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng apat na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang sports radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng sports radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng Sports Radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa Sports Radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng Sports Radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand. Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona, at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng Sports Radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa, at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang Sports Radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaw-ngaw sa himpapawid, kasama ang Sports Radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang Sports Radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng Sports Radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang Sports Radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at Sports Radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs, at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro, o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay, at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa, at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad, at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng Boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo. Dahil kahit bali-balik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The Institution in Philippine Sports Broadcast.
1: Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening, with a power of 10,000 watts and with studios located at the 4th floor of the Media Center building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of sports radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong Pilipinas, 3 minuto makalipas ang alas 6 na umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, Japan at Pilipinas plano na itaas ang ugnayan nito sa isang comprehensive strategic partnership.
0: Headlines.
3: Pilipinas at Australia ipinagdiriwang ang 80 taon ng diplomatic relations.
0: Headlines.
3: Criminal Investigation and Detection Group o CIDG kinumpirma na nasa Pilipinas pa si Senador Ronald Bato de la Rosa.
0: Headlines.
3: House Prosecution Panel nagsasagawa na ng mock trials para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Headlines.
3: Resulta ng investigasyon kaugnay ng mga baril na ginamit sa insidente sa Senado inilabas na ng PNP-CIDG.
0: Headlines.
3: At Marcos Administration patuloy sa paghahanap ng mga paraan upang tugunan ang epekto ng krisis sa Middle East.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay araw ng Sabado, May 23, 2026. Makasama niyo po ngayong umaga. Ako po si Efraim Gaito sa inyong tagapaghatid balita.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Plano ng Japan at Pilipinas na itaas ang ugnayan ito sa isang comprehensive strategic partnership. Ito ang pinakamataas na antas ng diplomatic relations na hindi pa ganap na alyansa. Isasama ang bagong partnership sa joint statement na ilalabas pagkatapos ng pulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Kasado ang 4 na araw na state visit ni Pangulong Marcos sa Japan mula May 26 bilang paggunita sa 70th anniversary na ugnayan ng dalawang bansa.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inaasahan ng Pilipinas ang suporta ng Japan para repasuhin ang Japan-Philippines Economic Partnership Agreement o JPEPA, gayon din ang bid nitong makasali sa Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership o CPTPP. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, posibleng maganap ang panukalang trade discussions sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan. Subalit, nakadepende pa rin ang final agenda sa Pangulo. Giniit naman ng kalihim na ilang beses na nilang isinusulong ang pag-update sa JPEPA para matugunan ang natitirang trade barriers kabilang ang ipinatutupad na taripa sa Philippine bananas. Una na rin inilapit ng Pilipinas sa Japanese Ambassador to the Philippines ang tungkol sa endorsement ng Japan sa bid ng bansa na sumali sa CPTPP para mabigyan ng market access ang exports ng Pilipinas. Nananatili naman ang suporta ng Marcos Administration sa free trade agreements bilang bahagi ng pagpapalawak ng market access at makahikayat ng mga mamumuhunan.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, makakatulong sa reputasyon ng Pilipinas at buong Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang ginawang mediation efforts sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Sa programang Boses, sinabi ni Department of Foreign Affairs spokesperson at Office of Public Diplomacy Officer in Charge Annalene Ratonel na maituturing itong diplomatic success. Anya, napatunayan ng Pilipinas na kasalukuyang ASEAN chair ang kakayahan nitong isulong ang kapayapaan sa rehiyon. Magugunitang nagsilbing peacemaker si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ginanap na trilateral meeting para ibsan ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa.
4: itong mediation effort ay beneficial sa ating reputasyon both within ASEAN po and sa broader international community dahil naipakita po ang ating leadership bilang ASEAN chair at ang kakayahan po nating i-facilitate ang peace at dialogue sa rehiyon na ito.
3: Yan ang pahayag ni Department of Foreign Affairs Spokesperson, Office of Public Diplomacy Officer in Charge, Annalyn Ratonel.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, Pilipinas at Australia ipinagdiwang ang 80 taon ng diplomatic relations. May report si EJ Lazaro. Babalikan natin ang ulat na yan ni EJ Lazaro. Sa iba pang balita, kinumpirma ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na nasa Pilipinas pa si Senador Ronald Bato de la Rosa ayon kay PNP CIDG Director Police Major General Robert Morico II. Kasalukuyan ang tinutugis ng otoridad ang senador. Gayunman, hindi na nagbigay pa ng iba pang detalye si Morico dahil sa nagpapatuloy ang mga operasyon. Sinabi rin ng CIDG Chief na hawak na niya ang kopya ng arrest warrant ng International Criminal Court laban sa senador. Nauna nang sinabi ng CIDG na ito turn over nila si De La Rosa sa Department of Justice sa oras na ma-aresto ito.
5: Senator Bato is still inside the country and we will be reinforcing, enforce the warrant of arrest. And so, we will do our duty.
3: Ahayag ni PNP Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Major General Robert Morico II.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, nagtalaga na ng tracker teams ang Philippine National Police o PNP para matukoy at ma-aresto si Senador Bato de la Rosa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Artates Jr., matamang nakikipag-ugnayan ng tracker teams sa Department of Justice at National Bureau of Investigation o NBI para maisilbi ang arrest warrant sa Senador. Inatasan aniya ang lahat ng unit ng pulisya para mahigpit na ipatupad ang operational procedures at igala ang karapatang pantao sa pagpapatupad ng arrest order. Tiniyak ni Artates na ipatutupad ng PNP ang arrest warrant sa paraang profesional at walang bahid ng politika.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, tutulong si Metro Manila Development and Metro Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III sa manhunt operation laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Torre, bilang whole of government approach, pwede silang sumali sa manhunt operation dahil bahagi din sila ng gobyerno. Anya, posible kasi na nakatago sa landfill, estero at makita sa kalsada ang pinaghahanap ng batas. Paglilinaw pa ng MMDA General Manager, hindi ito tungkol sa tao, tungkol kay Senador de la Rosa o sa kanya, kundi ito ay tungkol sa pagpapatupad ng batas na dapat maisakatuparan para maprotektahan ang interes ng bansa. Dagdag ni Torre, para naman sa law enforcement, hindi sila maaaring mamili kung ano ang iimplementa at dapat ipatupad ang mga warrant.
6: Hindi po pwedeng mamili ka kung ano ang, kung alin ang implement mo, alin ang hindi. Because at the end of the day, the job of the police is not to judge the case, but to implement the processes. And in this case, the warrant. So they have to do it, protect the process, let it roll in its natural course, and most especially, protect the institution. Because ultimately, it is in the thing that we protect here. At ang foremost consideration na dapat nating maproteksyonan ay ang interest ng bansa.
3: Yan ang pahayag ni Metropolitan Manila Development Authority MMDA General Manager Nicolas Torre III.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nirinaw naman ng Philippine National Police o PNP na ito turn over nila sa Department of Justice o DOJ si Senador Bato de Rosa oras na maaresto ito. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Artates Jr., ipinaubayan na nila sa DOJ ang kustodiya ni Senador de la Rosa. Kasunod ito, hinimok ni Artates ang senador na mas makabubuti kung susuko na lang ito sa mga otoridad para mapagtuunan ng iba pang wanted person sa bansa. Ayon sa PNP chief, isa kasi itong peaceful way o mapayapang paraan sa paghahain ng warrant of arrest. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni PNP Chief Police General Jose Melencio Artates Jr.
7: Kung by all peaceful means, he will surrender, yield himself, mas maganda. Okay, para mag-concentrate tayo sa iba pang wanted person. We have Atumang, we have Santico, we have Pantan. and the rest of hundreds of thousands of wanted persons listed na ating inoperate.
3: Yan ang pahayag ni Philippine National Police Chief, Police General Jose Melencio Nartates Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Iginit naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na posibleng managot si Senador Robin Padilla sa ilalim ng Rome Statute matapos umanong tulungan si Senador Ronald Bato de Rosa na makatakas mula sa Senado. Gate na Sendanya, taliwas umano ang pahayag ni Padilla na wala siyang kinalaman sa pagtakas ni de la Rosa. Anya, inamin mismo ng Senador na ginamit ang kanyang sasakyan sa pag-alis ng dating PNP chief madaling araw ng Huwebes. Ginawa ni Sendanya ang pahayag matapos umanong tulungan itong makatakas si Ronald Bato de la Rosa mula sa Senado. Inimok din ng party list representative ang mga otoridad na imbestigahan si Padilla sa posibleng paglabag sa Presidential Decree 1829. Ito'y may parusang pagkakakulong at habang buhay na diskwalipikasyon sa serbisyo publiko.
8: Authorities should investigate and question Sen. Robin on the whereabouts of Bato and file the necessary charges. Isang kahihiyan ang pagkakanlong ng ilang senador sa taong nagpapatay ng libu-libong Pilipino. Huwag na sanang madagdagan pa ito ang nakakahiyang pagsasalaula sa katarungan at karapatang pantao. If the government is serious in capturing this fugitive, then a nationwide manhunt is absolutely necessary.
3: Yan ang pahayag ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, sinimulan na ng House Prosecution Panel ang mock trials para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lead Impeachment Prosecutor Representative Jervil Luistro, bahagi ito ng matindi nilang paghahanda lalo't marami sa kanilang miyembro ang may limitadong courtroom practice mula nang pumasok sa public service. Anya, tila sila ay bumalik sa bar review dahil muling binibisita ng mga abogado ang rules on evidence at trial techniques habang inihahanda ang mga tanong para sa direct at cross-examinations. Kumpiyansa naman ng House Prosecutors sa kanilang pagharap sa impeachment court sa July 6.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hindi dapat matakot sa political pressure ang isang congressman sa pagtupad ng kanyang tukulin sa impeachment trial. Ito ang mariing pahayag ni Representative C. Alonto Adyong sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service. Matatanda ang itinalagang opisyal ng tagapagsalita ng House Prosecution Panel si Congressman Adyong para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Batay sa naging anunsyo mula sa Senado bilang isang impeachment court, magsisimula ang pagdirites sa Vice Presidente sa ika-anim ng Hulyo. Ayon pa kay Adyong, hindi dapat bumigay ang prosecution panel sa mga pananakot at pag-atake ng mga trolls sa social media sa pagtupad ng kanilang tungkulin.
9: Constitution should withstand no matter the pressure, no matter how tall or how the attack is being directed at us, the Constitution has to withstand whatever political pressure there is. So yan po yung test sa ating Constitution, no, pinanindigan namin.
3: Silanao del Sur First District Representative Zia Alonto Adyong.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tuto lang ilang senador mula sa minority bloc sa panukalang payagan si Senador Ronald Bato de la Rosa sa virtual setup na pagboto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senador Erwin Tulfo, kailangang physically present ang senador sa pagboto dahil sakalang naman pinayagan ang teleconferencing noong pandemya bunsod ng lockdowns. Samantala, giniit din ni House Committee on Justice Chair Jervil Luistro na dapat ay personal na saksihan at personal na bumoto ang isang senator judge dahil napakahalagang proseso nito kaugnay ng impeachment trial. Magugunit na naging sentro ng kaguluhan si De La Rosa sa mataas na kapulungan matapos biglang magpakita para bumoto sa pagbabago ng liderato ng Senado.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inilabas na ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG ang resulta ng investigasyon kaugnay sa mga baril na ginamit sa insidente sa pagpapotok sa Senado. Sa pulong baritaan sa Camp Crame, sinabi ni CIDG Director Police Major General Robert Morico II na umabot sa 44 na basyo ng bala ang kanilang nakuha mula sa lugar ng insidente. Ayon kay Morico, 36 sa mga basyo ay na-recover sa loob ng gusali habang 8 naman ang nakuha sa labas. 4 na baril umano ang ginamit sa insidente, kabilang na 3 baril na pagkamay-ari ng mga tauhan ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA at 1 baril mula sa National Bureau of Investigation o NBI. Lumabas din sa investigasyon na 26 na basyo ng bala umano'y mula sa baril na ginamit ni Aplaska. Tinukoy ito ng CIDG na overkill dahil sa dami ng putok na pinakawalan mula sa nasabing baril kumpara sa 5 putok lamang na nagmula umano sa panig ng NBI. Dahil dito, sinabi ni Morico na dapat makasuhan si Aplaska sa kasong paglabag sa RA-11917 o Private Security Services Industry Act. Sa ngayon, hindi pa rin umano humaharap si CIDG si Aplaska sa kabila ng pagpapatawag dito.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, pinabulaanan ni Senador Ping Lacson ang naging pahayag ni Senadora Amy Marcos na plano umanong agawin muli ang liderato ng Senado para bigyang daan ang constitutional amendment na magpapalawig sa termino ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. Ayon kay Lacson, wala siyang naririnig na ganitong usapin sa ginabibilangan niyang minority bloc. Binigyang diin ni Lacson na kasinungalingan ang ganitong mga pahayag ay maski sa mga caucus ng minorya ay hindi ito napag-uusapan. Hindi niya alam ng senador kung ano ang pinanggagalingan ng pahayag na ito ng Senadora Amy o kung may matibay itong basihan. Gini Senador Ping na ang pangunahing prioridad ngayon ng minority bloc na tinawag nilang Mythical 11 ay ang maibalik ang dignidad at tiwala ng publiko sa Senado. Sakali man aniyang makakuha ang minority ng sapat na bilang para muling makuha ang liderato ng Senado, ang tututukan nila ay ang pagpapabuti ng pananaw ng publiko sa mataas na kapulungan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras sa buong Pilipinas, 6:20 na umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa pagpapatuloy ng retsyada ng mga balita, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:21 ng umaga. Walang patid ang pagkilos ng Marcos administration sa paghahanap ng paraan at solusyon upang tugunan ang epekto ng Middle East crisis sa Pilipinas, partikular sa enerhiya at presyo ng langis. Sa ikapitong Uplift Committee meeting na pinangasiwaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang, tinalakay ang pagpapaigting ng mga hakbang ng gobyerno sa linya ng transportasyon, food security at enerhiya. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, 4 ang nagsilbing priority areas ng pulong. Una ang repatriation at reintegration ng mga OFW mula sa Middle East. Pinatitiyak ng Pangulo ang ligtas nilang pagbabalik sa bansa, gayon din ang kabuhayan, mga pagsasanay at iba pang oportunidad na tutulong sa mga ito na makapagsimula muli. Ikalawa ay ang pagtitiyak na mayroong matatag na fuel supply ang Pilipinas, kabilang rin ang cash assistance para sa mga mahirap at low-income household na isa sa mga pinaka-apektado ng pagmamahal ng presyo ng krudo. Ikaapat ang pagsisiguro na mananatiling abot-kaya ang presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin sa bansa. Sa pulong na ito, siniguro ng Department of Budget and Management o DBM sa Pangulo na mayroong sapat na pondo ang pamahalaan para maipagpatuloy ang mga programa ng UFLIP hanggang sa pagtatapos ng 2026.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ginagawa na ng pamahalaan ang lahat na makakaya rito upang masiguro na handa ang Pilipinas sakali man na makaranas ng oil supply interruption kung lumala pa ang sitwasyon sa international oil market. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Energy Director Rino Abad na para sa short-term course, pinaigting ng gobyerno ang koordinasyon nito sa mga oil companies, lalo't wala na sa pamahalaan ang pag-manage ng fuel sa bansa. Hindi niya ito madaling magbabago lalo't mangangailangan ito ng batas. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ng mahigpit na koordinasyon ng pamahalaan sa oil companies. Kaugnay nito, sinabi ng opisyal na una naman ng siniguro ng PNOC na kayang ma-deliver ang procurement ng kinakailangang additional fuel supply sa bansa. Sa usapin naman ng long-term solution, mayroon na anyang inisyatibo sa Kongreso kaugnay sa isinusulong na Strategic Petroleum Reserve.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iyo pang pangunahing balita, nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na madagdagan ang Local Government Support Fund o LGSF sa panukalang 2027 National Budget. Ito ay para matiyak ang tuloy-tuloy at agarang pagpapaabot ng tulong sa mga lokal na pamahalaan. Sa ilalim ng programa, direktang ibinababa sa local level ang bigas, educational assistance at tulong pinansyal para suportahan ang mga proyekto sa barangay. Narito ang pahayag ng Pangulo.
14: Kapag magandang ugnayan sa national at saka local government, mas marami, mas mabilis ang serbisyo maibaba natin sa mga tao. Kaya't yan po ang aming naging strategya, yan po ang aming naging plano. Palagay ko naman ay magiging mas maganda yan. At lagi kong sinasabi sa ating mga local official, kung maganda ang maging resulta nitong sinusubukan natin ngayon na sa LGSF at saka sa SCDP, Social Civic Development Program para naman sa barangay, kapag maganda ang patakbo natin at nakita natin na maganda yung plano, yung programa, at maganda ang pagka-implement ng ating mga local official, ay titiyakin ko sa susunod na taon, palakihin pa natin yung budget para mas marami pa tayong matulungan.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, tiniyak ng bagong kalihim ng Department of Budget and Management o DBM na si Kim Robert De Leon na hindi na muling maaabuso ang pondo ng taong bayan. Sa pagharap ni De Leon sa mga kawari ng Department of Budget and Management, nagbigay siya ng matinding babala laban sa korupsyon at sa maling paggamit ng pondo ng bayan. Anya, hindi niya papayagan na muling maabuso ang budget tulad ng nangyari sa flood control scandal. Klaro, anya, ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bawat piso ay mapupunta sa tao, hindi sa korupsyon, hindi sa kapabayaan at hindi sa mga proyektong walang pakinabang sa mamamayan.
15: We will not allow the budget to be abused again for another flood control scandal. Klaro ang direktiba ng presidente. Bawat piso mapupunta sa tao.
3: Samantala, hinimok din ni Budget Secretary De Leon ang mga kawari ng DBM na samahan siya sa pagpapatupad ng mas epektibong mga reforma at maging proactive sa paglilingkod sa sambayan ng Pilipino.
15: I invite everyone to consider a shift and join me in pursuing this shift to be proactive and anticipatory, guided by the same macroeconomic fundamentals that shape the budget that we prepare and execute.
3: Yan ang pahayag ni Department of Budget and Management Secretary Kim Robert De Leon.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Umakyat sa 76 ang transparency score ng Pilipinas base sa 2025 Open Budget Result. Ayon kay Budget Secretary Kim Robert De Leon, mas mataas ito kumpara noong 2021 kung saan may 68 transparency score ang Pilipinas at 75 score noong 2023. Nalagpasan din ang Philippine Development Plan ang target score nito na 71. Sinabi ni De Leon na ang nasabing datos ay nagsisilbing sukatan kung maayos ba ang transparency ng pamahalaan at kung matibay ba ang proseso laban sa katiwalian. Sa bawat pisoan niya na nananakaw, apektado rito ang mga classroom, ospital, pangkabuhanan at oportunidad para sa mga Pilipino. Bilin ng bagong secretary sa kanyang mga kasamaan sa DBM, bawal ang mabagal at bawal ang naghihintay dahil sa DBM, bayan ang may kinabang at dapat bida ang mamamayan.
16: Dito sa DBM, dito bawal ang mabagal. Sa DBM, dapat bawal ang maghihintay. Sa DBM, dapat bayan ang makikinabang. Sa DBM, dapat bida ang mamamayan.
3: Si Budget Secretary Kim Robert De Leon.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nanindigan si House Speaker Faustino Bongi D. III na tuloy-tuloy ang trabaho ng Kamara para sa kapakanan ng mga mamamayan. Ito ay matapos aprubahan sa ikalawang pagbasa ang 38 panukalang batas ngayong Linggo. Ayon kay D., patunay ito na nananatiling disiplinado at determinado ang House of Representatives sa pagsusulong ng mga batas na direktang makatutulong sa buhay ng mga Pilipino. Kabilang sa mga umusad ang proposed Anti-Political Dynasty Act o House Bill 8389, pati na ang House Bill 9305 na maghahatag ng National Emergency Response and Resiliency Framework at Kalinga Program para sa mas mabilis na pagtugon sa krisis, economic stability at energy security. Samantala, lusot na rin sa third reading ang tatlong mahalagang panukala, kabilang ang dalawang LEDAC priority bills, ang panukalang amyenda sa 4Ps Act at ang Philippine Waste to Energy Act. Aprobado na rin sa ikatlo at huling pagbasa ang National Land Use Act na magtatakda ng science-based at mas maayos na land use planning sa bansa.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hinihikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga benepisyaryo ng Presidential Scholarship Program na mag-aral ng mabuti at i-maximize ang educational assistance na ipinagkakaloob ng gobyerno. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa paglulunsad ng bawat bayan may kinabang program sa Obando, Bulacan. 55 mag-aaral mula sa 11 barangay sa lugar ang may kinabang sa programa. Binigyang din ng Pangulo ang kahalagahan ng edukasyon para sa pag-unlad, hindi lamang ang ng kanilang sarili at pamilya, bagkus ay para sa Pilipinas sa kabuuan. Dito rin ipinunto ng puno ehekutibo ang edukasyon ay isang karapatan ng bawat Pilipino at hindi isang pribilehiyo ng iilan. Nangako si Pangulong Marcos na patuloy na tutulong ang kanyang administrasyon sa mga kabataang Pilipino sa kanilang pag-aaral.
17: Ang edukasyon ay hindi pribilehyo. Ito'y karapatan ng bawat na ating kabataan na kailangan ng pamahalaan ay asikasuhin at tiyakin na maganda ang sektor ng edukasyon. Naiwanan lang tayo ng kaunti dahil sa nakaraang ilang taon, hindi masyadong nabibigyan ng atensyon ang ating education sector. Pero ngayon, dahil sa aking paniniwala na ito nga ay karapatan ng bawat sa ating kabataan na sinong gusto mag-aral.
3: Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, paitingin pa ng Department of Agriculture o DA ang pagpag-ugnayan sa mga rice wholesalers at traders para matulungan ang mga retailer na makasunod sa ipinatutupad na 50 pesos kada kilo na price cap sa imported rice. Ayon kay DA Assistant Secretary Genevieve Guevara, plano nilang puntahan din ang mga wholesalers at traders para silipin ang itinakda nilang presyo. Kasunod ito ng reklamo ng ilang rice retailers, nahirap silang sumunod sa price cap dahil mataas pa rin umano ang kuha nila sa kanilang mga supplier. Ayon kay Guevara, nauna ng nakipagpulo ang DA sa mga stakeholder na nagpahayag naman umano ng mga ito ng suporta sa price policy, sa price cap policy ng pamahalaan. Iginit ng DA Assistant Secretary, kailangang magbaba rin ng presyo ang suppliers dahil kung hindi ay malulugi rin sila dahil wala nang bibili sa kanilang retailers na hindi maaaring magbenta ng lampas sa 50 piso kada kilo.
18: balak din po namin puntahan yung ating mga wholesalers, mga traders po natin, pati pa importers. Pero definitely nagkaroon na po tayo ng pag-uusap ano po. At sabi naman nila, sinusuportahan nila yung ating price cap. Of course, sila rin naman po ang malulugi if in case po na hindi sila magbababa at wala na pong kukuha sa kanila dahil hindi na nga po pwede na magbenta po tayo na mas mataas sa 50 pagdating po. Eh, dapat sumunod po yung mga suppliers natin dahil kung hindi nila bababaan yon, wala po silang mabebentahan yan dahil nga po sa price cap.
3: Yan ang pahayag ni DA Assistant Secretary Genevieve Guevara.
10: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide. Nilabas na ng Malacanang ang Executive Order 116 na nagtatakda sa pagtataas ng pork meat na inaangkat sa labas ng bansa. Sa kautosan na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., itinatakda dito na mula sa dating 54,210 metriko toneladang karne ng baboy na iniimport ay itataas na ito ngayon sa 204,210 metric tons. Ang akbang ay base na rin sa rekomendasyon ng Minimum Access Volume Committee na taasan ng pork importation ng 150,000 metric tons na inaangkat na food item sa susunod na 2 taon. Ito upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply at abot-kayang presyo ng nabanggit na commodity kasama na ang mga ginagawang processed meat food products. Kaugnay nito, inatasa naman ang MAV Committee na tiyaking may sapat na alokasyon ng Food Terminal Incorporated at ang kadiwa ng Pangulo Program.
10: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Oras sa buong Pilipinas. 6:34 ng umaga.
10: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
20: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
10: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
10: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa pagpapatuloy ng ratsyada ng mga balita, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas. 6:36 ng umaga. Ipinagdiwang ng Pilipinas at Australia ang 80th anibersaryo ng kanilang diplomatic relations sa pamamagitan ng isang makasaysayang seremonya sa Quezon City nitong Biyernes. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Philippines-Australia Friendship Day, pinailawa ng kulay berde at ginto na pambansang kulay ng Australia ang Quezon Memorial Shrine bilang simbolo ng matatag na pagkakaibigan at ugnayan ng dalawang bansa. Isinagawa rin ang groundbreaking ceremony para sa historical marker na kinomisyon ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP. Gugunitain nito ang pagtulong ng Australia kay dating Pangulong Manuel L. Quezon sa pamamahalaang Pilipino noong 20th pandaigdig. Ayon kay Australian Ambassador Mark Ines Brown, nananatiling matatag ang samahan ng dalawang bansa mula noong 1942 nang tanggapin ng Australia si Pangulong Quezon at ang kanyang gobyerno sa gitna ng digmaan. Dumalo rin sa nasabing aktibidad sina DFA Undersecretary Leo Herrera Lim, NHCP Executive Director Carminda Arevalo at Quezon City Mayor Joy Belmonte. Formal nang naitatag ang diplomatic relations ng Pilipinas at Australia noong Mayo 22, 1946.
4: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, ganap nang ipinatupad ang lahat ng rekomendasyon sa pag-aaral ng Project NOAA na isinagawa ng ilang taon na ang nakalipas para tugunan ang matinding pagbaha sa bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kabilang rito ang kasalukuyang drainage improvement project sa G. Araneta Avenue sa Quezon City na agarang binabaha tuwing may malakas na pag-ulan. Anya isa ito sa mga critical na flood-prone areas na pinaprioridad ng gobyerno sa ilalim ng Oplan kontra baha.
21: Isa lang ito, napakarami ng ganito na ginagawa natin around Metro Manila at saka sa buong Pilipinas.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, tuloy-tuloy ang pag-arangkada ng Oplan kontra baha sa buong Metro Manila. Ito ay kung saan lalo pang pinaigti ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kanilang mga ikinakasang operasyon upang maiwasan na ang pagbaha sa gitna ng paghahanda sa tag-ulan. Sa parehan ng programang Boses, sinabi ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III na maigpit ang binin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak na mabawasan na ang mga lugar na karaniwang nalulubog sa tubig baha. Anya, ilan sa mga aksyon na patuloy na ipinatutupan ng MMDA ay ang regular na declogging ng mga kanal at estero, dredging ng mga ilog at waterways, clearing off sa mga illegal na istruktura at bara, regular na inspeksyon sa flood pumping stage operations, at mas mabilis na deployment ng flood response teams.
22: Gumagamit tayo ngayon ng mass data-driven approach at tinitingnan ang lahat ng mga flood-prone areas para medyo surgical. Talagang tinitingnan natin, bibisita at inaalam natin ang cost at yun kaagad ang ating inaaksyonan. Kasama doon yung tinitingnan natin saan ang mabagal na runoff, mm-hmm, at saan may mga bottlenecks sa drainage system. Ang bottom line, sir, ang objective natin ay hindi lang maglinis kundi siguraduhin na mas mabilis ang agos ng tubig, mas mabilis humupa ang baha at mas kakonti ang permisyong dulot nito sa tao at sa trapiko.
3: Yan ang tinig ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ipinagmalaki ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na ilang individual na ang nasampulan at naparusahan sa ilalim ng kampanya na Yes to Ayos. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III na sa mga susunod na araw ay ilalabas na nila sa social media accounts ng MMDA ang ilan sa mga nahuli at namultahan ng MMDA dahil sa iba't ibang paglabag. Kabilang dito ang hindi tamang pagtatampo ng basura at iba pang kahalintulad na aksyon. Pagilinaw ng MMDA General Manager, ang kanilang panguhuli at pagbibigay ng multa ay nakabase sa mga ebidensyang kanilang nakalap at naidokumento.
22: In the next few days, makikita nyo sa Facebook page ng MMDA at sa Facebook page ko rin. Sundan nyo at ipapakita namin yung mga namultahan namin, at mga naabot namin, yung mga nahuli ng ating kamera na nagtatapon ng basura. Pinuntahan natin, may mga nagtapon ng upos ng sigarilyo na rider, ganon. Hanggang pinuntahan pa natin sa bahay nila na outside na Metro Manila. Kaya nagbayad naman ng multa dahil meron mga ebidensya talaga.
3: Yan ang pahayag ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagbigay ng paglilinaw ang Department of Social Welfare and Development o DSWD kaugnay ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program dahil sa patuloy na mga katanungan mula sa publiko. Sa isinagawang DSWD Media Forum noong Mayo 21, sinabi ni Edwin Morata na bukas ang AICS para sa lahat ng Pilipino, kabilang man sa mahirap o middle class basta nakararanas ng krisis o emergency situation. Ipinaliwanag din ng opisyal na hindi lamang medical assistance ang ibinibigay sa ilalim ng programa, kundi pati tulong sa pagkain, transportasyon at pagpapalibing. Ayon pa kay Morata, maaari ring i-refer ang mga benepisyaryo sa iba pang government charitable agencies gaya ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO para sa dagdag na suporta.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy na hinihimok ng embahada sa Amman ang overseas Filipino workers sa Jordan na magparehistro para sa 2028 national elections. Ayon kay OVR Administering Officer John Danilo Chow Jr., tulad ng iba pang embahada ng Pilipinas, nagsasagawa rin sila ng mobile and field registration para mas mailapit pa ang pagpaparehistro sa mga OFWs. Kaunin nito, may ikakasang registration ngayong buwan at sa Hunyo, tatagal ang overseas voting registration hanggang September 2027.
6: In the next few weeks po, meron po kaming dalawang nakascheduled pong mobile outreach registration. Isa po is sa May 28 po, gaganapin po yan dito sa Amman at yung mga information po, kasama na po yung mga rules and regulations sa registration, nasa website naman po natin at nasa mga Facebook page po natin. So meron po tayong May 28 at ang susunod po meron rin po sa June 19.
3: Si Overseas Voter Registration o OVR Administering Officer John Danilo Jao Jr.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Malaki ang matitipid at kikitain ng mga magsasaka sa paggamit ng tamang variety ng palay sa kabila ng banta ng El Nino at mahal na presyo ng langis sa bansa. Ayon kay Department of Agriculture, Philippine Rice Research Institute, Chief Science Research Specialist, Career Scientist 3, Plant Breeding and Biotechnology Division, Dr. Norvi Manigbas. Naglalaro sa 30 hanggang 38% ang natitipid ng mga magsasaka gastos sa gastos sa irigasyon at langis dahil sa tama at akmang dami ng tubig sa pananim sa palay. Binigyan din ng eksperto na dapat panatilihin ng bansa na basa o kahit moisture ang lupa, lalo na kapag nasa panicle initiation at flowering stage dahil sa nakasalalay ang tubig ang mayabong na bigas. Hinikayat din ng ahensya ang mga magsasaka na gamitin ang palay check system para sa tamang pamamahala ng palayan lalo na sa patubig at abono.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Namamahagi ang gobyerno ng libre at naka-insured na mga kalabaw para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ayon kay Department of Agriculture, Philippine Carabao Center, Ilocos Region Center Director Joel Kabading, kailangan na rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA at miyembro ng isang asosasyon upang maging kwalipikado sa programa ng gobyerno. Dagdag pa ng opisyal, kailangan sumailali muna sa pagsasanay sa pag-aalaga ng kalabaw at mayroong sapat na lupain bago nila matanggap ang kalabaw. Binigyang diin pa ni Kabading na mataas ang karidad ng kalabaw ang kanilang ipinamamahagi. Anya, ito'y dahil mayroong itong kakayahan na maglabas ng 3 hanggang 8 litrong gatas kada araw kumpara sa native carabao na 1 hanggang 2 litro kada araw. Nakahanda ang DAPCC na bilhin ang mga naging 6 gatas na nagkakahalaga ng 80 hanggang 100 pesos kada litro at dalhin sa magandang merkado. Tiniyak ng ahensya na mayroon silang mga tauhan na mag-aalaga ng kalusugan ng bawat kalabaw anumang oras.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inihikayat ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PILFIDA ang pribadong sektor na mamuhunan sa pagproseso ng iba't ibang produkto sa mula sa abaka. Batid ni PILFIDA Executive Director Ali Atienza, sa sistema ng gobyerno ay maaaring mabago ang mga proyekto kapag iba ang nakaupo sa pwesto. Anya, mainam ang tuloy-tuloy na suporta ng pribadong sektor sa industriya. Tiniyak naman ni Atienza na nakaalalay pa rin ang pamahalaan sa mga magsasaka at mamuhunan. Samantala, isa sa mga ibinida ni Atienza na maaaring ma-produce gamit ang abaka ay ang bulletproof vest na maaaring gamitin ng law enforcement agencies.
7: It has been tested already. No? Ang ginamit po dito, Magnum 44. Hindi tumagos. Right. So which means our military, our police, our navy can use this. Mm-hmm. And we can create a local industry. Kasi ang gusto ko po eh, talagang dapat ang industriya nandito. Para mm-hmm. paglinabas natin, finished product. Mm-hmm. And at the same time, pwede natin gawa ng paraan na yung mga farmers na nag-aabaka, kumita na mas maganda.
3: Samantala, may pag-ugnayan ng PhilFIDA sa mga lokal na pamahalaan para palakasin pa ang pagsasabi.

0: Bili.
1: Yan ang payag ni PhilFIDA Executive Director Ali Atienza.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Handang gumastos ng malaki ang pamahalang lungsod ng Maynila para mapaghusay pa ang public health care sa lungsod. Kwento ni Manila City Mayor Isko Moreno, naranasan niya mismo ang kasabihan na mahirap maging mahirap, lalo na kapag may sakit. Anya, bukod sa malalaking ospital ay namumuhunan din sila sa primary health care dahil kalusugan at buhay ng taong ang nakasalalay. Paliwanag ni Moreno, kung dati duda ang pasyente sa kaligtasan o sa kakayahan ng ospital dahil sa physical na itsura ng ospital na hindi maayos, pero sinabi niya na ngayon ito ay unti-unti nang nagbabago dahil bukod sa naka-aircon, makabago na rin ang mga kagamitan.
3: Bakit ako namumuhunan ng gusto? Ultimate health center mo, tinutupan. Yung primary health care facility, hindi lang tayo sa malaki, pati sa well, mahirap, maging mahirap, lalo na kung may sakit.
1: Si Manila City Mayor Isko Moreno.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, 10% ng senior citizens sa Pilipinas may kondisyong demensya ayon sa ADAP o Alzheimer's Disease Association of the Philippines. Ang detalye mula kay Jared Moreno ng Radyo Magazine.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Kala ng Alzheimer's Disease Association of the Philippines o ADAP na humigit kumulang 1 milyon o 10% ng mga senior citizens sa bansa ang may demensya. Ayon sa organisasyon, 2 sa bawat 3 kaso nito ay naitala sa mga nakatatanda. Gayunpaman, nilinaw ni Dr. Alvin Ray Senina, ang Pangulo ng ADAP, na hindi normal na bahagi ng pagtanda ang pagkakaroon nito.
5: Akala natin lahat, ang memory problem ay normal sa matatanda. Pero siguro po, isang punto ngayong hapon na ito, ang memory problem, ang pagiging ulyani, ay hindi parte ng normal na matatanda.
4: Dagdag pa niya, maaari itong maranasan ng mga nasa edad 30 hanggang 50s na tinatawag na young onset o early onset dementia. Para makatulong sa pag-iwas ng kondisyon, hinihikayat ang ADAP ang publiko na pangalagaan ang kalusugan ng puso at utak, manatiling aktibo, umiwas sa paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak. Umaasa rin ang ADAP sa mas matibay na suporta mula sa pamahalaan laban sa kondisyon. Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: A VAWC o Expanded Violence Against Women and Children Bill pasado na sa third reading sa Kamara. May report si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Pasado na sa third and final reading ang Expanded Anti-Violence Against Women and Children Bill, isang mahalagang hakbang upang iakma ang batas sa lumalalang anyo ng karahasan laban sa kababaihan at mga bata. Maaalalang 2004 nung inihain ng Gabriela Women's Party List ang anti-VAWC law bilang tugon sa malawakang karahasan. Ngunit habang nagbabago ang panahon, nagbabago rin ang anyo ng karahasan. Ayon kay Party List Representative Sara Ilago, panahon na upang palakasin at amyendahan ang batas upang tumugon sa lumalalang online abuse, harassment at iba pang bagong anyo ng pang-aabuso laban sa mga kabataan. Nanawagan din ito sa Senado na ipasa ang VAWC bill sa lalong madaling panahon. Narito ang payag ni Gabriela Party List Representative Sara Ilago.
7: Pasado na sa third and final reading ang ating isinusulong na expanded anti-VAWC bill. Sa ilalim nito, binibigyang kahulugan ang technology-facilitated violence against women at mahigpit ang parusa para sa mga lumalabag, kabilang na ang multang hanggang 500,000 pesos at pagkakakulong. Kinikilala rin ang online harassment, stalking at hacking bilang mga anyo ng VAWC. Nagbibigay rin ng hanggang 20 days na paid leave para sa mga biktima, para sa medical, legal at iba pang mga pangailangan. Panalo na tayo dito sa House of Representatives. Ngayon ang panawagan natin sa Senado, Expanded Anti-Violence Against Women and Their Children Bill, dapat ipasa na.
6: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Naniniwala ang Council for the Welfare of Children o CWC na ang pagiging 15 ng Pilipinas sa buong mundo sa 2026 Out of Shadows Index ay patunay na nagbubunga ang mga ginagawa ng gobyerno para protekta ng mga kabataan sa bansa. Sa programang Boses, sinabi ni CWC Undersecretary Angelo Tapales na malaki ang itinala ng Pilipinas sa ranking dahil noong 2022 ay nasa 25th umano ang bansa. Anya, malaki ang ambag dito ng pagpapanagot ng mga sangkot lalo na sa online sexual abuse and exploitation at ang pagsama sa grooming sa mga kabataan sa RA 11930 o anti-OSAEC-CISA-M law.

0: Dagdag ni Tapales, patuloy ang pagpagtulungan ng CWC sa iba pang ahensya ng gobyerno para mas marami pang kabataan ang matulungan ng pamahalaan at mapataas pa ang ranggo ng Pilipinas sa Global Index.
1: Puro ito nga, sumasalamin na ito dun sa talagang tulong-tulong na effort ng government, ano, may conscious effort para talagang medyo i-implement ang mga batas natin, magpasa ng additional batas para mas protected ang bata.
0: Yan ang tinig ni Council for the Welfare of Children, Undersecretary Angelo Tapales.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, Bureau of Internal Revenue lumagpas sa target collections dahil sa mga reforma. May report si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Iniulat ng Bureau of Internal Revenue na umabot sa migit 1.155 trilyong pisong buwis ang nakolekta nito mula Enero hanggang Abril ngayong taon. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, lumagpas ng 10.6 bilyong piso ang koleksyon ng ahensya kumpara sa target sa unang apat na buwan ng 2026. Sinabi ni Mendoza na bunga ito ng pinaigting na reforma sa digitalization, audit system at taxpayer services. Kabilang sa mga inilunsad ng BIR ang digital tax calendar, online taxpayer portal at mas pinasimpleng proseso sa business registration. Iginit din ng BIR chief na layunin ng ahensya na gawing mas moderno, mas mabilis at mas transparent ang panghulikta ng buwis sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Tumaas ng 170% ang kita ng Government Service Insurance System o GSIS sa unang quarter ng taong ito. Ayon sa GSIS, umabot sa 43.6 billion pesos ang net income nito hanggang katapusan ng Marso mula sa 16.1 billion pesos noong nakaparehong panahon ng 2025. Higit one-third na ito ng kanilang target na 130.91 billion pesos na kita para sa buong taon. Ang pagtaas ng net income ay bunsod ng malakas na kita sa investments na nakabawi mula sa mas mataas na claims at benefit payouts.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inaasahang tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa pinakuling trading, posibleng maragdagan ng piso hanggang 1 peso and 50 centavos ang presyo sa kada litro ng diesel, gasolina at kerosene. Samantala, sinabi ni Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na posibleng mabawasan pa ito kapag nagpatuloy ang malaking pagbaba sa presyo ng petrolyo sa world market.
4: Mataas daw ang chance no, na rollback po tayo sa diesel and kerosene. May konting increase sa gasoline. Ang estimate na to, kung nandito na tayo sa 9, ang pump price range sa atin nasa 70 to 95 na lang. Ang ating gasolina nasa 75 to 105 pa.
0: Yan ang tinig ni Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, walang palya ang Department of Health o DOH Bureau of Quarantine sa kanilang border at health surveillance sa lahat ng paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito'y bilang bahagi ng paghahanda at pag-iingat na makapasok sa Pilipinas ang Ebola disease na dulot ng Bundibugyo virus. Ayon sa DOH, sa ngayon ay malinaw na walang kaso ng Ebola disease sa Pilipinas. Magkagayon man ay maigi na naan nilang maging alerto at handa matapos ideklara ng World Health Organization o WHO na isang public health emergency of international concern ang Ebola disease dahil sa nakitang kaso sa Democratic Republic of Congo o DRC at Uganda. Kaugnay nito, pinalalakas ng DOH ang kanilang information campaign hinggil sa Ebola disease. Kabilang anya sa mga sintomas nito ay lagnat, panghihina, sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagsusuka, sakit ng lalamunan at pagdudumi. Ayon sa kagawaran, kumakalat ang Ebola disease o maaring makahawa ang taong may tagdag nito o namatay dahil dito sa pamamagitan ng direct contact sa dugo o ibang likido ng katawan o paghawak ng kontaminadong gamit.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita sa Ibayong Dagat, India-Africa Forum Summit ipinagpaliban dahil sa banta ng Ebola. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nagpasya ang India at African Union na ipagpaliban ng nakatakdang India-Africa Forum Summit dahil sa pangamba sa lumalalang outbreak ng Ebola sa ilang bahagi ng Africa. Ayon sa ulat, nakatakdasan ng idaos ang pagpupulong sa New Delhi sa susunod na linggo, ngunit inuna ng mga opisyal ang kaligtasan ng mga delegado at lider mula sa iba't ibang bansa. Lumalala ang sitwasyon sa Democratic Republic of Congo kung saan daan-daang hinihinalang kaso at mahigit isang daang pagkamatay ang iniimbestigahan kaugnay ng Ebola. Nagdeklara na rin ang World Health Organization ng International Health Emergency habang pinaiigting ang pagbabantay sa mga paliparan at border crossings. Sinabi ng India na mahalagang matiyak ang buong partisipasyon ng mga bansang Aprikano nang walang banta sa kalusugan. Wala pang bagong petsa para sa summit, ngunit tiniyak ng magkabilang panig na mananatiling matatag ang ugnayan at kooperasyon ng India at Afrika sa kabila ng krisis pangkalusugan. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At yan ang kalipunan ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado, May 23, 2026. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical sides, kila Engineer Swally Bumatayo, Engineer Arnel Villamor at Engineer Kenneth Nadua, gayon din sa ating PBS News Division sa katauhan naman ni Tommy Reyes. Muli, ako po si Efraim Gaito sa inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas! Isang minuto bago ang alas 7 ng umaga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. We know you're always on the go. On the go. Ang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
7: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
6: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
7: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
6: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
7: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
6: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
7: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
6: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
8: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
9: Mahal ang gamot.
8: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
10: Mr. President, pwede pa yakap?
8: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
11: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
12: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
8: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
12: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
9: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Athletic type ka man o fan ng mga palaro, ready your ears. Dahil PSC Hour is back. Ipapasa at ibibigay sa inyo ang mga latest sporting events sa buong bansa. PSC Hour. Kabising ang Philippine Sports Commission. Iisa-isahin ang mga tournament, sports activities at development programs sa mundo ng palakasan. PSC Hour. Sports for all ang goal natin dito. Pro, amateur at kahit mga enthusiasts, para sa atin itong lahat. PSC Hour sa Sports Radio 918.
13: Magandang araw po sa ating lahat at nagbabalik muli ang ating Philippine Sports Commission R dito lamang sa Sports Radio 918. Sana magkakasama tayo sa mga pages ng ating stasyon at ganun din ang Philippine Sports Commission. Ganun din po sa pamagitan ng PBS e-radio portal o yung PBS receiver natin. Pwedeng yung audio mapakinggan nyo dyan para marami tayong nagkakabalitaan, lalo na po na napakaraming programa ang ating National Sports Agency na PSC. Mapa-kakulab ang pribadong sektor o kaya naman kakulab ang mga National Sports Association, ay tunay naman po na sunod-sunod ang programa na pinapasinayaan ng ating Philippine Sports Commission sa pumuno ni Chairman na Patrick Pato Gregorio, kasama na ang kanyang mga commissioners, Olivia Bongku, ganun din Walter Wawit Torres, Matthew Fritz Gaston at si Sir Edward Haiko. Kaya naman po punong-puno din kami ng mga balita na parating ibinibigay sa inyo at sa ating lahat, hindi ba? So sa araw na ito, atin pong iha-highlight yung kasunduan ng ating PSC at ng ating National Sports Agent, ng ating National Sports Association. Mamaya, okay, na si Bones Floro ng NGAP. Pero anytime, okay, anytime ready si Chairman Patrick Gregorio. Siyempre, once in a while ay live natin nakakaugnay sa pamagitan ng Chairman's Report dito po sa PSCR.
9: Ito. Kaya everybody, sali na kayo! PSC Hour sa Sports Radio 918.
13: Muli, magandang araw. Welcome back sa ating programa, PSCR Chairman Pato. Magandang hapon po.
14: Ay, magandang hapon po, Ma'am Judith, at sa lahat ng nakikinig, nanonood ng Sports Radio.
13: Yes, Chairman, busy tayo. Alam ko may pulong ka any minute from now. Ano po ba itong mahalagang meeting nyo with the PSC board ba ito, Chairman?
14: Yes, it is our regular PSC board meeting para pag-aralan lahat ng mga proyekto ng PSC, para pag-usapan lahat ng mga request ng mga NSAs, at para ma-push natin yung mga programa natin na inilunsad, no, the past couple of days. Fine-tune lang natin just to make sure na lahat ito ay magawa ng tama at sa lalong mabilis na panahon.
13: Yes, ano nga ba ang pinaka sa mga huling araw? Ano, araw-araw may isa, dalawa o even tatlo na mga proyekto na pinapasinayaan o kaya naman pina-finalize. Napansin ko yung muli mong pagpulong o pakikipag-usap sa City Mayor ng Manila, si Mayor Isko. Ano ba ito? Tuloy na tuloy na? Kailan na mag-uumpisa ang proyekto para sa Rizal Memorial Sports Plaza, Chairman?
14: Yes, simula pa lang nung tayo ina-appoint last July 2025, sinulong na natin ito, no? Kasama si Mayor Isko, diniscuss ko na ito with the PSC, diniscuss ko na ito with the potential partners like SM. Ito yung tuloy-tuloy lang na transformation ng Rizal, kasi alam naman natin na matagal luma na tong Rizal, eh, kailangan na talaga ng improvement, ng renovation, ng transformation. And itong pag-present ko kay Mayor Isko, ito yung pag-present ko ng bagong mga plano, kasi rinirenovate natin ngayon yung Rizal Baseball Field in the next few months, kasama ang PFF at FIFA, tulungan rin nila tayo sa football field. Alam naman natin noong January, tinapos natin yung tennis. So ang importante, kung titingnan po natin at alam nyo po itong lahat, nire-respeto natin yung Rizal as a historical landmark. Pero pagdating sa periphery, sa labas ng Rizal, ay masyadong magulo. Ang daming kotseng nakaparking, ang daming aktibidades, madaming basura. Alam po namin ni Mayor Isko yan na kailangan pagandahin na natin, lagyan natin ng tamang plaza. Pansinin nyo po, alam nyo po to, baka matawa kayong lahat. Eh, may nakikita ba ho kayong statwa ni Jose Rizal sa Rizal Memorial? Wala rin po. So, lahat po yan, kasama po yan sa pagpapaganda ng ating historic stadium. Nararapat lang po yan na ibalik natin sa dating sigla. At gagawin po natin yan sa pakikipagtulungan sa mga pribadong sektor para po walang gastos ang gobyerno at ang PSC para lang mapaganda. Kasi excited po ako, sabihin sa inyo, pag dumaan ho kayo ngayon rito sa SM, sa Horizon, nandiyan na ho yung napakaganda nilang SM Horizon, eh, that will be a world-class store. Eh, kung hindi naman po makakasabay si Rizal, eh, hindi naman po babagay. So, kami po ni Mayor Isko, kami po ni Chairman Hansi, kami po ng PSC Board, kami po ng MMDA, DPWH, lahat po kami nag-uusap para lang masolve natin ang number one, ang basura, flooding, at yung talagang mabigyan natin ng magandang showcase itong Rizal. Kaya very, very excited po ako.
13: Kasama na dyan, Chairman, yung ilang pang mga eyesores doon sa paligid. Alam natin na nagkakaroon pa rin ng puwang para magkaroon tayo ng mga standby, di ba? Di lang mga kababayan natin, kundi yung mga iba-ibang mga, di ba, tricycle o sidecar, whatsoever. Alam natin na matutulungan tayo ni Mayor, di ba, para talagang merong sigurong ilagay na bagong sabihin natin na paradahan man lang o lokasyon para sa mga nasabing, well, in a way po, medyo eyesores doon sa paligid.
14: Totoo po yun. Kasi alam mo, pag sa background ko rin man po yan, para sa ating mga nakikinig, yung tourism tsaka urban planning ay familiar po tayo dyan. Pag pinagsama mo po talaga ang kotse tsaka tao sa kalye, magulo po talaga. May tricycle pa, may tricycle pa. Eh, kailangan po ma-zone natin mabuti. So, kasama po sa plano, na hindi ko yata nabanggit kanina, ay yung pinag-aaralan natin sa isang master plan, yung pagdikit, para maidikit na natin ang LRT sa patungo sa isang complex katulad ng Rizal, patungo sa SM Horizon, para po wala na sa kalye yung mga tao, para po na sa parang elevated walkway na sila katulad ng sa Makati, katulad po sa ibang bansa, para po hindi na nangangamba na pag tumatawid, eh, baka masagasaan pa. Lahat po yan kasama sa trabaho natin sa pagpapaganda ng Rizal, kasi po importante na talagang wala rin namang distraction yung mga atleta natin. Alam natin po yan, nakita ko yan mismo nung tag-ulan, ang una hong inaalis yung mga atleta dahil binabahan, hindi sila makapasok, hindi makalabas. Pero kung may mga elevated walkway po tayo sa kasama ang suporta ng SM tsaka ng City of Manila, eh gaganda po yan, pangako ko po yan. At ito po ay sigurado ko na ito ang mga corporate social responsibility ng mga pribadong sektor na kaya ko naman pong hikayatin, kasi Yan naman po tayo nang galing, yan naman po ang background natin. So, I am sure I can convince them to help the Philippine Sports Commission.
13: Yes, basta na nga ako si Chairman Pato, hindi yan napapako. Nakita na natin yan sa mga nakaraan niyang proyekto in just a matter of months. Inandyan ang resulta. Chairman, anong porsyento ng proyekto na ito ang magagawa kaagad natin before the 2027, yung ating Southeast Asian Youth Plus Games na iho-host?
14: Ayan, maraming salamat. Buti nabanggit mo yan, Ma'am Judith. Iyan po talaga ang pinaka main reason why we are pursuing the transformation and the improvement of Rizal Complex. Kasi yung gusto po natin na yung Southeast Asian Games Youth Plus ay gawin muli sa isang lugar katulad ng Rizal, katulad po ng improvements natin sa field sports. No? Kung magagawa po natin yan, masyo-showcase po natin yan, di maganda po na parang nung 1950s nung nag-host tayo ng Asian Games, magawa uli naman natin yung Southeast Asian Games Youth Plus dito po sa Rizal. So, alam niyo po, ang sabi sa akin ng mga kaibigan natin sa SM, they're planning to open the SM Horizon by December 2027. We are hosting Southeast Asian Games Youth Plus by 2027. So, kung meron po tayong 18 months na gawin lahat ito, gagawin po natin para lang po ma-showcase natin yan. Siyempre, kung ako po tatanungin niyo, gusto ko rin naman po na may magawa ako na talagang pwede na nating sabihing legacy bago naman po rin matapos yung termino ko ng 2028. So, yan naman po yung mga excitement namin sa buhay na para naman makita ng tao na meron tayong nagawa na talagang karapat dapat at maganda at pwede nila pagmalaki.
13: Legacy ang iiwanan mo, Chairman Pato. How about other meetings? Napansin ko rin, pati yung grupo ng mga Filipino overseas, mukhang nakipag-ugnayan ka na rin para din sila ay mas maging aktibo ang role o kaya yung, yes, pwedeng contribution sa ating national team or sa ating Philippine team.
14: Yes po, alam nyo naman, alam naman natin yan pagdating sa paligsahan. Pag ikaw ay may Filipino blood sa basketball, sa football, talaga naman pong isusuot mo rin yung jacket at yung uniforme ng Pilipinas na may bandera. Maganda po yung meeting namin ni Secretary Clink Ang, no? Siya po ang Secretary ng Overseas Filipino Commission on Filipino Overseas. Iba po ito sa OFW, iba po ito sa DNW. Ang Commission on Filipino Overseas, ito po yung mga nag-migrate na, tumira na po roon, nagkaroon na po ng anak, nagkaroon na po ng pamilya. Ito po yung tinatawag nating mga balikbayan. So, yan po yung commission na pinangungunahan ni Secretary Ang. So, nakipag-meeting po siya at sinabi niya, sana makapag-tie-up tayo with PSC and Commission on Filipino Overseas para magawa natin ang programa. Kaya pag bumabalik dito, yung mga bata, yung mga pamilya, ay makasali rin sa ating mga sports programs. And nangyayari na po yan actually, hindi lang po na-formalize. Yung every year po, yung Phil Nation, tsaka yung kay Eric Altamirano na National Basketball Summer Camp, daan-daan na po ng mga Filipino foreigner players ang nagbabasketball dito. Nung Marso, daan-daan sila dyan. 50 teams from Phil Nation po ay libo-libo po sila and napakaganda inclusivity, and that is what we're trying to pursue para naman po maka-identify din tayo ng mas malaking pool para sa ating national team. And it is how it should be. Hindi naman po nila kasalanan na nag-ibang bayan yung kanilang parents ng unang panahon dahil sa trabaho at dahil sa pangangailangan. So the mere fact they want to play for the Philippines, bukas po ang ating ang loob at ang PSC para suportahan ito. And hindi naman po kailangan sa elite lang, hindi kailangan sa elite programs lang, pati po sa pinag-aaralan na po natin, bakit ba hindi natin sila imbitahin pati sa batang Pinoy, hindi ba, para talagang batang Pinoy goes global, kasi napakaraming Pilipino na gustong umuwi at talaga namang matutunan nila at may experience nila yung kanilang kung saan sila nang galing na probinsya.
13: Parami ng parami, Chairman, ngayon, ha, yung mga nag-i-inquire naman nakabase sa ibang bayan, especially sa Europe, gusto nilang malaman kung paano maging miyembro ng national team. Pero syempre, kailangan sumali muna sila sa ating mga nationals. Pero with the programs na parati mong inia-anunsyo at parati ding syempre ginagawa sa pagpagtulungan din ng POC NSAs, definitely mas lalago yung farm para sa ating mga Pilipinong atleta. Speaking of uniform, maganda yung suot mong jacket. Parang kakaiba. Mula ba sa anong team yan, Chairman Pato?
14: Ano po to? Philippine football. Philippine football po ito. Ito yung jacket nila nung huling futsal, yung women's football. Ito po ay sponsor ng Philippine football. Hindi po ako nagkakamali, Puma to eh. I-recognize naman natin. So, yeah. Nasuot ko lang kasi alam ko i-interviewin mo ako, Ma'am Judith eh.
13: Makulay, maganda, kitang-kita pati yung Philippine flag natin. Anyway, umikot ka rin sa napakadaming probinsya at nakakatuwa na patuloy ang pagiging involved ng mga local government units sa mga programa po natin. Napakarami na regional training centers. Ewan ko kung ilan pang idadagdag natin. Any updates sa mga centers natin sa iba't ibang panig ng Pilipinas?
14: Yeah, totoo po yan, di ba? Kasi sa the last 36 years ng PSC, pag may na-identify po tayong atleta, dinadala natin sa Baguio, dinadala natin sa Rizal, dinadala nila sa, natin sa field sports. Pero ako po, sa tagal ko sa sports, sa tagal ko na NSA president and SecGen, alam ko po there's a better way of doing it. Kailangan po ang PSC ang lumapit sa kanila through regional training centers. So, kailangan po na nakikipagtulungan tayo with the local government unit, probinsya, syudad, para magtayo ng regional training centers all over the country. Alam niyo po yung kando natin, sinabi ko na po yan, archery, Bukidnon, sinabi na po natin yan, boxing, kung kaya po na bawat isang sport, merong isang Luzon, Visayas, Mindanao, that is the best. Kaya last week po, galing tayo sa Dagupan, po binuksan natin first ever complete bad gymnastics regional training center for Region 1 in Dagupan. Napakaganda pong coliseum, air conditioned, all they do is gymnastics. So nasa Dagupan na po 'yan. Binuksan na rin po natin yung track and field sa Baguio. Ngayon po parang 1,200 na ang nagja-jogging doon ng mga taga Baguio. Araw-araw kasi wala naman silang spasyo sa Baguio. Fast track rin po natin yung football pitch sa Baguio kasi isa sa sport nila yan. Nakikipanayan po tayo sa Kawayan Isabela for rowing. Nandun na po yung mga boats na, yung mga initial boats na pinadala ng rowing sa Cagayan River na napakaganda. Magkakaroon rin po ng archery sa Kawayan Isabela. Fina-fast-track na rin po natin yung sa Ilocos, fina-fast-track na rin po natin yung archery sa Bacolod. The other day, I had a meeting with a congressman from Barotac Nuevo, Congressman Deputy Speaker Biron. Wala naman hong football kung walang Barotac Nuevo. Nandiyan na rin yan. Lahat po ito, project ng PSC sa pakikipag-ugnayan with the National Sports Associations. Lahat po ito, kailangan may suporta ng LGU. So, yan po yung programa natin. Yung golf po, pinuksan na natin yung 18 and under. Free golf to kids 18 and under, all government courses and some participating private courses. Padating na po yung mga dinonate ng ISP na 100 golf sets, brand new. Kailangan po mag-register lang lahat sa EndGap, kay SecGen Bones. Kaka-meeting lang namin, kakaalis lang niya ng opisina ko. Ginagawa na natin yung registration platform. Hopefully in the next 6 months, maganda na po ang palakad dito. So all of that, Ma'am Judith, walang hinto, walang humpay, because I know na-excite naman po lahat at nakikita naman nila yung proyektong ginagawa ng Philippine Sports Commission. Hindi lang po para sa elite athletes, pero para sa mga kabataan natin. Kasi kailangan na po talaga healthy citizenry.
13: Chairman, speaking of golf, mismo pa lang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. po ang nakausap nyo para mapayagan na yung mga government-owned courses ay magamit dito sa ating programa?
14: Opo, totoo po yan. 6-7 months po yan na pinush natin. So, ang naglabas po ng direktiba ang Pangulong Marcos through Executive Secretary Ralph Recto na itaguyod itong National Grassroots Golf Program na ayon sa NGAP ay kinauna-unahang National Grassroots Program sa golf sa buong mundo na mismong gobyerno ang nagsasabing let the kids play golf for free. So tuwing hapon, 18 and under, lahat po yan tinataguyod natin, niro-roll out na po natin, hindi naman po madali, pero niro-roll out na po natin yung kasamang NGAP.
13: Congratulations. Tayo palang kaunanahan sa buong mundo at we are commended pa by the International Golf Federation for this project. Congratulations, Chairman. Okay, huli na lang, baka may dagdag kayong announcement. National elite athletes natin, palapit ng palapit ang malakihang Asian Games. Kumusta po ang mga ugnayan sa inyo ng NSA? Siguro din ng POC, nagpupulong na for the Asian Games and even the Asian Para Games.
14: Kaya dyan po, sa ganyan po mga international games, hindi po ako nababahala dyan, hindi po ako ninenervyos dyan. Kasi kuhang-kuha at magaling po ang pagplano ng Philippine Olympic Committee dyan. Basta kami po, suporta kami sa NSAs, minomonitor namin kung paano sila nagtitraining. Pero kaya po ako may oras para gawin itong mga grassroots program, kaya po ako may oras para itaguyod itong regional training centers. Because alam ko po na very clear naman ang strategy ng Philippine Olympic Committee, si President Bumble Tolentino, pagdating sa ganyan, SEA Games, Asian Games, and Olympics. Napatunayan niya na po yan maraming beses na sa Olympics sa Tokyo, sa Olympics sa Paris, ito sa Olympics ng Los Angeles. So PSC is here to support all of the athletes who will campaign and join the Asian Games in Nagoya this September.
13: May dagdag pa ba dun sa National Sports Tourism Interagency Task Force natin? May bago ba tayong hosting na pinaplano o nandiyan, nakalatad?
14: Tuloy-tuloy po yan. Kakatapos lang natin ng karate. Successful po. Napakaraming bansa, napakaraming bayan ang lumahok. May dalawang ginto ang Pilipinas. At ito po dahil sa mga atletang, kung wala po yung hosting, hindi po sila makakasali niyan abroad. Meron yung mga kwento na nakalahok sila rito sa One Karate because it is in the Philippines. Yun naman po ang objective natin. Daming napakaraming dumating mula sa ibang bayan. Ngayon po, mini-meeting na tayo ng Sambo. Si Sambo naman po ngayong June. Siya naman po may Asia Pacific. Tapos sa June rin po, yung Shaba sa Bacolod ng SBP. Meron na rin po. Tuloy-tuloy rin naman po yan hanggang Sepak Takraw. And then, Maya, before you know it, WTA na naman, ma'am. WTA na naman sa January. So marami rin plano ang WTA, maraming plano ang FILTA. I had a meeting with Sec. Gen. John Ray Tianco last night. Dami nilang programa, talagang very good for tennis, and we will support that as well.
13: So mabuhay, Chairman Pato, at sa lahat ng bumubuo sa ating Philippine Sports Commission. More power po sa napakarami niyong ginagawa at trabaho nga, pero salamat ng marami. Message sa mga atleta at sa ating mga kababayan, Chairman.
14: Ay, maraming salamat po at Sports Radio, tinataguyod yung mga programa ng Philippine Sports Commission, ng Philippine Olympic Committee. Yan naman po yan, lagi ko sinasabi, sports is good news, maraming problema ang mundo. May gera kung saan-saan, pero tayo, we cannot sacrifice, no? And isolate, we just have to isolate and insulate the dreams of our youth. Yung hangarin ng mga bata na maging atleta, hangarin ng mga bata na pumasok sa sports, huwag na ho natin silang isama dyan sa kung saan gera at saan kaguluhan ng mundo. Kaya kami po rito sa Philippine Sports Commission, sa utos rin naman po ni Pangulo, focus kami sa sports development, sports competitions, taking care of our athletes, taking care of our grassroots, and making sure that yung healthy citizenry. Yan po, alam namin ang dapat namin gawin, di po kami nawawala sa focus dyan. And alam nga natin yan, last week lang ma'am, nasaan ba tayo? Tour of Luzon, 203 million Great. Views, very happy, very excited yung mga mamamayang Pilipino. Pinag-uusapan na yung 2027. So, basta buwan-buwan may magandang sports event, basta buwan-buwan excited ng Pilipino, local, international events, then happy na po kami dyan sa PSC. Nagawa na namin ang trabaho namin.
13: salamat po, and until next time, mabuhay, Chairman Patrick Pato Gregorio. Okay, so yun po ang ating Chairman's Report, pangunahing segment in today's Philippine Sports Commission R, dito pa rin sa Sports Radio.
15: Free zone to, kaya everybody, sali na kayo! BSC Hour sa Sports Radio 918.
16: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
17: This is a public service announcement.
18: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
17: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
15: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
13: Nagbabalik ang ating Philippine Sports Commission R. Sa pagkakataon na ito, dadako tayo sa ating Integrated Communications and Events ng PSC with IC Almasan para sa ating PSC This Week.
20: Magandang hapon po sa ating lahat, sa ating Sports Radio, and of course, lahat po ng ating mga listeners and viewers ng ating Philippine Sports Commission Hour. Muli po ako si IC Almazan mula sa ating PSC, maghatid ng mga latest updates, mapa agency updates man yan or from our team Philippines. At ito na nga po ng ating PSC updates for this afternoon. From Saturday po, no, the city government of Dagupan is now officially the regional training center for gymnastics and swimming. PSC Chairman Gregorio, together with Commissioners Walter Francis Torres and Matthew Fritz Gaston, and as well as Mayor Belen Fernandez and Division School Superintendent Marciano Soriano Jr., officially inked a memorandum of agreement inside the Dagupan City People's Astrodome. The city is currently conducting a summer sports camp, taking advantage of the students' school break to expose them to sports, help them pursue their dreams, and promote healthy lifestyles. As the region's new sports hub, this center will create a huge impact on aspiring grassroots athletes, providing opportunities, inspiring dreams, and boosting the program's objective of shaping future champions. And for another update po, no, last Saturday, that day marked another terrific transformation for the National Sporting Agency as the PSC happily announced that our athletes, coaches, and the community can now use the newly renovated PSC Baguio Track Oval. PSC Chairman Gregorio and Honorable Mayor Benji Magalong led the ceremonial ribbon cutting at the track oval in Teachers Camp Baguio City. PSC Commissioners Matthew Gaston and Walter Torres, as well as the agency's workforce who worked tirelessly to finish the renovation, were also in attendance. Also present in the ceremony were Philippine Athletics Incorporated President Terry Capistrano and Secretary General Jasper Tenueco, Philippine Football Federation Secretary General Jelix Mercader, DepEd Director for Administrative Services Director Joseph Conrad De Rama, and the National Boxing, Kickboxing, Muay Thai, and Obstacle Course Racing Teams. And itong Sunday nga po, no, nearly 800 karatekas from 58 countries turned the SM Mall of Asia Arena into a battleground of champions during the intense Karate One Youth League Manila. Following the spectacular turnout, PSC Chairman Gregorio and POC President Tolentino congratulated the Karate Pilipinas Sports Federation Incorporated, led by President Richard Lim, for a highly successful hosting. The Philippines didn't just host. Filipino athletes truly rose to the occasion, securing an impressive haul of 2 golds, 2 silvers, and 2 bronze medals. And adding to the prestige of the event, Saudi Karate Federation President Dr. Mushif Al-Shahiri, Saudi Ambassador to the Philippines Faisal Ibrahim Al-Ghamdi, and Mr. Don Caringal were also in attendance. Both foreign dignitaries expressed high enthusiasm for the country's flawless execution of the world's most prestigious international youth karate series. And kinagabihan nga po nun, our very own Chairman Patrick Gregorio witnessed the crowning of champions at the newest nationwide domestic futsal league hosted by the Philippine Football Federation at the home of local futsal, that's the PhilSports Arena in Pasig City. Welcomed by PFF General Secretary Jelix Mercader, Chairman Gregorio lauded the successful staging of the Futsal Liga, a deliberate push to widen the grassroots futsal pipeline and elevate the domestic competition standards nationwide. Crowning the best of the pitch, the champions across the tournament's 4 divisions were the Lady Tamaraws of the Women's Open, the Ascals Development Club for the Men's Open, and for the Under-17 Boys, that's the Star Football Club, and for the Under-17 Girls Division, that's the Beach Hot Football Club. Again, congratulations po sa ating mga teams. And for our Monday update, we have here the Philippine Sports Commission and the National Golf Association of the Philippines, or NGAP, proudly launching the National Golf Grassroots Development Program at Club Intramuros in Manila. It is a more accessible and inclusive program that aims to break the barriers of the sport for the grassroots sector, including students in public schools, out-of-school youth, and the children of golf course caddies and maintenance workers. With the full support of the DOT, TIEZA, and the BCDA, as well as the AFP, this campaign will continue to expand the program's reach to more kids, discovering potential talent and empowering the grassroots community. TIEZA Chief Operating Officer Mark Lapid manifested the importance of creating these opportunities for young kids. Meanwhile, NGAP Secretary General Valeriano Bonsfloro discussed the master plan, which will serve as a guide for the athletes, their coaches, and their families. The NSA will also provide high-caliber coaches to navigate and enhance the skills of our young athletes. And for the last update for this week, PSC Chairman Gregorio welcomed the Commission on Filipinos Overseas, headed by Secretary Dante Clink Ang, along with Project Management Division Chief Marita Apatad and staff. The agencies discussed plans to institutionalize linkages through political, cultural, and heritage engagements. Filipino athletes' excellence continued to expand through key programs like PhilNation, Laro ng Lahi, and coordination with the National Federation of Filipino American Associations. The PSC and CFO eyed a stronger partnership to help Filipinos residing abroad preserve the culture and heritage by engaging in sports and recreational activities and actively participating in national activities, especially at the grassroots level. At yun na nga po nung ating updates for this afternoon. Muli po, on behalf of our PSC Executive Board, led of course by Chairman Gregorio, and our Commissioners, Commissioner Edward Haiko, Commissioner Matthew Fritz Gaston, Commissioner Olivia Bongku, and Commissioner Walter Torres, ay nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa and events. At para nga po patuloy tayong nakasubaybay sa mga kaganapan ng ating ahensya, ay you can follow us on our official social media pages. For Facebook, that's Philippine Sports Commission with a blue check. For Instagram, that's at phil.sportscommission. For our Twitter, that's at psc_gov. For our YouTube, we have their A channel as well, that's Philippine Sports Commission. And for the official updates and announcements po, no, from our agency, I posted po yan sa ating official website, that's psc.gov.ph. Muli po, maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat.
19: Free zone to, kaya everybody, sali na kayo! BSC Hour sa Sports Radio 918.
21: Nandito po tayo ngayon sa Baguio, Philippine Sports Commission. Ito po yung bagong track and field oval. Nabalitaan ko lang po, 40 years of sports radio. Chairman Patol, greets all of you. Congratulations. Sana po magtuloy-tuloy yung ating partnership. Wala pong sports kung walang sports radio. Wala pong partnership with PSE kung walang sports radio. So sana po subaybayan nyo lahat ng ginagawa namin. Everything we do is for the youth, for the grassroots development, from grassroots to gold, from gold to greatness. Pag happy ang atleta, happy ang PSE. Pag happy ang PSE, happy ang sports radio. Mabuhay po kayo.
22: Congratulations to Sports Radio. 40 years na kayo. Grabe. 40 years, baka marami na kayong mga grandchildren and great-grandchildren. So, what I mean by that is you must have already left a lasting legacy of a lot of news that grew in from seed into trees. So, yung mensahe ko na thank you Sports Radio 918 for being the backbone of bringing news, bringing vision, bringing dreams of people from nobody to somebody, from ordinary to extraordinary, from a nothing athlete to an Olympian, bringing hope, bringing dreams, bringing inspiration to the country, all the way to the countryside and all to the smallest barangay and sitios of the Philippines. Thank you very much for that 40 years of service. Ibang-iba kayo. Salamat po.
19: Kaya everybody, sali na kayo. BSC Hour sa Sports Radio 918.
13: Okay, muli po. Ito ang ating Sports Radio at ang Philippine Sports Commission R. Dito nga lang po sa 918 kHz sa AM band. Nice to have here with us ang NGAP, National Golf Association of the Philippines Secretary General Bones Floro. Hello sir, welcome back to our program. Nice to have you.
23: Thank you. Maraming salamat, Judith. Hello sa atin lahat po dito na nanonood or nakikinig. Magandang araw po sa inyo lahat.
13: Congratulations. Bah, talagang yung collab ng ating NSA, ng GOP, NGAP, at ang ating national sports body, ang PSC, ito, nagsimula na launching of this Fairway to the Future. Isa talagang grassroots GOP development program. Congrats, sir. So, ano ba talaga to? Gaano ba talaga kalaki itong programa na ito?
23: Well, first of all, gusto namin talagang magpasalamat sa Philippine Sports Commission, kay Chairman Pato Gregorio, kasi matagal na namin panaginip to, pero syempre mahirap ma-attain to, mahirap ma-attain eh. Kasi alam mo naman, ang mga golf courses, very catering to all the golfers, lahat ho yan, nagbabayad, since the pandemic, nag-golf boom, so punong-puno ang mga ating mga golf courses, kaya laking pasalamat namin sa PSC at kay Chairman na nakausap na si President Marcos at napapayag na to give access to all our juniors, no? Yes. To these courses.
13: So yun pala talaga ang kwento. Kailangan talaga na kinausap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para dito sa programa na ito, Sir Bones.
23: Yes, tama. Kasi ang unang sumali dito sa mga golf courses na to are the 15 golf courses either owned or operated by the government. Eh. So, syempre, dun tayo sa boss, di ba? Boss lang makakapagsabi niyan.
13: Yes, so, pag sinabi ng Pangulo, syempre, talagang ibubukas yan, di ba? Yung mga golf courses na yan.
23: So, talagang kudos to President Marcos. Maraming salamat po, Mr. President.
13: Yes. So, when do you expect yung totohanan ng simula ng program na ito, Fairway to the Future?
23: Well, as we launched, we explained to everybody, ang first step namin is to bring the trainers for the coaches, di ba? Kasi ang world governing body natin, si RNA, the Royal Ancient Golf Club of St. Andrews, napakiusapan ho natin sila na pumunta dito sa atin at i-train yung mga coaches na i-assign natin dun sa lahat ng golf courses na yan, nakasama sa programa. So they will be coming mid-June to train the coaches. So right now, ang ginagawa ho natin is that ina-identified na natin yung mga possible coaches to be trained. Kasi sabi ni Chair Pato, kailangan in each facility, each golf course, meron isang instructor para sa mga bata. Kasi it's one thing to open up the golf course, pero syempre, hindi naman pwedeng walang magturo sa kanila. Alam mo, napaka-komplikado itong golf eh. So kailangan talaga may magturo. And may magturo ng tama. Diba?
13: Una pa lang, tama na ang matutunan correct ng mga young golfers natin. Correct. Kaya namang R&A pa ha, ng mga coaches pala o mga trainers ang pupunta dito.
23: Yes. Okay. So we're flying them in from Scotland. Sila magti-train at magsi-certify nitong mga coaches natin.
13: Yes.
23: And then from there, syempre, while we're doing that, nagki-create na tayo ng database. So we're starting a registration process para sa mga kids, no? So everybody 18 and below, kukuha na tayo ng database diyan para systematic naman tayo, 'di ba? Hindi magulo.
13: Mm-hmm. How many coaches ang pinaplano natin na umattend nitong coaching seminar, clinic under RNA?
23: Well, minimum na required natin is 20 kasi 20 yung golf facilities na paglalagyan natin. So one each yan. And at the same time, syempre kailangan din natin pagsamantalahan na nandito yung RNA, so we'll get extras na rin. Siguro another 10 or 15 na possible na pwedeng ilagay sa succeeding golf course partners natin.
13: Yes. Sino-sino nga ba itong mga golf courses na ito? And surely, dito na rin kayo kumuha ng mga coaches, di ba?
23: Ideally, dapat ho galing sila doon, di ba? Para at least kabisado na nila yung lugar. And yung mga golf courses na to, ang hinihingi natin from them is mga recommendation na yung mga interesado. Na they don't have to be golf professionals. Eh. Kahit golf administrators or working in the golf club, yes, anybody interested in teaching, maititrain ng maayos yan. Mm-hmm. So yung mga gustong tumulong, gustong maybe also expand their golf career, wini-welcome natin yan. No? So out of the, I think initially 15 golf courses are from the AFP, from the Department of Tourism and TSA. And then meron din nung tayong na sumama ng mga private courses as well. Diba? So we have a few from Santa Lucia Group and then even our course mismo, si Luisita. So marami na hong sumasali and we expect more to join after the launch pa. I mean after the program's in place.
13: Yes, salamat naman pati mga private golf courses,
23: yes,
13: clubs, eh, nandito na rin at kasama natin sa Fairway to the Future Grassroots Program. So, linawan lang natin, ito bang programa na ito ay para lang talaga sa mga underprivileged kids, yung mga Cadiz kids o kaya mga public school students, Sir Bones?
23: Well, that's we're hoping they're a major part of it, no? So primary target natin yung mga underprivileged families, 'di ba? The kids from those families. And kasi alam naman natin na Judith, alam mo itong golf medyo mahal talaga 'to, 'di ba? So like I said before, yung access ang problema kasi mahal na. Tapos ang gusto natin, ang primary objective ni NGAP tsaka ni PSC is to grow the golfing population in amongst the kids, no? So so whether underprivileged ka or privileged, 'di ba? Gusto natin lahat makabenefit dito sa programa natin. Kasi from there, makita natin 'yan eh. Makita natin who will excel, eh, 'di ba? So kumbaga we're leveling the playing field between the privileged and underprivileged, 'di ba?
13: Mm-hmm.
23: So once na ma-achieve natin yung or continue to achieve yung expansion of the golfing, the young golfing population, eh lalabas yung mga mag-excel diyan, eh, 'di ba? Like we always say, the cream always rises to the top.
13: Yes.
23: 'Di ba? So once na ano, na nakikita natin na whether galing man anong background yan,
13: yes,
23: na gumagaling na, tsaka natin ina-identify at nila binibigyan natin ng career path to elite amateur golf, 'di ba? Yan ang gusto natin.
13: Mm-hmm.
23: And hopefully, even most likely for the underprivileged, a lot of them kasi lalo na sa mga probinsya, it's their way to a better life, eh, 'di ba? So wala, you look at history, lahat ng mga superstar golf pro natin, di ba? That's how they all got to a better life. There's Frankie Mignosa, Jubing Pagunsan, and you know, Tony Lascona. The list is endless, eh. Diba? Yeah. So that's our wish for them. And we will do everything we can to help them make that happen.
1: Yes. I don't know if Ben Arda, di ba yung...
23: Yes, correct. Yes.
1: A legend natin. Di ba ganun din halos ang background niyan?
23: Correct, correct. Yes.
1: Yes. Okay. How about the equipment? Sino ang magpo-provide?
23: Initially, we will provide it, no? NGAP and Philippine Sports